0: taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigong saan na akong inumon, hindi ko siya maayo. Pero nakatake ko sa mega si capsule, dito na ayo ang akong ubo.
1: Pila ka capsule, mami, mong giinom sa itong mega C plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
0: Isa ka pa ang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatake yapon ko o mega C.
1: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong mega C plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
0: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatake mo yun. Mamang yun niyang na ayuhan ako nga amigasig yun ang ako ang gitake o naayog yun ko ani.
1: Mamang sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya sa may ahog ni mo nila.
0: Ako nga ahog sa ila ha, nga magtake sila, itry nila ang migasi kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
3: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
4: Oh no!
3: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Oh, no. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City, Drift Star by Flo G. At ang oras may gala alas 8:09 na. Ayun, so welcome sa itong programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kaubad ninyo DJ, yes si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio og madunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so ubanubanin ninyo si Papa Kebs sa kaoras sa iyang tulumanon mga higala og unya ato ang hisgutan na to ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Good morning mga tigpaminaw karon na bag-o pang mata. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Asa man maabot ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Sa mga gustong mga mo-text, ayan, gusto mo text, magpatimbaya, song request, birthday greetings, panawagan, naguban pa. Ayan, so available atong hotline number. So pwede mo mag-text sa to ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha nagabiyahe. Ayan, so sa mga nagbiyahe karon, so amping-amping mga higala, oga good morning kanyo tanan. Good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Lydia and Tony Eatery. Ayan, sa mga gustong mukha o pamahal sakto, ayan, so pwede mo mato sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, so makita lang sa Luyo sa Cesar Ono dari sa Panabo City. Ayan, so good morning ka mama Lydia Uribia. Oga, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa mga barberan diha sa mga bake shop mga higala, mga pastry shop and mga coffee shop. Ayun, so good morning kanina tanan. So asa man maabot ni Papa Kebs for sure, daghan jud na minaw karon. Daghan ba jud? Ayun, so no, so gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number to 0912-175-1291. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga kobanan diha, sila Sir Kelvin and Sir Paeng and si Ma'am Jam. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon, o sa some parts sa Bukidnon, of course kay Tagaadlaw, Bugnaw na diha. Dari sa Panabo City mga higala, kay mo nag-init-init na, pero lain pong kaayo pag hapon or gabi kay kuwan siya mo ulan na po. At ang oras may gala alas 8:12 na, o kaning oras hatod kaninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Ani-ana sa Dakbayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mestiza sa mga duol niyo ng mga butika, ug available pa diha sa Light FM diha sa Kibawi, Bukidnon, ug available pa diri sa atong istasyon sa Panabo City. Ayan, so sa mga gustong mo-avail og Kutis Mestiza, so nataya carrot, papaya soap and glutathione. Sa mga gustong mohamis ang naong ang pamanit kung naay mga acne diha, ayan, so sakto ni ato ang Kutis Mestiza mga higala. Pag-available po na dali ito ang mga produkto sa JK's Marketing diha sa Bukidnon and dali sa Panabo mga higala. Ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan. Sa mga nangita o mga produkto diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so ubay-ubay po diha sa Bukidnon na naadiha ang mga produkto sa JK sa Marketing. O sa mga naminaw diha sa Bukidnon mga higala, so natay Comfy Clean Laundry Hub diha. So naslaya promo mga higala sa 8 kilos. So 120 per load mga higala. So makita lang niya sa Don Carlos, Bukidnon, owned by Sir Peter Lagura. Ayan. So Comfy Clean Laundry Hub. Ayan. So promo karon na bulan mga higala. Ayan. So sa mga mukuan diha, na mga gipangkapoy o laba diha. Or comforter ba. So listen, medyo kayo nalaba na mga comforter mga higala. Kay tangtak na ninyo ang mga braso diha. Ayan, so pwede mo mag-ato dito sa Comfy Clean Laundry Hub. Ayan, so makita lang sa Don Carlos, Bukidnon, owned by Sir Peter Lagura. Oga, good morning kang Ma'am Jam. Oga, Shoutout kang Ma'am Jam og sa iyang mga kaubanan diha kung asa man siya ron. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa Davao del Norte. Ayan, so nagkaon na bang tanan? So mahigala, kwan ka ron ka ng holiday. Ayan, it's May 27. Ayan, 2026. Kwantos na ka ron Eid Adha. Ayan, so Feast of Sacrifice. Ito ang mga kaigsuunan na Muslim mga higala. So natay holiday, ayan, under Presidential Proclamation Number 1264 mga higala. So sa so mga nagtrabaho karon, ayan, so paldo kay double pay. Ang sa mga naay mga kwanya, wala siguro yung mga government offices kay holiday man. Ayan, so paliban na lang, so ugma na lang mo ato kung namo yung mga asikasuhon sa mga government agencies mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan dira sa Karwasyan ni Sikoy diya sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang family, sa mga Tulibas family diya sa Matina, Aplaya. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Ito ang mga tigpaminaw dira sa J Glass sa Dance Cafe. Ayan, so kamusta man diha pagka diha sa Agribi Store. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Ang mga men and uniform karon mga higala. So bisag na siguro wala holiday siguro naguroy dako pro. Wala nga ambing-ambing mga higala. So dapat yun magsapatos o mag-helmet niya, mag-complete na papers mga higala. Ayun, para dili kayo babala inyong hambiyahe o iwas po na makapenalty ka. Kung makapenalty ka, ayun, so wala yun. Hurot na na imong kwarta diha. Ayun, so good morning kang kang Tana o kang Ma'am Rose. Ayan, so hello Ma'am Rose. Good morning. Kang Tana o kang Engineer. Ayan, so good morning kanyo diha. Ito ang mga tigpaminaw diha sa Carmen, Davao del Norte. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning. Kang Jojo Tampos. Ayan, so kabanan yan sa Ratsada Toda, tricycle driver diri sa Panabo City. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw diha sa ito ang mga terminals. Ayan, so kamusta man, mingaw bang dalan karon? Kung mag-ride si Papa Kev. Kamu kay kauban si Papa Kev mag-ride sa rides ba? Ayan, so di po ka-ride si Papa Kev kay mahal na po ng gasolina. So, wata ka balupod ba na mag-price hike, ay mag-kwan siya, mag-baba ang gasolina, mga centavo, almost piso, pero kung mag-price hike na po, piso or dos. Kung sa tamo balik, mag-dos, tres ang price, price down na to ang gasolina mga higala o diesel. Ayan. And so amping-amping sa mga naay lakaw karon og happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ayan, happy birthday. Palimot ko kasi nag-birthday karon. Chat mo to sa Messenger na birthday daw niya karon. Ayan, so happy happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ayan, so more blessings and more birthdays to come. Ayan, so unay kaon ka dress Panabo City. Ayan, so mo ato na si Papa Kev siguro ay makanti siguro kay mingaw man. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today sa adlaw ng Miyerkules mga higala. So dalita rin ang adlaw mga higala, no? So hapit na mahuman na ito ang bulan sa Mayo. Ayan, so June na po mga higala. So hapit na po ang ting klase, hapit na po ang brigada eskwela mga higala. So andam-andam na mo diha o ka ng mga pamahaw every morning. Sana po hindi makaligo anig sa'yo sa buntag kay tugnaw. Ayan, so good morning sa ito ang mga mama o papa karon, o sa ito ang mga chikiting diha na excited mo skwela. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning. Excited sila kay bagong bag dapat or bagong pencil case. Ayan, so syempre mga bata hiling mag mga cartoon or sa bawal may cartoon karon, mga anime siguro or ka ng mga mga K-pop. Ayan, so una nga sa una Papa Kebs ka ng mga Transformer man si Papa Kebs sa una kay buo man ay K-pop sa una karon mga K-pop na lang siguro. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw karon siyon dirita sa tuwang topic for today sa adlaw nga Miyerkules. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so unsay ti mailhan nga usa ka trabahante ka resign nun na. Ayan, so unsay mga signs mga higala nga usak ang usak ka trabahante kay ka-resign nun na or kawaon na sa kumpanya. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so unsay mga signs nga ang usak ka trabahante ka resign nun na. So, na siguro yung mga uban pa mga factors ana or lahi mga factors kung if ever na inyong hang kumpanya, lahang kumpanya kay daghag mga kuan mga marites. Kumuan kag storya. Or unsa ba kanang palakas, palakas segment ba? Ayan, so sa mga dagko na kumpanya mga higala. Ayan, so unsa may signs? Ayan, so sa usa ka trabahante na ka-resignon na. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Sagikan ka nga 3448. Papakebs, asa kay dapita inyuhang istasyon kay kalimot na ko asa kay gusto ko mo try o gakis fragrances katong pambabae kay hatag na ko sa kuang mama. Ayun. So sa tukang texter sa mga wala katod na rami sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño sa Panabo City mga igala ha. Ayan, so pwede mo matod rin mga second floor pa wala sa so, doorbell dira sa gawas. So, kung gusto mong palit mo gakay sa fragrances, ayan, susakto kini. Ipanghatag sa inyo hang mother, kung birthday si mong mother, or nangihinta na dyan o gapahumot e mong mama. Ayan. So, gamit na mo gakay sa fragrances, kinataya pang babae o gapang lalaki. So, pwede siya pang daily use, pwede niya pang laag, pang date. Ayan, so sana online pang date. Ayan. Ayan, so sa mga tigpaminaw ka rin, so available po na ito ang gakay sa fragrances. Diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan. So, diha sa East Kibawi. Ayan. So, at bang sa pabama na garahian. Ayan. So, inalan nyo niya si Sir Paing o Sir Kelvin. Automatic na magawas na na. Ayan! At ang oras may gala, alas 8:20 na. Ayan. So, pagbalik na ito may gala. Ito ang pambasa na ito ang topic for today. Ang unsay timailhan nga ang usaka trabahante ka-resignon na. Ayan. So, sa mga isa ka tao resign tawon. Ayan! Nagyo uban yung ka-resignon dyan mga gala. Ayan. So, maghatag sa kong unang awit mga gala. So, magkwan sa tama, mag-Tagalog sa tama mga gala kayo para ma-feel na ito ang kanindot o ka-holiday karon mga gala. So, mingaw atong palibot. Ayan. So, palay sa tagbang mingaw ato ang sounds mga gala. Ayan. So, gikan kang Michael Pangilinan, bakit ba ikaw? Ayan. So, bakit ba ikaw? Ayan, so syempre, of course, bakit ba ikaw gigugma mantika? Dala sa top radio hits, so morning edition, kawal niyo DJ, DJ Papi Kebs. I'll be right back.

0: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa MLA capsule. Kanya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
1: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemic. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na akong tulog. O gani, lami pa po na akong kaon. Kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule kay nakadungog ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit kay musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo nga nagapaminaw ani, sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
0: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Love, diri na ko.
8: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
9: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsa-o na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labi.
7: Love, sabay tagligo, ha?
8: Sige, love.
9: Diri na ta sa Terramax Capsule. Aron, sigurado, Terramax. Mapalit sa mga butika.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
12: Your info music station 96.1 na Infinite Radio at ang oras may gala alas 8:40 na. Magkaning oras sa hatod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayun sa mga gusto nga mamahog maniod to. Ayun, so ato na mo sa Lydia, Tony and Eatery na makita lang diya sa Luyo sa Cesar Uno sa daan sa palengke sa Panabo City. Ayun, so good morning kang Mama Lydia Uribia ug sa iyang mga staff diha. Og kaning oras sa hatod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayun, sa mga gusto nga hamis ang pamanit, gamit na mo ga Kutis Miss Tisa. Kaya kanina to ang sabon mahingala natay glutathione and carrot papaya soap. Ayun, so sa mga naglibog diha, so natay Kutis Miss Tisa na carrot papaya soap and Kutis Miss Tisa na glutathione mga higala. Ayun, so available na sa mga duol ninyo ng mga butika. Available lang po diha sa Kibawi, Bukidnon o available po diri sa Panabo City mga higala. Ayun, sa mga gusto nga magamit o pahumot mga higala, gamit na mo ga Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo ga Case Fragrances. Ayun, so pareha ni Papa Kebs ron. Okay, grabe ka humot. Raway mo si humot kay ako ra may isa. Ayan, so sakto kay dito ang pahumot may gala kay dugay kay ni mawala niya lami kay sa ilong mga higala pag simhot. Uy, mao na ni siya. Ayan, so natay pambabae o panlalaki may gala o natay pina so tawag na kanang pwede siya sa pambabae panlalaki. Ayan, so gamit na mo ga kay sa fragrances. So natay 50 ml mga higala. So pwede mo ato dire sa ato istasyon o diha sa Kibawi, Bukidnon. Well, good morning sa ato mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio, gamadunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So kinigihapon inyo ang DJ. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Apo medyo na ay kwarta karon mga higala kay labi nag karon kay ipit na ito ang panahon dagha crisis dagha gubot sa Pilipinas. Magipon-ipon na si Papa Kebs kay mo ato naglaing nasod. Ayan, so direkta sa to ang topic for today sa adlaw ng Miyerkules mga higala. Ayan, so unsay timailhan or mga signs nga ang usa ka trabahante ka resignon na. Ayan, so text na mo sa tong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so unsay mga signs nga ang usa ka trabahante ka resignon na. Ayan, so pwede mo mag-text sa tong hotline number sa 0912-175-1291 o good morning kang sa kuang barkada. Ayan, only na best friend ako na si Sir Lindon Katulong. Ayan, so good morning si Muhado.
13: Good morning!
12: O congratulations si Muhado. Ayan, so nakapasa sa civil service and buntis ang iyahang loved one. Ayan, so congratulations si Muhado. Ayan, so automatic best man ko si mong kasal o ganino ko si mong anak. Siyempre automatic na. Okay, good morning sa itong mga tropa pips diha sa Davao City. Ayan kang Zach. Ayan, so good morning si Mado o kang Braga. Ayan, so nice o yang gurin karon o kang bossing Jayjay. Ayan, so good morning kanyo mga bossing.
13: Good morning.
12: Ayan, so ato rin pambasa ng mga nag-text sa itong topic for today na unsay signs nga usa ka trabahante ka resignon na. Ayan. So, direkta sa uban pa nag-text. Ayan. So, gikan kang texter 0348. Ayan, good morning si Muha Papa Kebs. Si Rosie Royce di ay ni ng Tagum City ka nang wala na'y masobra sa ATM, Papa Kebs, kay na loan na. Ayan! Ano na, basta ka-resignon na daw. Daghan ng loan. Ayan, so dalita kang texter 9644. Good morning sa mga DJ. Si Gemma Dini ng Santo Tomas ka nang sige nag-absent DJ o sige nagpabadlong pariha sa kuang manghod. Ka-resign nun na yung manghod ni Muha, texter Gemma. Siguro, basig din na siya ganahan sa trabaho. Sige na nag-absent. Pero ayun na siya, absent. Kaya sayang po ang adlaw po. Ayan, so magkuhan na lang ka, mag-file na lang ka-resignation letter. Ayan. So, license po kay mag-awol. Ayan, so dirita sa upan pantexer kanang dili gatarog og hatag sweldo DJ ang kumpanya buot-buot og himo og memo nga wala kabalo ang mga empleyado. Ayan. So wa siya naghatag og name kay basig masakpan siguro. Ayan, so dili siya gatarog hatag sweldo sa kumpanya. Ayan, so nagbuot-buot daw himo og memo. Ayan. So, wala nga, dapat yun mustriyahan ninyo na sa HR mga higala kung unsa may mga problema diha sa inyong mga kumpanya or sa inyong department. Ayan. Direkta sa uban pa nag-text, sir. Ayan. Good morning, si Moha DJ. Si Darling Ivan ni ng Barangay Grido. Ayan, Panabo City. Ayan, so daghang hitag, di ko minaw sa Barangay Grido. Ayan, so good morning, si Moha Ma'am Darling Ivan. Ayan.
11: Good morning!
12: Ayan, so ano siya na? Kana DJ, kanang gikapoy na, ilabi nag na ay mga peeling manager kauban sa work.
11: Ayan!
12: Kanyan, kana mangod ako mga encounter usahay sa kumpanya. Ah.
11: Aya.
12: Bawal siya isulti sa last nimong gi-text nimo kay basig ma-foul ta.
11: Aya.
12: Sana pa siya na ilabi nag mga feeling manager. Ayan sa man ang sa tong mga dagkang kumpanya. Ah, siguro na yung tagapagmana ng kumpanya.
11: Aya.
12: Ayan, so dirita kang texter 5644. Good morning si Moha DJ. Kanang tulala permi sa trabaho kay wala nakasabot sa gibati. Ayan, so na-experience ako na dati way back mga higala tulala sa trabaho kay wala nakabalo kung unsa himuon na.
11: Ayan!
12: O, dili ko ka-resign na to ha.
11: Ayan!
12: Ayan, so sanay prestigious school sa Davao na dito ko nag-work dati. Ayan, so natulala na lang ko kay nalibog na ko unsa akong unahon.
11: Ayan!
12: Ayan, so good morning sa ko ang senior PJ. Ayan, so good morning kang senior PJ diha. Ayan, so asa na to senior PJ na to karon?
11: Ayan!
12: Ayan, so gikan kang texter 7448. Good morning sa mga DJ. Greet lang nako si Uncle Renato o si Uncle Brian na nibisita sa amuang balay. Mga unay tagsaging papakebs. Uy, salamat ka. Lamias saging. Uy, ayan, so saging siguro ng gilungag, no? Ayan, so ana pa siya na kanang liugon diretso ang division chief. O sir, mag-resign ako. Taman rako this week.
11: Ayan!
12: Atay kuratan.
11: Ayan!
12: Ako na mga igala manggod na usahay, siguro ang ilang kumpanya di na ma-take ang katoxican sa environment, silang department. Naman po yung kumpanya po siguro na may ibang department na hapsay, way gubot, way lamangay. Kung unsay mo hang work na workload ni mo, dito rin yung kataman. Naman ko yung uban siguro ang kauban ni mo sa work na dili mo ang scope sa mo ang trabaho, ikaw pa trabaho on. Ayan, so good morning na ikang Sir Renato and Sir Brian. Ayan, so sa manasaging na, sig na mo yung mga ginamos diha. Ayan, so dalita sa texter 9844, kanang late or absent papakebs without notice sa kauban ni mong sip-sip.
11: Ayan!
12: So, muna mahigala na, dili po na to na wala po sa isa ka isa po ka sa mga isa sa kumpanya wadyo ina na adyo ina na na ay magpagustong kwan magpa owner sa kumpanya pero kung ikaw mismo maka-encounter kang ina na so ihilom na lang siguro ninyo kay syempre isa po ka factor ana manong nakapabiling ka sa isa kumpanya tungod kay maglisod ka kuha og laing trabaho or na kay bayran, na kay loan, na kay gipaskwela, mo nang dili ka basta-basta makahawa tungod kay na kay mga obligasyon sa inyong balay, mga igala. So napoy uban pod na bahala lang po sa dunggan na lang. Ayan, so isa pa ka-texter nito. Kanang trabaho niya papakilabs, isugo niya sa mga nag-OJT. Ayan, so inana siguro, no? So, dati way back na OJT si papakilabs, wala may inana tawon. Pero basi sa ubang kumpanya siguro, kanang basigang workload sa isa ka tao siguro, empleyado, daghan kaayo niya, nakita niya tong OJT, si gipahimo. Pero magka-trouble, ana ron, impas ka. Ayan, so good morning day sa to mga tigpaminaw diha sa mga Lukagbo family. Diha sa Matina, Pangi. Ayan, so kalimut ko sa to na barangay. Ayan, so Matina, Pangi. Usa ko ang mama diha sa Sulup Davao del Sur. Ayan, so good morning si mama. Usa ko ang mga manghod diha sa Davao City. And nag-OGT diha sa, I don't know, usa to na name sa Digo City. Ayan, so good morning kayo diha.
13: Good morning!
12: Usa ko ang kuya. Ayan, so good morning kayo tanan. Oga, ay mo kalimot mga igala. So, available na diri ang mga produkto ni Nong Lading. Ayon sa mga nangita, o mga produkto ni Nong Lading, available na diri sa atong istasyon, mga igala. Ayan, so sa mga gusto mo palit mo avail o mga produkto ni Nong Lading, available na diri sa atong istasyon. O sa mga nangita, o mga haplas, ayan, Hagunoy Liniment Oil, available na diri sa atong istasyon o dira sa Bukidnon, mga igala. So, ato ang Hagunoy Liniment Oil, natay packet size, mga higala. So, meaning, so, gamay siya na version, mga higala. So, pwede nyo isbutan nyo sa inyong bulsa or sa inyong gamay na bag para in kaso na mo'y lakaw or kung sa ba, kanang, kwan mo, kanang kabuhion mo pagsakay ubas, yun, sakto kinito ang haplas, mga higala. Ayan, so, sa matuang mga nag-text karon, ayan, so, gusto mo habol sa tuang topic for today na unsay timailhan nga usa ka trabahante ka resignon na. Ayan, so, gusto mo habol. Ayan, so, text naman sa to ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so, gikan kang 7931. Ayan, morning, Papa Kebs. Kanang magluya, Papa Kebs, kay wa na iklaro daghan, nagdagkog ulo, ayaw saba, Papa Kebs.
13: Ayaw!
12: Ayan, so, magluya dyan na. So, mo na nga, kalisayin nun, magluya, kay daghan na siguro mga labad diya, daghan mga bugoy diya sa inyong trabaho.
13: Ayaw!
12: Yes, good morning si mo ha, texter o gagikan kang 2826. Good morning Mr. DJ Kevs ni sa Dance Cafe Panabo. Ayun, so good morning si mo ha, DC Vevs sa Dance Cafe. Guol kaayo pagsahod na kay walay sobra kay sigira o CA or cash advance. Plano dayon na mag-resign kay wala na sobra ha, utang pa more sa naman DJ. Muna nga, disadvantage po sa mga mag-cash advance mahigala. Imbis na ma-excite ka sa simuhang ting sweldo, pero hindi ka ma-excite kay nag-CA naman ka. Ayan, so good morning simuha. Vebs from Dance Cafe. Ayan, so kusog kayo na yung mga cash advance na yung si Ma'am Vebs ba?
13: Ayan!
12: Baka naman Ma'am Vebs.
13: Ayan!
12: Ayan, so gigan kang 7029. Morning Papa Vebs, ang timailhan sa tao nga mag-resign, kanang tapulan o dili halos mo trabaho o labaw sa tanan, kanang sip-sip sa manager, shoutout lang ko sa akong palalove na si Ate Cristina Ponce from Fatima from Maco, Davao de Oro. Ayan, so muna nga, wadyo na siguro na dili na ganahan mo trabaho.
13: Ayaw!
12: Bahalag makasaban na po sa dunggan ka ng gigahig ulo ba? Ayan, so sa tuwan eh. Ayan, so Papa Kebs, unsa may timailhan Papa Kebs na ka-resign na sa trabaho. Ayan, so sa ko may gala kanang wanay gana i trabaho kanang permanently.
13: Ayaw!
12: Siyempre, kung trabahan tayo jug ka, kanang willing jug ka mag-work o ga love ni mong work, bisan pag taga-adla sa'yo jug ka na, wadi jug ka malate.
13: Ayaw!
12: Pero kanang mga ka-resigno na, ayan, sanay na, dili, late maabot, na ay task karon na adlaw, di na mahimo, adagag mga pending ng mga trabahoon, di na mo respond sa mga, unsa ba, sa head ba?
13: Ayaw!
12: So, kung sa ito ang mga tigpaminaw ko na sa mga gusto mag-resign na or mahawat sa trabaho, ayan, so, pwede mo mag-storya sa imuhang manager or HR na muhawa na ka-advance. Ayan, so, in 2 weeks, muhawa na ka. Ayan, so, dili na nga pina-abrupt.
13: Ayan!
12: So, na-shock na lang inyohang kumpanya na, uy, dali, na-shock na siya. Saan pagpulis?
13: Ayan!
12: Ano na may gala na kung dagan mag-toxic or wala sa inyohang trabaho, kung love dyan inyohang trabaho, so pasaglay na ng toxic sa inyohang imuhang palibot ninyo. Kung di na ninyo matiis, makuha na ninyo ang mental health ninyo, naghanag mga storya na dili mao, hindi na panigan sa manage, sa taas, management na katong pasipsip, and so why not hawa na lang dyan. Ayan, so much better man dyan ng anay peace of mind sa trabaho para matrabaho ninyo o sakto ang inyong ginabuhat, mga gala. Okay, nang ginaingon sa uban na pag permitin daw hiring, toxic daw kayo ang kumpanya. Ayan, so I don't know. Basig mass hiring or mauna dyan na toxic ang ilahang kumpanya. O nang dapat dyan sa saka kumpanya na dyan yung mga outing, na-joy ka ng mga workshop, mga higala, para magka-ila-ila dyan ka ng na-relationship ba sa uban pa ng mga workmate ninyo. Kay kung wala yung mga gathering, workshop, outing, or unsa ba, so payahay na nag-kwan, saka og pride sa ilahang mga trabaho. So mo nang importante dyan sa kumpanya, mag-gathering dyan, mag-get together, or unsa ba, manligo ba mong dagat, or mag-KTV ba mo, as long as mga ila-ila nyo personally ang uban pa ninyo na mga katrabaho. Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw karon. So, wala naman tayo oras, mga gala. Ayan, so patangin ninyo uban pa mga programa dito, mga gala, o sa itong mga tigpaminaw sa 96.1, sa 90.9, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you isa lang sa mga trabahante diha. Kung maglisod mo, hawa. Ayan, so lapos sa dungga na lang dyan ng mga kwanhiya, mga marites sa inyong trabaho. Kung love din niyo ang trabaho, ayun, so stay lang mo, pero di na makaya. Ayun, so let go na lang jud. Kailangan bagong mga opportunity diha sa uban pa mga kumpanya. Ayun, so thank you, Kristanan. So ugma na po ta mag-uban-uban, same time, same station. Kinigya pa ninyo ang DJ. Si DJ Papa Kevs. Ayun, so ato ang pasalamatan sa tong mga nagdumala sa tong station, sa mga kaubanan na kodre. Ayun, sa tong mga staff and management, sa mga ku-DJs na ako direk, sa ito ang mga news anchor and news reporter, o sa mga kaubanan ako diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so salamat kayo sa tanan. So, ugma dapat na mag-uban-uban, same time, same station. Kinigyan pa ninyo yung DJ, si DJ Papa Kebs, sa programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Bye-bye, God bless, and happy Wednesday to everyone.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak to. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
0: yeah. We were high, we were so. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, taraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Ako ang ipangutan ng unsa ng kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na mo sakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Kapalit po ko sabon nga Cligel.
7: Mm-hmm.
6: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantod pagkahapon, price pa kayo ang inaong ba?
7: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am si?
6: Diri sa SMD po, sir.
7: Ang singala na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Ah, sige, salamat po ha.
8: Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
11: Miley. And Ang Cesar Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah.
12: We were high, we were sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
13: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang nis ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
12: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
14: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
15: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Kaidok lagi kasanggamo ang langit.
1: Okay, mga pinanggahan, ya po, niya na po ninyong ubos nga lagad, Dr. Lagit, mga pinangga, mga lagad, no, sa mga naka ninyo, alang sa ato ang gingala na to, servisyo publiko, no, so, hala, pailuna mo din, ha, mga pinangga, ha, kay, managisgon to po takaroon, unsaon ninyo pinangga, pag atiman nga peace kayo nga to, kinabuhi, kay tama nang gingos tulo sa mga panultiyong suban nga, mahirap ang magkasakit. Di gyud lali mga pinangga in town magkasakit, ha? Kay kung magkasakit ganita mga pinangga, perte mo ni mga pangga.

Okay, so mga pinangga, padayon atong managisgota karong pinangga about aning unsay benepisyo mga pinangga sa gingalan nato kapayas, no? Ang kapayas mga pinangga, gingalan man nato ni pau-pau or karika papaya sa scientific name.

Okay, so man na pinanggahan, dagang herbal, makaayo sa atong gitawag pinanggag panglawas. So, usan niya ito isugutan karon kaning kapayas, mga pinangga. Kaya kapayas, mga pinangga, simple kaayo, ha? Oh, dagan, nasahay, pahimulosan eh. Ang kuan ra, kanilang mga langgam. Okay, so ni ara mga pinangga, unsay active content na ning kapayas, nga makaayo man ni siya. Ala, sige, ni ara ha, labi na sa mga bati o panit, pagatang mo, kay unsaon na to ning kapayas, katuma ko balog kamot, nga mareklamong bana. Mga kauyaban, kay pastilan ning imong kamot, gaspang. Okay, sige mga pinangga, pailuna na mo ni ara. No, ang kapayas day pinanggag, mag-isgot kag dahon, naa siya'y until mintik. But pasabot, mo-destroy o mo-kill siya mga pinangga o germs. Muna'y but pasabot sa pulong, until mintik. Then, matod pa, doon na po siya'y febrifuge. Diba? Mo-pa-lower siya mga pinangga o fever. O niya, matod pa, slightly, kuan man niya siya pinangga, kanang, kaning brush mga pinangga, or matod pa na siya'y galak-tugog. Ang galak-tugog mga pinangga, grabe siya mag-promote mga pinangga o gatas. Anya, matod pa mga pinangga nga ang gitawag na tug kapayas, kwanin siya ka na bitawang nindot ni siya nga mo correct na ni siya'y alternative. I-correct niya ang body function. Labi na ko. Ito mga lawas pinangga nga, dele, hingalibang. O niya, doon na siya kualagog mga pangga. But pasabot, kusog siya mag-promote o bile flow para mga pinangga, dele, entaunta, mag-maawasan o abdo. Mamanang kadaghan ng pinangga, awas ag abdo. Kulang magkapayas. O niya, naa siya stomatic mga pinangga, but pasabot, mo-improve siya sa digestion. O niya, appetizer. Grabe, makapagana din kapayas. Appetizers ka o pinangga, nindot sa digestive. O niya, anti-scorbutic. Pasabot, pinangga, di mo dugo ang imong baba o ngipon o lagos mga pinangga. Panahog, dunay, unsa man, dunay mo tandog nene. Okay, matandogan kag toothbrush, mudugo man ikalit. O niya, matod pa pinangga, doon ay active properties mga pinangga nga enzyme ang papaang kapayas, gingalan natog papain. Ang papain mga pinangga, muningitang natog ka ng proteolytic enzyme. Maunin siya ang dakog ikatabang sa doon ay cancer. Ha? Kaning kapayas di ay simple, pero dakog ikatabang sa doon ay cancer, kaya naa siya ay papain. Ay niya, mato pa pinangga, nakawayayo lang ng kapayas, kay gibunyagan man ni siya pressed food. Kani mga paring wagon pinangga, waan ni sila kakuan, waan ni kakao kapayas. Ay niya, mato pa po mga pinangga, nakanindot po na niyang gitawag o kuan, kaya naan ni siya ikanang iminagog mga pinangga nga properties ang kapayas. But pasabot pinangga sa iminagog, kanabitong mo pa tawagan ni pinangga, makapa-improve sa kanang kuan pinangga menstrual flow or mo pa-regulate sa gitawag na tug menstruation sa mga kababainhan. Okay, then matud pa pud mga pinangga ang kapayas usab na ani siya ay until mintik. Unsay but pasabot sa until mintik mga pinangga, kuan ni siya mura pud ni siya kanang gingalan tug vermifuge. But pasabot mutanggal mga pinangga siya og mga intestinal worm. Gawas ngayon tanggalon pinangga ang uban niya iyag yung patyon. Muna di mo matingala nga dunay manggawas nga kaluoy bitok namatay daan. Namatay daan dito sulod sa tinaay mga pinangga, ha? Oo, niya matod pa. Iya pong i-expel pinangga na siya'y gingalan na itong carminative. But pasabutan ng carminative, iyang pagawason mga pinangga ang hangin sa imong tiyan. Okay? So, mo ni mga pinangga ha, unya duna ni siya kanang tawagan ng natural sugar nga gingalan nato glucoside karisin mga pinangga. Okay, sige, pahilo na mga pinangga karon unsa unyo paggamit ang gitawag nato og kanang kapayas? Slime pa day bahin pinangga. Ang kapayas day duna pagyuday dugang mga constituents.
Unsay bot pasabot pinangga, naa day say vitamins and minerals, ha? Mga baang atong ang kapayas abundan ni sa kita gingala nato pinangga vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D o vitamin G, ni apa di ay nasay vitamin K. Ang vitamin K pinangga pinangga talag sarapon nimo ni makitaan sa gitawag nato mga pinangga og unsa man. Ah, tagsara nimo mga makita mga pinangga sa kuan kaning jengana ni. Tagsara nimo makita ang mga pinangga sa mga vitamins ang vitamin K kay anti-cancer siya.

0: matanda na.
1: Okay, sa matanda, nindot ng kapayas kay makapapis kay lawas o niya, maka-improve sa blood circulation. Kaya lang makabutan ng kapayas.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka, umawit ka.
1: Okay, ang kapayas mga pinangga, ang paagi sa paggamit, ay time sa vitamins man to, no, sa mga minerals mga pinangga, nga naas kapayas, ha? Gani, sa dahon lang gani mismo pinangga, ang dahon di ay, taas din ni siya chlorophyll content. Unya mismo ang dahon, naas siya papain. Okay, ang papain pinangga, tuwa po ni spanit sa kapayas.
0: Mahirap ring gamutin.
1: O niya, mga pinangga, matod pa, excellent kay siya sa gitawag na to, mga pinangga, o kuan. Kanang, grabe po siya pinangga, muhatag dahil yung appetizer, mga pinangga, ang kapayas, ha? Para sa tuntian niya, ang kapayas pinangga, nasa'y contents nga sulfur, nasa'y putas, di ba? Nasa'y silica, nay iron, nay sodium, na po siya kanang magnesia. Nasa'y magnesia, lahi po itong manganis. Nasa'y alumina, nasa'y phosphorus. Mo'ni mga pinangga, napod sa'y pectin, ha? Mo'ni mga essential oil, mga pinangga, nga naas kaning kapayas. Din ang kapayas is good for the heart.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari.
1: Onya, matod pa mga pinangga, ang kaplisos kapayas, taas dahil kayo siya pinangga, og vitamin C.
0: Ng iyong katanda.
1: Onya matur papud mga pangga nga kuan ni siya mo fight po ni siya against sa gitawag na tug pinworm. Daghan mang klases bitok pero ang pinworm pwede niyang patang galon pagawson pinangga mo ni siya pinangga nga pangpurga. Pangpurga mga pinangga ang gitawag na tug lisos kapayas. Onya nailhan po ni siya nga natural contraceptive.
0: Ataka.
1: Ang paagi pinangga kada kaon kag tag pito kabuk. Kuan pito kabuk pinangga nga liso sa kapayas mga pinangga. Okay, so mo na siya mga pinangga, ha, makatabang kayo ang kapayas para natural contraceptive. But pasabot, wala siya sa defect, di ka magkasis, di ka magkamayuma, dili mag-irregular ang imong menstruation, dili mag-abnormal ang imong menstruation.

0: ya.
1: Okay. alang na itong mga purdoy, mga pinangga, no? Alah, niara mga purdoy. Okay, lagbabayang purdoy pinangga. Kay, og lalaki, pait, ipadaplin jug.
2: Ihubagan si Inday sa puso.
1: Kani pinangga, pobre ni, ha? Pero... Okay mga pinangga, ha? Ang kapayas taas og vitamin C, so kung mahimo kadakao nimo kapayas, usapan na lang po ang tulong at 5 kabok liso. Oh, kana pinangga kay grabe gid siya. Unya matur pa mo tabang pod og purga. Pag purga pinangga liso kapayas man, banata na gud nimo kaon, ini kaon nimo sinog kapayas, usakot sara usap og kabok liso. Oh, para di ka kabantay pinangga, kailang-halang man siya glami.
2: Daghan ko no ang babae karon. Gula-gulaan ang kaninyo.
1: So niya mga pinangga, ang lisos kapayas, kung magkaon ka makatabang nito mga gikalibanga. Gipang amoy ba mga pinangga, ha? Ah, manay buhaton, kumahimo kung ikaw manggaling gi kuan pinangga, tawag nato nining gikalibanga. Ang nindot kung kaliwat mo kalibangaon pangga. Dali, inyong air dry ang kapayas. Inikaw ga, ibulad o init ka dyot mga 15 to 20 minutes. Inikaw man na pinangga, imo na siyang powderon. Oh, powderon. O niya, ang mahitabo mga pinangga, inikapulbos nini, pwede nimo siyang ihalo o timplas mais nga kape, kay puro sila pait-pait, tambal, mura siyang brick floyd para sa kalibanga. Ani amator papud mga pinangga, ha, nga ang gitawag nato og kaning kaning kuan pinangga liso sa kapayas makatabang sa mga taong gi ulcer. Okay, so mo nay buhaton mga pinangga katabang sa mga gi ulcer, gi diabetes. Ani pinangga makatabang po nini atong mga almoranas nga gadugo. Onya pinangga katupo mga tao nga dunay unsa man liver problem or mga tao nga dunay liver inflammation. Oh, mao na mga pinangga ang kayuhan sa kapayas. Oh, katupo mga tao nga daw tog spleen, mga tao bitaw nga di na kayo makato, mga tao anemikon spleen may daot ana og kanang pro kanang bone marrow. Onya pinangga nasayod na mo nga ang kapayas, pag hinog imong kaonon nindot gyud pinangga andi kalibang makalibang. Ang mga gipang ulcer mo na nindot ninyong siging kaonon panahon ting kaon ay lagi halo mo kaon og prutas, kay ang kapayas ano prutas gulay, kay kang tao nga nagkaugulay onya imong haloag hinog nga kapayas mag-aslom imong tiyan. Anya mga pinangga natong tigpaminaw ang gitawag natong kapayas. Anindot ani imo ni siyang i-prepared into juice. Sa buhaton kanang mga hinog na kay kapayas, palingki, pangadjoa ug mapalit mo barato. Adyaw po nang sobrahan na po binalata na sa kaobiray pangga. Hala ang himo on enjoy, ibutang sa panapton or noog, ha, tila sa ato. Onya pugaan.
2: Ang tukar.
1: Ang duga nga makuha ana pangga, hala maoy inumo.
2: Wow.
1: One glass kada oras pangga, prepare kag tulo ka basos buntag humag paniudto maghimo na pug agotro, dali gyud mawa ang giantos ninyong ulcer. Panghap dos tiyan. Kabuhion. Anya alang sa mga bati og panit, labi nagkagiron og panit, hala kapayas ikosko sa di pa maligo. Labi nagipugis kag panit pinangga, anya do na kay kuan. Ipugis kag panit ala nindot siya. Katong ap-apon bonehon ala inosnos before maligo. Onni ang tagok po di ay niining kapayas pinangga, makatabang po di ay magpatunaw sa warts, mutanggal pinanggag kalunggo. Og sa mga bugason po di ay siya. Agyan ni pinangga nindot, ibasa o gapas, ipaghigda ni mo, ipatong dito imong.

0: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at hangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa toy pangalan gani ni mo?
3: Helen Iberola.
2: Tagaasa ni?
3: Marita Davao Occidental.
2: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa toy gibati ni mo pag-ari ni mo?
3: Akong tiyan, apermiro, doas ng bawas ko, pagkaluman, pag-check up ko sa doktor.
2: Agi ultrasound gini ka to? Nga naa kay gallbladder stone.
3: Day subject for endoscopy na endoscopy.
2: Unsa may mong gibati day adto?
3: Gibati adto kay ang hugaw ng tibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag ta scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Bloated na.
2: Makakaon pa kag daghan ato dili na.
3: Daghan kag kutsara.
2: Mo na to yang bation ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito'y kaon?
3: Pandok. Nakaon dito ba ito?
2: Oatmeal ra?
3: Oatmeal. Lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. No, tan kong kusog pero wala ko na ito. Na, pagdaog na.
2: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas o. Mao na niyang first day. No, unya pagka second day na pod, gatapok na nanay mga green. Kare mo gining klaro kay gallstone green mga pinangga, no? Mo ni yang mga gallstone ha, nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon nani siya dress clinic, no? Pag check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
3: Ako kaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagit. Makita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
2: Ya, musakay sila Matina Pangi.
3: Matina Pangi. Dito mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultid yun.
2: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud, no? Nya og di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag-cleansing mo kay Doc Lagit 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
4: So, mga pinangga, ni karon na nga itong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Kamu ito mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear nas nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
5: Grabe mo lakaw na.
4: Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa to imong gibati gani
6: daghan man to dok hupong to pero mayro
4: murag hupong tungod sa uric ug sa

0: Kriya.
1: Ningun la dinya. Nya bagandi mo trebol ko kanu hotra siguro ni maana ko. Oo.
0: Oh.
1: Basin kanu hotra ni. Nya pinda ko dili kayo pero nagdala dai siguro sa sa lawa.
0: Oh, na ultrasound ba to wala?
1: Wala, wala ko na.
0: Wala na.
1: Oo.
0: Oh.
1: Mo na doktor dai ko ito kay na emergency tip. Atake din po ko sa pneumonia.
0: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Oh.
1: Ikuan ko nila i-admit dito, kundi dito kay ako kapagaduhan na higin. Pagipapirma ko sa doktor, operma ko doktor.
0: Ah, gi-weber, weber.
1: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngal-ngal kong anak nga. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pag kadawa ko'y kwarta ni mama. Uy, maanak nga. Anya, matong, nadala-dala na yun pag ay, nasuko naman. Amo to, ipo sige, admit ka lang ko. Dire ka regional director.
0: Ah, dire yun, sa Tagong yun mismo.
1: Sa Tagong yun. Anya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Anak katitir, pwede ka?
1: Gihubong mo na nang, akong tutoy, pwede mo ka, atan na dyan kayo, sin. Grabe.
0: Yeah, way magtotoy.
2: Actually,
0: recommended you just for dialysis. Dito siya
1: mo
2: dialysis
1: na yun. Sa TikTok adlaw, nakagawas ko sa regional. Dili pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka-doktor nga. Pagawas na lang ka, ma'am, kay aram di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok, dagkan kay mga sakit ko nung dalagi.
0: Oh, lagi.
1: Nga, kung Diyos kong daw ko. Mas mayo ganit mo. Kailangan na ko ni magtambal. Ang inayawan ako kung hapon nila pag pagpauli na. Niya, dito ko.
0: Awag hapon gato kalakaw.
1: Wala pa kay dat ko pa man ako sa bawas ng daghan sa ayong ibi. Nga mo itong ingong nalay ko na ni Dok, minti na lang ko sa tambal. Nga mo itong ako sila ulit. Nga mga 1 week, wala na okay. Naa pa mang gindi man. Mapil man gud nimo nga naa pag yod kay mahikap-hikap ko na ko ang tanang gilid nako naa pag itong mga hukom.
0: Oh.
1: Nya motong nagtumar ko og pila ka tumaran. Tong primerong pay nagtambala nya dahil tong usmel. Kundi na ni maayo kay imbis na muling ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga joint ug baga na.
0: Oh.
1: Muro ko pamigtingan.
0: Siyempre kay mo baba namang calcium ug potassium. Oh.
1: Ala, yung kung naunsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, naunsa mga kama. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dyan kahihang anama. O daw, hindaklit ako na naam. Balit na lang ko doktor lagi. Moro gito akong na, bitik sa kung ano, ato na lang dyan ka doktor lagi. Ani kay, di dyan ko ani mo, maluyag ko as ina na, manta makarijik sa doktor nga, sintetik. Pero, na feel gid na ko maluya gid tong
0: mismo baskog maluya.
1: Oh, maluya ko dok di na kuno maka barog. Ngano ato man tala gid ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: So gika na tong pag cleansing nimo ni baskog magka.
1: Oh, pag ko na to.
0: Oh, unya niabot ta butong time nga wa ka makainom.
1: Oh, ni balik ito. Ang grabe dok di nagjud mas sa. Tres kino pag makita dok sa ako.
0: Oh, pero nagbalik na po kag vegetarian na eh.
1: Mag-vegetarian naging siguro ano daw kung magkakaon man ganit pero nag-maintain po kung kanang sibin-sibin no na kung himong tubig.
0: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay isay mo ikaw hag sa ubang mga masakiton.
1: Aw, ang akong ikahawa kung para na to, nga wala tayong mga kwarta, magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na itang emergency recovery. Pero kung forever na ginihani nga na ay gibati na to niya, di madalang yun ang doktor, magkita tagway kang doktor, lagi tako na ayo dire.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
5: Sa itong mga isgutan karon kanibitang nag-experience siya o kanang bloating. So, unsa ni bloating mga pinangga, ang bloating, mauning ginganla na ito mga pangga o kanang pagbutod. Katong nagabutod-butod ang tiyan mga pangga. Hala pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so ni ang mga pinangga saga day kuno kun duna day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha. Dunay allergies nya katubitaw dunay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha. Naitipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilang tiyan. Onya dayon pinangga nato tigpaminaw ang pipila nini kun do na po kay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga aguy magsigi po nagbuto dantian kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbuto dantian magsakit ang palibot sa puso donya panaog didtos tuo tungas bugan mga pinangga magsakit. Onya sa pipila po mga pinangga butay pasabot og magbutod. Doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay gingala na itong kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon o doon na yung kay diverticulitis. But pasabot na nang diverticulitis mga pinangga, colon cancer, no? O makita na ito pinangga sa mga ultrasound, no? O niya, dripod sa mga naga-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga naga-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so mo na mga pinangga na tuntik paminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun doon na kay gallbladder disorder, unya doon na kay gallbladder stone, mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder, magbutod ang tiyan. Tumoni mga analysis pinangga nga nung magbutod ang tiyan, daghan dayang posibleng mga hinungdan, daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung ibutdan lang ka, karong adlaw ibutdan, inighaplas nimo makautot ka, makatugab ka, mawag ang butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka simana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya matod papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan po siya mga pinangga na itong tigpaminaw o doon na po kay gingala na itong mga kidney disease, mga tao nga nag-experience o lactose intolerance, mga babae nga troubled o problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay po mga pinangga. Okay, unya ka to pong doon ay ka na nag-experience o overeating. Nag-experience o overeating mga pinangga, la, magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangga, kato po mga tao nga nag-experience o peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, unya mo tubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na, moingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangga mo na yung peptic ulcer. Okay, labi na din sa mga tao nag-experience o tumor. Na ipagbutod ng ilang bation mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, his God, dahil ta mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na nag-i-blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad ni pinangga, kanagyong makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nag-week kag sensory, wag ka kabalong na paso, didi ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na yun ni mo abot dito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mo gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawara yang kapaso. Oh niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa klinik ni Doc Lagit, pwede to pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, ala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung dili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay. So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay nani mo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanawon ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Yan dito sa klinik, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera, pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic. Naakay garlic oil. No, naaba ka dito yung itong pang-cholesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga imo itong pang-busdikan, pang-hiwaan, ipang-bukbo dito si mong nangasamad. O, kana pinanggahan mo na ikuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, may hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basin niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang bitaw. Bugang ba? Nampoy bugang tapol, katong atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Labi na kada mata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gugapas ni imong ilong ha. Para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito, pugaa, isulod og medicine draper niya, balik og higda, hayang, o niya, ibitay mong ulo, pinangga, pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Basta pinangga, kaingon lagi kaglami, ay tikangkang, daig matuloan og limonsito atong ilong sa, o na pangga, pagkaog mo, yan po naladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Ano na pinangga kanira ba baho og ilok? Maimyo na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas, ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pwesti lang na imo tutoy pinangga pag tila, oy. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. dito ramos ilok. Okay, so niara mga pinangga para yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May tuloy, magyong isigurong sindahan sa smart o sa kwan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inusno sa bun-e? O pugis, pugis nga panit. Pinangga, kapayas, kundi virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Gahapon pinangga, nagidala dito. Pete yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga niya sa kinalot ng paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Kaning kamatis, pipino, na pwede halo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
3: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailanong herbal medicines ug kapasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid, ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avail ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagerals
4: ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Doc Lagit, serbisyo publiko.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na urinary. So particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinangga di kanya masala. Maotong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, kung pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag mo-add mo clinic. Okay, kung saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mo ayaw nagkaugasin, agri po ko anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din na ito inyong rate, basta ganig animal product, tanan na na, mulangoy, mulupad, 20L, 4L, mudugo. Okay? No, niapil lang mga mukama ng mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag naay protein ang iyang byproduct is uric acid. Mo na sa mga daotog kidney taas og creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panit ra may makadaot? Tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya-un sa puy dapat nga gulay. Chapsuy gihapon mga pinangga may maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyud unta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagyod sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uba ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsaon yung pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic mangod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots,
5: kay mo anemic man yung mga taong kanantasok creatinin. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, de naa siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamunggay, kamuti, kulitis. Iusa na niyo pinanggag blender or e-juicer. No? Paghuman, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinanggahanga, paningkamot ka makaantog ka clinic para maabil ni mo ang cleansing program.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
5: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinanggahinumdumi, ang unang hinungdan mangod sa mga gipang diabetes, tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pag-isgot ka nig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo niya, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamay sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So, ayaw kin mo kaong gikan sa biskuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So, mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So, kwan ni siya mga pinangga, una-una mo adto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamanggod mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una, mag-cleansing gyud mo para ilibang sa itong mga karaang hugaw din. Karon, unsaon yung pagpababag sugar, mag-detox mo, 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na ito pinangga, ang inyong kaunon na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kanara paghimog pakbit. Unya mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. butangag banimog kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso or dabong sa kawayan. Anak mga pinangga ha, mahalo nimo dito. Okay, so mo na mga pinangga ato mga pagkaumulas diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot ni taas imong sugar. Ah, labi nagmuupat mo lima. Samot na niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Ah, anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po'y samad, lahat na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
0: Okay, mga pinangga, wala naman tayo kong oras. Kini si Dr. Lagit, mag-ingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
6: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atang iusab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comperensional Road, Cantola Pilipina BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Oy Mare, asa man ka paingon?
13: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak.
12: Asa mo ta makakita ana?
13: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
12: Mau ba? Sige, muadto ko.
13: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
14: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Okay, good morning, morning. Kumusta, kumusta mga kabida? Ani arpo kita sa itong isa ka oras nga programa, ang marka sa kabaranggayan. Kumusta, maing uto ka ninyo. So, ani arpo kita sa itong programa, din sa itong istasyon, ang 96.1, Infinite DXOD FM, sa 90.9 mga kabida. So, sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa, sa itong istasyon manager, si Ate Rose Bulpa, sa atong partner na Picas Lawak, si Papa Kibs, yun sa atong kuya, Wolpe Orio, atong proprietor sa atong mga pagkatong istasyon. So, partner na to, kumusta po atong partner, Kuya Kaloy, may untor ka ni Muria, Kuya?
1: O, mayong untor, Kuya, o sa tanang mga kabida, ha? Mayong pagpanyuto sa atong Kuya, ha? Si Kuya Wolpe Orio, ato ang station manager, ang mga si Ma'am Ate Rose Bolpa, og si Papa Kipsen. Mayong pagpanyuto sa tanan, kutob sa maabot ng atong programa karon, ha? Naka-hook up ta sa atong mga station, Binas 90.9.
0: So adlaw kita nga Miyerkules karon, apit sa 20 cities sa bulan sa Mayo, ni holiday kita karon tungkol sa pagsaulog sa atong makiigsoon ng Muslim sa kining Eid al-Adha. So happy malipayo pagsaulog sa atong makiigsoon ng mga Muslim sa ila pagsaulog sa Eid al-Adha, mga kabida, mga buto kanila, mga pagpanyuto.
1: Congrats.
0: So yun lang sa mga kabida, sa karon, ako sa timbayahon, ako mga kauban, ako sa buhat, labi na rin sa atong pagpangalagad sa atong labaw makagagahom, mga kabida, sa akong mga kauban, mga district chairman, sa sakop sa parokya San Agustin, na karon, medyo busy sa pagbuhat sa mga arko, alang sa umaabot nga kasaulogan sa kaning Santa Cruz, ang kaning sagala, mga kabida. So, may utokan ninyo diha.
1: Busy good, Kuya.
0: Sa akong, sa kay Kuya Darwin Solicar.
1: Hoy, nade is Kuya Gumbito.
0: Kay Kuya, kay Ate Buna, Buna Bernal, mga kabida. Yung wow. Masab sa ako ang anakon, si Gaga Almendral, nga karon, busy po din taon, bisan sa mga matawag kaapike, kapitos ato mga jikike, naningkamot nga para mahimo kini magmalampuson kini umabot na mga kasaulogan, kini ang sagala, mga kabida, karong maabot nga Sabado, adlaw, itsa 30 sa bulan sa Mayo.
1: Mauna siya mga kabida, ha? Balik ta dili ni kabida, bida ka. Parang nauna ang kawa. Naandan mo ko na, Kuya.
0: Oo, ito mo naman pa, timbayon pa yung pinakauna. O sa early bird nga niya nagakuan ka rin sa ito nga live. Sa ito
1: pa
0: programa. Ni Atina, Alessandrete, Maiso, Castro. May ngunto di anak, may pagpaniunto. Ang saman. Murag niya po niya. Na, okay ba? Na, murag na aman ni karon sila karon sa amuha nga GKK. Aron sa pagkuan po sa ilang Flores de Mayo. Pagpa, sa pag-practice po para sa pagsaulog po na, doon na sa mga nga GKK, doon na po na ipagahimuon nga kaning mataw na magsagala ko Santa Cruzan. Karong umabot po nga pizza 30 pagkahapon, samtang sa mga parokya ng Kabuntagon, mga kabida. So pagkahapon, ang mga pong GKK, mga po magkuhan sa mga kanang nga sagala, mga kabida.
1: Huwag mga bida ka. Maayo nga pagpaniunto dia sa tanan nato nga mga kuya. Ha? Mga kuya nato, mga member sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Og congrats dia sa ADNEC, ha? Asuncion Davao North Eagles Club nga nagpahigayon karon og bloodletting, ha, dito ni sa Kapalong District Hospital. Congrats, ha.
0: Congratulations sa malampuson nga pag natawag nga bloodletting.
1: Kay sayo gitus lagi niya, Kuya.
0: Mga kuang po kanay mga miyembro sa The Fraternal Order of Eagles di sa Asuncion Davao North Eagles Club nga ubos sab sa ato nga Southern Mindanao Region, mga kabida.
1: Mao na siya nga congrats sa nagpost-post na gani na dito gipangkuhaan ang dugo. Kita di man ta pwede kay naman tay maintenance. Sa una gapakuha ba ko kuya? Pero sukad atong kuan wala undang na gyud kay nana may maintenance wa di man daw pwede.
0: Yeah, basta may maintenance ka lang di ka gyud pwede.
1: Okay lang tong maintenance kuya nga 16-18.
0: Oo, kadto pwede kayo to. Kadto magkuha man to murag motoy magpalig-on, dugang palig-on sa imo nga panglawas maintenance ka 18.
1: Okay na itong 18 kayo, di na ka mahalos.
0: Pangpabata. Ito mga kabida. Kuan begini na. Nagi mga kuan maghiskot-hiskot punta sa mga inana. Mga kuan bitaw. Panghitabo. Kakaroon po nga, umaabot po nga bulan sa Hunyo. Kaya nagkuan mga ito. Maupod ni ang kitatawag na itong Eagles Week mga kabida. So, doon ay paghimuon mga kuan kalihukan, mga kaning kuan dia. Doon ay mga panag-atbang o panag-kanin sa kwan pa, duilo sa kwan. Mga dula, basketball, doon ay volleyball, mga kabida, mga ball games. So, mga po na yung kwan sa mga...
1: Ubay-ubay ng dula niya.
0: Mga po na yung mga sa kwan pa, murag mag-unwind ang ito mga kaigsuhanan, mga membro, kaubanan sa the Fraternal Order of Eagles
1: Philippine Eagles. Ano yung bagong dula ron kaya? Kaya dula na ito sila pickleball.
0: Mga pickleball. Mga po na. Mga ka na yun ako ka ng karun. Uksakuan pa. Murag, trend ka ron. Trendy ka ron. Mga yung uksakuan. Mga yung nabuangan. Okay. Gawas na lang sa TikTok. Bago na po. Nagawas na po ka ng kanang pataw pickleball mga kabida. So ang TikTok murag na kuha na po. Murag na hinahinay. Na kuha na po dito sa pickleball.
1: Maray nauso na kay dula mga dagko ang gimanula. Ya, mahal so, mayak ka ng racket anak ko ya.
0: So, tayo na kukar si ato, nangutahan na si Artina. Niya pa, pang naatay sa gala. O, naatay sa gala na ka, pagkakuan na pizza 30, pagkahapon. Kay, mahigpagkakuan na karong gabi eh. Doon naman tayo monthly bus, appeal ka na sa announcement. So pwede ka na mag-serve so good unya sa ato ang monthly mass kay nakakuha naman ka na sign off naman ka. So unya pangala city mo atong monthly mass. So pwede ka na mag-serve isip bago nga lilies of the altar. So congratulations. So ato pong ikuan tibayahon ato ang mga tagi barangay. Kumusta? Kumusta naman ato ang mga kuan karon diha sa ato mga tagi barangay ato mga kapitanis diri sa ato ang silingan barangay sa barangay San Francisco ang ato ang EBC si Kuya Matotino si Conrad
1: si Conrad
0: Conrad Matotino mga kabida ang ato ang kasamtangan nga
1: ABC
0: President sa siyudad sa Panabo.
1: O sa tanang nga mga kapitan, hilahagin niya itong programa.
0: So, mauto kayo sa kwanta, balikunta, sa ato mga katagi barangay, pwede mo mapadala address ato, sabi niya sa itong programa, kung sa mga kaningkwanda sa inyong mga barangay, kalihukan, development, o sa mga plano pa para sa kalambuan sa ato mga katagi barangay, mga kabida.
1: Wala siya mga kabida. Dapat bida ka. Kabida yun.
0: Mauna ma.
1: Ayaw. Kay mauna yun ang ka. Wala siya mga kabida. Padayon-padayon rin ta sa itong pag-isgot-isgot ini sa itong mga kabarangayan kung pwede sa Tibok Provincias Davao del Norte. Kaya kaganiha lang kuya. Dito sa Barangay La Pilipina nagipahigay yung tong kuyog ta kay Uyo, karaban. Itong na-istorya na ito kadali si Congressman Dalir kay kayo naman po siya yung ka-istorya yun. Narito ang tagiya sa Rubio, si Sir Bernie.
0: So, doon ay Rubio. No, appeal na to dito mga kwan siguro, mga binipisyo, kung sabay mga kwan din programa.
1: Na halos ito, nanay SS, nanay kwan.
0: Pero sa Rubio, patay, manggin ang Rubio. Kung sabay, doon na sila promo, dito ang buy one take one, kung sabay. Magkuha kaglongon nga, palit ka isang longon, so buy one take one.
1: Wala na itong istorya ko yan. Si Sir Bernie, kay busy food good sila, nag-istorya sila ni Congressman. At natong kauman ito, Kuya Ted Cabana.
0: So ato po kuan kuya atong tibayahon ya kining permanente kita ani nagasunod sa ato. Si Arwi Lalin Luna Miss Watching. Kumusta kuan gyud siya permanente nagasunod sa ato ha. So ato ya ikuan po nato shout out nato kini yang Igso ha. Si kuya nato kuya si si Role, kore, kuya,
1: kuya Role,
0: Role, yap, kabida, Igso man ini agot, mau na, kani, basta mo kasi, iya, ginakwa po na ni address ato, ginapa shout out, ha, ni Arwi Lalin Luna, is watching, salamat.
1: Arwi Lalin Luna.
0: Salamat, salamat, salamat. So, kuan day, ha, ito tiba yun, ha, sa mayong uto, dia, sa ato ang ate, ha, ate, Rose Bulpang, karoon, ha, bago lang po nag-abot, kay, doon na po ni Slave Quartz, musunod po ni Sato Akurundir, eh, ng kabida.
1: Mayong pag-abot. Muna siya mga kabida, ato ang mga kabarangayan, karoon na ning kamot na yun, ah. Balik ka na tutos kung gusto man uyo dito ni Hatag, dito siya ka mga tambal, naa dito, naay SS, naatoy PhilHealth, naatoy halos dito kuya nga naa dito para sa mga katauhan sa unang distritos probinsya sa Davao del Norte.
0: So nagkuhan po si Arwi Lalin Luna, nagkuhan siya ng grateful sa ito mga kaigsuna nga Muslim, ha? Muslim brothers and sisters nyo niya pa, happy, ha? Silibre sa Idil Adha, mga kabida.
1: Idil Adha.
0: Mau ka rin nga, holiday ka ron, ha? Kaya kung sa paghatag na ito sa mga kaigsunan ng mga Muslim, Muslim brothers and sisters sa pagsaulog sa ilang Idil Adha. Kung kaning kuhan ka rin sa kuhan sa sakripisyo, mauna ang kuhan sa pagsakripisyo o sa kuhan pa, mauna ilang gini-celebrar karon mga kabida. Nga, napay padogang siya sa ito ng PDCB, ha?
1: PDCB?
0: Crime Busters, ito meaning ani, ang servisyo kay Uyo Kuyog ta. Arwi Lalin Luna. Ang servisyo, nindot, nindot ang servisyo kuya o kay Uyo Kuyog ta.
1: Kaya mga sila ang kuwan sa mga tingog. congrats mga tingog kay Abtik Yapon. Labi na dito sa lungsod sa Kapalong. Abtik daw gihapon ang taga
0: So mo po na mo na po sino mo po na ang nakakuan po dito katong dinato mga limtan mga kabida ha kini ko sa kongreso bitaw katong sa pagboto sa impeachment na sa ato ang vice presidente Inday Sara Duterte do na ito to mga yes o no man gito. So mo to nga ang kon lagi nagawas nang isyu nga katong mag yes tagaan lagi doon ay mga budget, no? Doon ay tag budget. Samtang katong nagno, walay budget. So, mauna po ang sanitabo. So, kanang sa Distrito 1, kanakang congressman o yoy, na ay permanente, sakto permanente sa budget, no? Budget sa kaningkuhan, sa ilang kanang, kanang na ilang tingog, kanang makakabigong mga assistance, gani, doon ay mga kanisanggikan sa Distrito 2, maabot dito. Kaya hindi rin po sa itong Distrito 2, wala, mamunanita po ko po nga, wala tayo, wala budget gani, wala tayo kung rin ka ng tingog bitaw mga kabida, wala rin sa Distrito 2, mauna nga, nasa, kung kanta Distrito 2, naasa munisipyo, sa Braulio Iduhali, na pinagi sa opisina sa ito nga konsihal diha, si konsihal Miko Duhali.
1: Oo na diha, kumusta?
0: So ato po nato kuya, timbayahon po nato si Ambassador Mike Supremo is watching kuya. Salamat, salamat sa pagsubaybay sa ito kuya. Yung man sab si Ate Buna Bernal, kakuha po niya skeron sa ito nga live mga kabida. Dito, gikan po niya dito sa dito gapahimo punta dito sa kaning arko lagi nato. Arko para sa Sagala sa umabot nga Sabado, pizza 30 ng bulan sa Mayo. So, niya po kikuha si Kuya Mike Supremo siya. Kumbate birada Kuya Kaloy, maayong udto diha.
1: Salamat
0: Dini
1: kuya.
0: Doha, kuya.
1: Salamat kuya sa pag-subaybay ha. Samtang nga na ni udto.
0: Maayong pagpaniudto. Inguman si Arwilalin Luna na nabaya ta picture dito sa Asuncion. Sa Asuncion pa ko.
1: Na-sign
0: bro.
1: Okay, nag-selfie-selfie na siya dito. Naata dito sa opisina sa Tingog.
0: Tingog.
1: Muna, kining ato ang Tingog party list, dako pong tabang.
0: Dako pong tabang. Dako pong tabang. Pero katong doon ako yung mga kongresista bito nga nagno nga nila pa namati pagkangan kay representative sila sa katawan sa ilang distrito, namati po sila sa unsay sentimento sa ilang mga katawan kay lagi ipili lagi daw sila para magrepresenta sa ilaha mao to nga katong ang ilang katawan di manggir gusto sa impeachment mao po to nga nagno sila pero ang consequences po din nga tinod wala gyud ha nawala wala sila yung budget mga kabida.
1: Mao gyud na iya tinuod diha. Luoy ang imong distrito kung ikaw congressman nga nagno ka inoon sakit gud sa ano ang paminawon nga murag sakit sa tundughan ba pero ang gitan-aw mo gud sa tuwa nga mga congressman nga nag-yes para pud ni sa mga kaayuhan nga moabot silang distrito mao na siya kuya.
0: So kini po dahil si ato ikuwan is kuya Ambassador Mike Supremo kuwan po dahil siya dia
1: Puba
0: siya, Puba siya, isa siya sa Regional News Director kan sa Puba kini Philippine Online Broadcasters Association Media kini Regional News Director.
1: Congrats kuya, congrats
0: kuya, congrats. So mani si kuya Ambassador Mike Supremo.
1: Abi na ko gas kuya Mike Sahid ba?
0: No. Life na kuya Mike
1: Sahid. Oh, gani. Mo na nga labi na kang kuya Louie, ha, sinisa.
0: So, ano ko mi to? Tama nga nasgot na nato, nasgotan magin nato kuya. Na i-post dito gi-share niya sa mga GC sa mga club na naghiusa na lagi daw. Nagkahiusa ang kaning ang kuan bitaw ang sa kuan pa og sa kuya Kuya Louie nga kaning kuan og sakang ato ang national chairman nga si De Los Santos. So nagtudlo nagkahiusa na po. So nagpasalamat do nay ko nagpasalamat nga nagkahiusa sila nabalik og kahiusa. So ang atong pangutana gud din mga kabida. Kung nagkahiusa sila dapat do na gid magkuha kinsa gyud ang mahimong national president sa ilaha kay pulos man ni gud kini nga mga kuan gud kay nagka di maginato malikayan. Kinigong grupo, pundok, asosisyon, urusa diha.
1: Basta magkadaghan.
0: Once magkadako, magkadaghan niya, basta magiging na mga kwan sa mga involved mga kwan, financial, kwarta, na yung monthly Diyos, unsa pa na diyan klase mga Diyos. So magkadako, sabgyod na. So di na ito, mga kwanan nga, isa ginis sa mga hinungdan nga magkapitaw, magkasumpake. So sa kadali po mga kabida, mubreak ta kadali para sa ato ang ads mga kabida, para sa kinabuhi sa ato ang istasyon mga kabida.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
3: Sukad so, pag-inom nako sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita nako nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out scents. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

0: bagong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Bromid na!
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee no 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Okay, balik po ta sa itong programa Kabida, ang marka sa kabaranggayan. So, padayon na ito, paghisgoto. So, nako na ito dito sa kanang the Fraternal Order of Eagles, mga kabida. So, muna mga kabida, muna itong kuhan karon na kay nagkuhan na dito, na itong ipost mag ito nila, na nagkakuhan lagi daw, ang mga dua kapaksyon, nagkabalik, no, nagkahiusan na. So, atong kuhan yan, atong paaboton diha, para makuhan yun, kay pulos man sila, nag-claim doon ay mga national president kini dua kapaksyon. So, atong kuhan diha, dapat po ilang ikuan kung kinsa gyud ang tinuod nga matong atong i-recognize nga kinsa duha ka paksyon atong kung kinsa atong i-recognize nga mao gyud ang ato nga national presidente. Ang ako lang pong kuan diri bitaw mga kabida, ako lang pong hangyo sa atong mga kaigsoonan, ha, sa mga dinhi sa atong fraternity, ang the Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles, kung mag do na mangay mga pang nagsumpaki dito sa national level nga kita dire dili po na ito, dita mo apil. Kaya dukuan mga gold, kana pa nagpagsumpaki, temporaryo, maabot ka ng panahon nga magkauli. So, kana karon na nahitabo na. Doon nagkikuan dito nga nagkauli ng kinindoha kapaksyon, niya, samtang kita dire, ato pong isabayan sila, magpaksyon-paksyon po ta. So, atong kanoda nga, dili po na ito buhaton dire. Dili manin ako ikuan bitaw, ipasa og lain nga, grupo kuya. O, membro magyo ka sa po sa kanyang kuan, sa guardians. Ang kanang guardians, dili na nimo makuan kung pila ka paksyon na kana mga kabida. Pero
3: once,
2: kung magsugat-sugat, kaya na may marka. Oh. Na may markado magiging sa guardians. Dili man mangutana kung unsa ka nga paksyon. Mugrit man lang. Bro, kumusta bro? Mohag. Wala gyoy pinisgot-hisgot. Asa ka nga paksyon. Marugin na akong nakuanan po. Medyo na wala na kumauyon eh. Hindi na karoon sa ato ang kaning kining fraternity na to, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, nga magkuhan bitaw dayon ta, atong tanawon mo, tanaw ta, unsa nga faction. So, nagkuhan man ta, nagsugor kita rin sa isa lang yun. Isa ka Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabiga.
3: Nagkahiusa pa to?
2: Naghiusa. Pero tungod kayo, nahitabo na kung doon yung mga faction-faction, kung pwede lang unta, dili na ta, ato nang kuhanong ka ng faction-faction, taas malang na. Nagkakuan mo lang ko na, tungod po, mauna sa akong ginakuan pa sa unahan, magkadako ang grupo, magkadako po ang kwartang involved, mauna dihan na magsugod na mga inando, doon ay magkasumpake mga kabida.
3: Tinood so, yun ako yan.
2: So sa ako lang yun, diri sa ito sa ubos nga level, di gina na ito, kung tabuhaton, di ta magkuan kung sa nga faksyon ka mga kabida. So daghan na kay ka nakakwanda kuya, timbayaha daw na kay bisag mangloo da dili na mo magret porti daghan na naman taw na ni kuanda sa imong Facebook live.
3: Ah, akong itimbaya ha. Ato ang buutan pod ato ang pastor ha, si Hiner Tesorero
2: diya sa
3: lungsod. Ah, Tesoro.
2: Pastor Tesoro diya sa lungsod sa Carmen ha.
3: Kumusta diya pastor? Matod pa niya, power yun ng mga banggitang ng media.
2: Kwan lang, sundog lang, sunod lang misa mo, mga ganit, pastor.
3: Yeah, shout out sa tanang naminaw. Ah, si...

0: Gismel, salamat po, ha? Shout out Kuya Kaloy. Salamat sa inyong pag-subaybay sa mong programang Marka. Dinisa to ang bida ka, ha? Mao na siya. Kuya, musumpay ko atong kuan kuya sa ato ang
1: sa agina. Sige, padayon kuya.
0: Kaya sa dihang na samok na gyud kuya. Ang ako ra gyung gi hangyo gi kuan dito sa atong mga kaubanan labi na sa club. Focus ta diri sa club. Asag dahay na das national. Kay wala nang kang wala ang club, wala man ang national.
1: Mo.
0: Wala nang region.
1: Wala nang region. Na gyud sa club mga tabi.
0: Sa club ta.
1: Nya saon lagi kini naay uban pud lagi nga maulay pagsulod sigo fraternity nakasulod fraternity way experience ya tungod ani nga mga panghitabo ila pud ayon kan mosabay na lang pud sila mga kabida. So before atong timbayahon pud ato nga kuan ato ato mga amigo ato lubis sa dili sa ato pang kaigsoonan pud sa ato fraternal order of eagles ang ato nga kuya dia sa Santo Tomas mga kabida. Ato nga kuya Bong Dimaya, Ronald Bong Dimaya.
0: Mayo nga pagpaniuto dia.
1: Pagpaniuto ang Kuya Bong, ha? Kuya. Bong Dimaya.
0: Oh, mas, Kang Ate.
1: Ate, yun ang saya nga partner. Ate, Mina, mga kabida.
0: Usahin mo ulaw takay Mayo, bakay mo
1: abi-abi. Mayo, abi-abi lagi. Mawagi mangunay. Mayo mangunay po pag abi-abi sa to, ha? Yung man sa to, ha, Kuya, ha? Kada si Kuya John Bato Salim, mga kabida.
0: Nani, ha?
1: Alwit sa ato nga mayor dia, kuya Ronald,
0: Roland
1: de Jessica, mga sa partner po, Ate Maria Inday Los de Jessica mga kabida.
0: Atong kuya da, napas kuya Eric, ha?
1: Yoy, kuya Stella. Stella, mga kabida. So, ang labing ang atong kuya dia, atong maabi-abihon po, ha? Abihon nga chief of police mga kabida, kuya Edward, Corpus mga kabida. Police Major Edward Corpus mga kabida.
0: Salamat
1: dia. Salamat sa imo mga pagka manggihatagon mga ka kuya.
0: Ayo gini mo abi-abi
1: po. Ayo po mo abi-abi. Mukha dia. Mura na kun po may kanayang kuwan bitaw. Mura po membro sa junta sa kapulisan dia sa Santo Tomas. Kaya kung masulod tadi sa opisina, mura po tagtaga niya, kita na yung mukha nito, huwag kape, kutawag kape.
0: Self-service.
1: Self-service. Mawa po dito sa, mawa tagapalong, mawa po na, mura po na po na si Kuya Bong Dimaya, ato tagapalong, sa mga kanang pamilya, Kisada, mga kabida.
0: Okay, sa ito, Ma'am Lisley.
1: Ma'am Lisley, Kisada, o yung sayang anak, ato nga, kasamtangan, busy mayor, Vice Mayor Kim Kisada dia sa Longsod sa Kapalong mayong utor niya dia mayong pagpaniudto so salamat sa inyong pagka manggihatagon og sa pagka maabi-abihon mga kabida
0: walay
1: puas na yan kuwadya
0: walay puas nga suporta ng atos mga katauhan sa Kapalong
1: kuwadya wala gyud poy gutom na lugar kay sige lang daghan kay mga pagkaon kay ginaandam ko na la pirma silang naiandam pagkaon para na gyud sa ato makaigsoonan nga mga lumad nga mga
0: bisita
1: mo baba kay dunay mga murag dunay mga kaon at timanon diha sa ato ang local government unit nga da magitay mga kuan panginahanglanon nga mosulod ta sa so makuha mga papeles dokumento so before na mo atong munisipyo mga kabida diha na sila maguna diha sa kaning panimalay sa mga Kisada ila na ma'am Madam Leslie Kisada diha na sila diha maniudto diha mamahaw. So inanak ka manggihatagon maabi-abihon kini pamilya Kisada mga mga kabida.
0: Oh, napo dia si Kuya Pugi Caminero, ha? Mga diha po ni sa barangay karon kuya. Plano po ni sa umabot nga
1: barangay ay
0: sa barangay.
1: Sa atong kapitan dia, Kapitan Mimi Estrada. Sa imong gisakupan dia sa imong barangay kagawad maayong utod kaninyo rentanan. Mayong pagpaniuto. So, upot sa balik po tayo sa kwan, Braulio Iduhale, mayong uto niya kay Kuya John Ismino, Romulo Ismino Junior, mga kabida.
0: Mayong pagpaniuto, kuya.
1: Wala pa na ito na mabisitahin po, layo, dugay-dugay na, siguro, pero mabisita tayo, pipila kadlaw, bisitahan na ito na dia, kwan po niya. usapon ni ka mga abihon, labigin sa tuwa ng mga membro sa the Fraternal Order of Eagles, mga kabida. Simple lang po ni, simple pagkatao, gamay lang ay negosyo, murag, kuha lang siya, buy and sell lang siya ka ng mga farm product, mga kabida, mga palay, mga livestock, sa mga so mao na karon ayang karon panginabuhian former municipal councilor Romulo Ismino Jr. Kuya John John.
0: O nga silingan ra ni silang Miko.
1: Duhali. Kuya kon si Miko, konsel Miko Duhali.
0: Kumusta na kas buboy Duhali?
1: Mao ni po ni si Miko Duhali, mao po ni dangpanan po da na mga panginahanglan labi na sa tingog, tingog party list siya mao ay nagkuano diya sa para sa tingog party list ko doon ay manginahanglan mga assistance, medical assistance, kuhan po sa mga patay, burial, na siya diya, makatabang po na ito diha si Konsehal Miko Duhali nga kabida.
0: Mauna siya mga kabida, ito pong itimbaya diyang mayor, ha? Si Mayor Inday, ha? Margarita Robinos, o si Inday Gamay, si Vice Mayor Attorney Yasmin Bali Campion. May pagpanyuton nyo diha tanan.
1: So, pisang tukar ko yan.
0: O si Risty Tabiraw.
1: Oh, diha. So, Braulio Idohali.
0: Braulio Idohali.
1: Usa ka, membro ka ron sa Sanggunian Bayan, mga kabida.
0: Number
1: kini,
0: one.
1: Kini, mga kabida, usag yun ni Kakwan, ibang pagkatao ni Risty Tabiraw. Nagkuhang kini siya, wa siya maglantaw para siyang kaugalingon. Ay halang makuha ng servisyo nga to sa katawhan, makahatag siya servisyo sa katawhan. Gani, kini siya, dati kini, kanikin siya vice mayor. Vice mayor niya sa lungsod sa Duhali. Pagkuhan sa maabot ng eleksyon, yagin niya ang eleksyon, para lang yun, mapadayon, di mabungkag ang ilang mga kuhan dito. Ay, sa kuhan, kinagtanaw, mangguna siya, nagkuhan po niya siya,
0: para sa kalambuan.
1: Nagpartido, nagkuhan po niya siya, nagtamod unya para gyud pod nagkontesta para sa kalambuan gyud pod sa katawhan diya sa Braulio Idohali at give wish siya sa pagkabisi mayor para sa kay karon sa kasamtangan bisi mayor attorney in kampyon mga kapira Inday kampyon so ningkuan siya pagka slide down siya so siya karon ang numero 1 nga Sangguniang Bayan member mga kapira pero bisag makalimot po ta mga kabida, ato din timbayahon. Ang ato ang kasamtangang mayor di sa siyudad sa Panabo. Ang atong mayor, Kuya Jose Joe Rilampagos. Yun man sa iyang kaning executive secretary, si Madam Joanne Rilampagos mga kabida.
0: May
1: pagpaniyoto kaninyo di ha. Ang ato ang BC Mayor, ang atong Kuya Engineer Franklin Gentilis mga kabida ka ngadto sa hangtod ngadto yung mga kaubanan diya sa Sanggunian Panglungsod ang mga Sanggunian Panglungsod members maing udto kaninyo medyo relax pa ta karon relax kay lagi holiday man mga holiday sa alang pagsaulog sa atong mga kaigsoonang Muslim brothers and sisters sa ilang Eid al-Adha mga kabida.
0: Holiday lagi kuya pero ang mga politiko ron to are mga moski. Sorry ito sila.
1: Sorry, bisita. Aging suporta. Suporta sa ato mga kaigsoon ng Muslim mga kabida.
0: Na siya mga kabida. Ay, adirita sa lungsod na Bunturan. Na si Sir Darrell Cabisa Fernandez. Salamat dia o kumusta man dia si Ate Mayor Maymay Clarin Balili. Ayo nga pagpaniud to diha o kan nga Kuya Balili. Rodel.
1: Kuya Rodel.
0: Kuya Rodel.
1: Kasamtangan
0: Konsehal.
1: Konsehal na Sanggunian Bayan member sa lungsod sa Nabunturan.
0: Anay gipaabot diri si Darrell. Good afternoon Kuya, shout out watching from Barangay Anislagan Nabunturan, Dabaw di Oro
1: So maing utor nyo diha, maing utor, maing pagpaniutor diha sa itong mga kaigsuunan diha sa Barangay Anislagan sa lungsod sa Nabunturan.
0: Musta diha diha itong mga kuya diha na si Kuya Aldon diha og si Kuya Yuki, natuwa nga mga member po sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ha, niya sa lungsod sa Nabunturan. Og sa akong amigo, kung ano ba yan, single dad, pero senior citizen, ha, si Roberto Anggon na Chavis, maayo nga pagpaniod to diha.
1: So,
0: nangita gini single mom po.
1: Guys, got pa po kag single dad diha. Oh. Kuya, ha? Ato pong tibayahon atong single dad sa sanggol niyang panlalawigan. Oh. Maayong odto, may patiyang odto diha. Kay Kuya Popop, katalan, ang mahigog ba oh, sa mga single mom. Maayong odto. Iman sa kay Kuya Roy, Roy Catalan, kanhe board member, ang buotan amahan sa ato ang bahigog maon sa single mom, Kuya Popop Catalan. Iman sa ato ang konsihal rin sa siyudad sa Panabo, konsihal Ayan Catalan, Kuya Ayan Catalan, maayong odto, maayong pagpaniodto kaninyo diha mga kabida. So before mga kabida, atong takna, 41 minutos ang nilapas sa alas 12 mga kabida. So, pahulay po ta kadali, break ta para sa atong mga pahinomdanong pahinomdong.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Testimonya. Oh, kasinatila.
4: Ma, nana si Papa Joseph.
5: Oh, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
4: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
6: Dantan ko. Ug naminulog akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
5: Uy, tuwag ginas panahon ron. Usok ay ubo, hilanat ug trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan ug masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
6: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
4: May trabaho ka pa?
6: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Kung sa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
4: Naanya na day ka pa?
6: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko. Kundi solo kay ko. Human ko maplasi ni mama ni mo kagabi eh.
4: Mau ba pa?
6: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, ari na ko.
5: Aray, kadiyot, manak ko. Kadiyot lang. Inumuna ini o.
6: Kung sama ni asawa ko.
5: Maone. Isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
6: dili na ko mag-agwanta pa!

0: Okay, balik ta mga kabida. So before na atong timbayahon po ang atong amigo ha, Parikoy Dong Eric Olaybar is watching. Salamat to sudo na sa mensahe ha, pagpanguan pa niya pa maayong paniud to kaninyo ha, Board Mario Saladas og Media Man Kaloy Pahota. Salamat, God bless. So well, mga kabida, bisa matingala mo ngano iyang tawag sa ka board ha. Kay kini ko si Eric Olaybar mga kabida, nag-uban kami wala na mga panahon ha, nag-uban kami diya sa Sanggunian Panlalawigan sa Davao del Norte. Kini si Eric, isa siya sa mga staff sinaligang staff ni board kanhi board member Shirley Bilin Aala. Samtang ako po sa board kanhi board member ha, Gregorio Pakula nga karon kasamtangang barangay kapitan sa barangay Kabayangan sa Braulio Idohali. So mao ka na mga kabida niya at sa po na itong timbayahon na may auto kay Conscapes Hinto Gaya is watching. Salamat ha, kanhi po ni siya sanggunyang kabataan at chairman diya sa lungsod sa Dohali. Karon ha, kasamtangan barangay kagawad sa di na ko makuha nung sa barangay Tunisia, basta kay na siya karon sa Braulio Idohali mga kabida. Kanhi kini siya iski federation president sa munisipyo sa munisipyo sa Braulio Idohali. Salamat, salamat kids.
1: Ako sa ning timbaya mo diri ko ya. Salamat pod kang Mad sa Mili Rampagus Kapala. Matunya shout out ta diha mga kabaro. Salamat pod sa pag viewing ha og kang Kuya Heidi din shed ha. Kuya Pader, may pagpanood to diha. Ikaw yun ang bida. Ano siya mga kabida ha? Mabali man pirmi, imbis kay bida ka. Muna ang padayan-padayan kita sa mga labi na diha sa barangay Anikuan kang Bulo Pakula.
0: Barangay Kabayangan. Kabayangan. Barangay Kabayangan. Sa ito nga.
1: Kugihan po din.
0: Kugihan nga. Barangay Kapitan. Gregorio Pakula. Yeah. Kuan po ni siya, o sa panirbisyo lang, taas-taas na po siya kasinatian sa pag-servisyo publiko. Ganhi,
1: Ikan Pas Carmen.
0: Ikan Pas Carmen. Membro kini siya sa mga sa sanggunian bayan sa lungsod sa Carmen. Niya, paghimo na, gi-create ng munisipyo kini Braulio Idohali, siya ang pinakauna, pinakauna nga nahimo nga mayor diha sa Braulio Idohali. Sila. Siya gyud ang nagkuan niya, naguna pag-ugmad pagganing pagpalambo sa lungsod sa Braulio Idohali dayon nagkuan kini siya nahimo nga board member. So niya antok niya karon usa na po kini siya mao barangay kapitan sa barangay Kabayangan sa Braulio Idohali gani sa miaging eleksyon 2022. So nagkuhan siya nga mubalik sa konsiho sa lungsod. Pero wa mo dayon kay ang iyang katawhan lagi kay murag nakulangan pag siya ang pagserbisyo sa barangay. Giprangkahan gid ni taw nga umudagan kay ka konsihal akap pasensya lang gyud di kanaw padaogon kay di gyud ni maboto nimo pagka konsihal. Mao nga nagpabilin kini siya nga karon ka samtangan barangay kapitan sa barangay Kabayangan sa Braulio Idohali mga kabida.
1: Kugihan man gud ni si bro ha. Bro man mo tawag ani kay Guardians man gihapon. Guardians man siya. Muna nga kinakusgan pud ni. Na si bro Greg Pakula. Ayaw nga pagpaniud to diha. Og sa tanang mga membro sa barangay council sa barangay Kabayangan. Mayong pagpaniud to.
0: So si Kwan po na itong timbayahan po na sa itong Kuya Rudy Kadayona. Kumusta man Kuya? Mayong pagpaniud to diha.
1: Wala takasuro itong Kuya Rudy.
0: Sa barangay San Vicente mga kabida.
1: Panabo City.
0: Umabot po ng barangay kapitan sa barangay San Vicente. Kugihan po ni. Gani, bisan wala pa kini sa nahimo nga barangay official o sa barangay. Nahitabo diha siya dagananan bitaw kay bukan po ni
1: kay balo problema
0: ng tabang po ni problema kay balo siya asa kay ipadala ko do na kay problema di niya makaya labi na maghisgot og financial kay balo siya asa kay ipadala kay asa ka padulong para po masolbad kung doon naman kay problema, unsang klase ang problema, masolbad po kini mga kabida. Maing uto, maing pagpaniuto kay Kuya Rudy Kadayuna. Itong kani kaubanan po nila ito sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida.
1: Si Kuya Junar eh, Kuya.
0: Oh, GP Laurel. Sa barangay GP Laurel, atong barangay kapitan dia, Kuya Junar, adorable. O isa pang iyahan kanyang kugihan, buutan nga barangay kagawad, si Inday Maria Cristina Lumantas, mga kabida. Kugihan po niya konsihala, numero 1 konsihala. O niya, kuhan po niya sa panirbisyo, kuhan po niya, usakuhan pa, sa espiritu po, kuhan po niya siya sa tungod kay dugay po kami nagkauban ini diya sa simbahan mga kabida. Isip siya, anay mo presidente sa ilang GKK diya sa GP Laurel. Niya ako po, nagsugod sa diri sa atong mga kabataan, sa atong sakristan ng salilis. No? Ako isip Paris Coordinator mga kabida, Bukisyon Apostolic Coordinator diya sa San Agustin. Nag-uban yun kami. So makakuhagi ko, unsag yun kini si Inday Lumantas kung panlilitan o sa kung pangnerbisyo o sa pagtabang po mga kabida.
1: Wala siya mga kabida o ato ang nanay dito sa San Nicolas. Si Kapitana Rosel to?
0: Si nanay Rosel. Kung po eh. Sa kung po. Atawa na ito sa Banggiitan. Banggiitan nga Kapitana din sa siyudad sa Panabo, labi sa barangay San Nicolas, mga kabida.
1: Siya yung mutimplas kapik?
0: Wapo ne. Wapo'y pilde-pilde po ne. Sa mga kinigo, mga inaring klase, mga katauhan, mga kabida. Mauna, makipangita sa itong mga kaigsunan na mamahimong nga leader sa ilang komunidad, sa ilang barangay, mga kabida. So, karong umabot, marang nagsingabot naman yun ang eleksyon. So, karong mga kabida,
1: bilang inay, mga kabulan.
0: Hinay-hinay na kita o pagkwandiya, sosi-sosi, para pagpili na ito, kinsa itong atong piliyon nga mamahimo nga itong mga lideres diya sa barangay, mga kabida. Pipila na lang, pipila kabulan na lang, magkwana po ta sa atong barangay eleksyon. So, ato lang kaya, panghinaot mga kabida, na kini mamahimo kining hapsay o malinaon, mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida, na ato nga mga barangay official kumupili manggaling ta ato gining susihon mundaw ato na to ng kwarta o manghatag sila pero ang atong butuhan katong mutabang mo serbisyo gud nga dili magsigig bagot-bot kay ang uban dia ay ra man sa tubangan pero pag lakaw nimo liwa kontra ka mao na siya mga kabida nga lisod kayo ha og kang Kuya Heidi Dinsid, ha? Matod pa niya, Kuya Kaloy, mangaon ta. Ay, salamat kayo.
0: Asa naman na, asa ang plato, asa naman. Ito, salamat.
1: O wala na yung stagong tomlis putila. O na siya mga kabida. Salamat po sa ato nga mga kuya na yun, itag kuya nga pare.
0: Oh, dagan.
1: Si Padir.
0: Kuya Melvin. Kuya Melvin de la Cuesta. Mayingot to.
1: Diri sa Carmen, si Villarin.
0: Si Amay Karikon, assistant.
1: Kuya Joseph.
0: Joseph Villarin. Diri sa Carmen, mga kabida.
1: O dito sa Lungsod sa Laak, si Kuya Isi, ha? Si, unsa ni, pilido ni Kuya eh.
0: So balik tadi to mga kiskot-iskot magkita umabot barangay eleksyon mga kabida. So about sa atong pagboto mga kabida, atong huna-hunaon na kini pagboto nato, pagpili nato og leader, dili kini para sa atong kaugalingon. Atong yung huna-hunaon na kini para sa kaugmaon, sa umabot sa atong mga anak, sa atong mga kaapuhan mga kabida. Kay kung muna ito piliyon lang tungkol sa kwarta mga kabida, pilara kaadlaw mahurot ang kwarta niya ang bugti ani pila ka tuig nga pila ka tuig nga atong antoson kun makapili ta og sayop masayop ta pagpili sa atong mga kitong buhaton nato nga leader mga kabida. So may uto pod sa ato ang kauban rin eh kay Mr. Kick may uto
1: Miss Kick
0: sa iyang partner si Anjing Anjing Mrs. Kick mga kabida. May uto may pagpanito diya sa Chrislam, Oo, yung company ito. Oo, kay Anjanet Sikat, ang partner ni Ronald Sikat, ang Mr. Cake, ha? Dinis ato ang istasyon.
1: Shout out po.
0: Maayong oto. Diya, tatanan, labi na sa Krislam Community, diya sa Panakan, mga kabida. Ato ang Mr. Cake, diya. Dugay-dugay na po ni nahimong presidente sa Krislam. Kay lagi, ha, nila pa. Dili na nila pulihan, ha? Dili na gusto nilang pulihan. Kay gusto nila nga mauna lang ni permanente may nilang presidente. Kay kugihan man po ni. Kugihan po ni atong kauban, ha? Atong partner, Mr. Kik, mga kabila.
1: Sa itong paog, dili siya pulihan, kuya. Nagpasabot na nga maayong
0: siya mo dumala. Maayong pagdumala sa ila, nga, diha, komunidad sa Krislam.
1: So, hindi pa na mayo, ah. Wala na.
0: Ipulihan na. Magkudita na. Parehasan ni Tabo sa Senado. Gani karon na, doon na po yung hulgunogon. Kuno, magkudita na po. Pastilan, gihimo, gidula-dulaan. Gidula-dulaan lang yun eh, ang ato mga napiling mga opisyal niya, mga kabida. So, mauna, sa umabot ng eleksyon, mga kabida, huna-huna ang ginato sa makadaghan kung kinsa atong piliyon, mga kabida. So, mga kabida, Kuya Kaloy,
1: medyo napokus na itong oras.
0: Apikin na sa oras. So, manamilit na kita, Kuya Kaloy. Unahin niya, Kuya
1: Kaloy. Salamat guys sa inyong pagsubaybay sa mga usaka oras na programang Marka. Alas 12 hangtod ala una. Malingaw rin gihapon mo. Oga, salamat po sa mga Kuya Ati Bunso. Oga, sa tanan. Labi na sa ito ang ato ang CEO nga mao si Kuya Wolpe Orio o ato ang station manager nga mao si Ate Rosa Bolpa o si atong partner din eh si Papa Kibsa. Salamat kayo kanyang mga batabatas kang inans. Kuya Kaloy, manamilit na og dagang salamat. Talaygo ng Diyos. Bye-bye.
0: So mga kabida, napopos ang itong oras. So sa gihapon kini si Kuya Mar magayong kaninyo kung doon ay sinugdanan walay na doon na po'y katapusan. So manamilit kita, magkaingon ka ninyo sa sunod na po nga higayon, ugma pohon, nagsasama lang yapong oras. So Kuya Kaloy, na-mention naman ginimutanan, labi na sa ito kinatipok ang pwersa, dahil sa ito ang istasyon. So kinis Kuya Mar, magkaingon na kanyo, dagang salamat, og dalaygon ang Diyos.
2: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang nis ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Moving ebidensya sa kayuhan.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
9: Nung Lading Essential Oil.
10: Leonora Dinzing, taga-Dongguan, Kapatagan, Lanao.
11: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay Angel nung Lading Products?
10: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang coffee mix.
11: Dugay na ka nag-maintain eh?
10: Dugay-dugay na. Maunang ning kupos ning akong bukol.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.

0: Mga kapawartan, kumusta? May kapagpabinaw ka na tutanan. Welcome na usab sa tuwag at tulumanon na giya sa pagugman sa maayong paglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahanginan na Dr. Al Palma. Maghahatag na usab sa mga pibilang ka mga talabagan alang sa ikaayo sa tuwag at lawas gamit ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw gin mo kalibot mga Power 10 sa paggamit makanunayon sa tuwag at produkto tungod sa taas kaayo ng mga bililhon ng mga properties alang gayon nga mapakusgan pa ang imong lawas nga nag-anto sa mga balatian. Gamit sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement ha. Atong hisgutan kini mga Power 10, kini gitawag mga Power 10 nga poor blood circulation. Ang poor blood circulation mga Power 10 kahimtang kini nga ato ang dugo dili na magka-circulate og talong sa mga ugat o kun arteries og veins paingon sa lain-lain nga bahin sa ato ang lawas. Ang dugo mga Power 10 mao ni nagdala og oxygen og nutrients mga Power 10 sama sa vitamina, minerals, glucose nato or sugar gato sa mga selula og nagdala og basura mga Power 10 sama sa carbon dioxide palayo sa itong lawas. Kung hinay o nababagan ang atuang circulation or daloy sa atuang dugo, ang atuang tissue mga Power 10 og organ dili makaangkon og igo nga oxygen og sustansya og mga basura mga Power 10 magtapok siya. Kini mo resulta sa nagilain nga mga sintomas, kadugayan makadaot na sa atuang nerves, sa atuang kaunulan og sa atong organs kung dunay gitawag nga poor circulation sa atuang dugo. Ang circulation mga nagdepende na siya sa duha ka sistema. Kini gitawag nga arteries nagdala og dugo nga puno sa oxygen paingon sa tissue. Gikan sa kasing-kasing paingon na sila lain nga parties tong lawas. Ang veins pud magka-Power 10 nagdala og dugo na magka-Power 10 nga kulang na og oxygen pabalik sa kasing-kasing aron i-refresh magka-Power 10. Ang poor circulation mahimo na tungod sa arterial problem or dunay problema diha sa imuhang agianan sa dugo kanang arteries nato. Dili makaabot ang oxygen sa atuang mga cells o venous problem magka-Power 10. Ang dugo magtapok sa mga batiis kay dili na makabalik magka-Power 10 padulong sa baga. Ang mga nagunang mekanismo magka-Power 10 mao ang gitawag nga mga problema kaning gitawag nga atherosclerosis, pagtapok sa mga plaque, tambok, cholesterol, calcium sa bungbong sa mga ugat nga maghuot sa agianan magka-Power 10 sa dugo. Kini pong gitawag nga blood clots, ang pagpulma og mga gitawag magka-Power 10 nga mubugol siya nga mubara siya magka-Power 10 diha sa tuang nga ugat. Kini gitawag nga narrowing or spasm nga ang mga ugat magka-Power 10 mukupos siya, dili siya mo-relax magka-Power 10 mukupos siya maayo sa ato pa dili makaagi og tarong nga tuang nga dugo. Dako kay na siya problema magka-Power 10. Kay nga naman magka-Power 10, hinungdan na nga madaot ang atuang lawas. Uniya, doon na po'y gitawag magka-Power 10 nga pagbaga sa dugo kung paglapot sa dugo magka-Power 10 kanang gitawag og hyperviscosity. Sama sa gitawag magka-Power 10 nga dehydrated ta. Uniya, mo resulta na magka-Power 10 nga ang mga tissue mahimong ischemic, kulang sa oxygen ang atuang tissue. Uniya, mo resulta na sa sakit. Uniya, pamanhid magka-Power 10. Unya pagkausab sa color, unya kundugay magka-Power 10 gyud nga duna tay poor circulation. Ang mga selula nato mamatay magka-Power 10. Unya muuli na ngadto sa atake sa kasing-kasing, stroke ug problema sa ato ang mga selula. Nangamatay na especially ang ato ang utok magka-Power 10. Dili gyud na siya kumpiyansaan. Muna nga likayan nato ang mga hinungdan sama sa pagpanigarilyo, sedentary lifestyle, panigarilyo magka-Power 10 kay ang nicotine ana makapugong mas mga ugat. Huwag makadaot sa ato ang magka-Power 10 nga agianan sa ato ang dugo. Huwag kining kakulang sa exercise. Ang dugo magka-Power 10 magtapong sa batiis. Ang paglihok makatabang mungod magka-Power 10 sa pagbumba sa dugo pabalik sa ato ang kasing-kasing. Huwag ang obesity po magka-Power 10 kung sobrang tambok, sobrang na kayo ang atong timbang. Sobrang tambok sa lawas, mupilit na sa mga ugat o makapasamot sa gitawag nga atherosclerosis. Unya, dili maayong nga mga pagkaon, taas og sugar, unya, taas og oil, paspas na pagpulma magka-Power 10 sa plaque build-up sa tuang ugat. Sa ato pa ka na mubara, bito mubaga ang atuang ugat. Kay dunay nagsampung diha magka-Power 10. Diabetes, usab taas nga sugar magka-Power 10 kung asukar makadaot na sa tuang ugat, kung sa tuang nerves. Or maunang kuyaw kaayo magka-Power 10 ka ng atuang lifestyle. Unya, high cholesterol usab, especially ang LDL magka-Power 10 na nagunang sangkap na sa plaque build-up diya sa imong artery. Unang daghan heart failure usab, nga kasing-kasing dili kaayo kusog mo bumba, busa ang dugo usab magkapawartan, hinay po siya mo, circulate kay hinay man minus na ang ato ang heart. O niya, especially kung naanatas pangidalon magkapawartan, nga maningil lang yun ang ato ang allowance. O nang importante yun kaayo, na magpawartan probayo capsule yun ta. Ayaw yun kalibot sa paggamit ha, sa powertan probayo capsule kay duna na'y dako nga katabang, alang sa imong lawas, di yun kamahayan ang powertan probayo capsule. Ay mutabang siya sa paglabnaw sa atuang dugo, mupa-relax siya magka-powertan sa atuang nerves nga sayon makaagi ang atuang dugo, unya makalikay magka-powertan sa cholesterol build up magka-powertan kay nganuman iya mang i-control ang atuang cholesterol nga malikayan ang mga inflammation usab. Daghan kay matabang magka-powertan ang atuang kapsula plus. Ang atua pag yung mga toxins nga nakapalapot sa tuang dugo, iyang i-purify ang atuang blood. O ay nakanindot, magamitan sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayong sonahan. Kini lamang si Dr. Al Palma bagayingon kaninyo, lawas mo lobong bahandi sa tanan. At nga pingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Magandang araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplementary Detailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
2: Hello mga kakape, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunang hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang may gawa at tagapamahagi po ng ating kape na napakaganda at napakainam, napakasarap na at totoo pong may pagtulong sa kalusugan. Ang Clay Gel Coffee Mix, ito po yung uri ng kape mga kaibigan na napatunayang maganda ang pagkakasangkap ng mga ingredients nito dahil hindi lamang masarap ang kape ito mga kaibigan, ito rin po yung nakapagdudulot ng magandang resulta sa kalusugan. Nakapagpapalakas, nakapagbibigay energy at nakakatulong para po dun sa mga kaibigan nating meron pa pong iniindang mga karamdaman. Pakatatandaan mga kaibigan na miskin na po yung mga diabetic patients ay maaari na pong makainom nito or makapagkape dahil ito po ay hindi lamang nakapagpapababa ng sugar kundi po nakakatulong din po ito sa pagkokontrol. Kaya napakaganda talaga ng kaping ito. Ngayon nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong uri ng problema sa katawan lalong-lalo na ng mga kalalakihan na kung minsan masasabi po nating meron pong sobrang kilos ito pong tinatawag nating Parkinson's disease. Isa po itong progressive neurodegenerative disorder kung saan maaaring magkaroon tayo ng loss of dopamine producing neurons sa ating mga brain. Kung minsan mga kaibigan maaaring magkaroon tayo ng issue gaya ng tremors, yung panginginig, rigidity at slowness ng ating brain waves. Yung pag-iisip po natin. Kung minsan mga kaibigan, dahil po sa katandaan, tinatamaan po tayo ng tinatawag nating Parkinson's disease. Kapag ka tayo po ay na-diagnose na meron na ito, maaaring magkaroon po tayo ng involuntary shaking, often occurring, lalo-lalo na pag nag-rest itong ating mga hands, arms at legs. Ito pong tinatawag din po nating slowness of movement. Medyo mahina na yung galaw po natin. At yung kung minsan naman po mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng stiff neck or stiffness ng ating mga katawan. And of course, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na postural instability. Isa sa mga kilalang tao mga kaibigan na biktima po na itong tinatawag nating Parkinson's disease, actually dalawa sila, ay yung mga boxers gaya ni Muhammad Ali at itong coach ni Manny Pacquiao na si Coach Freddie Roach. Kung makikita po ninyo mga kaibigan sa mga videos nila, talagang nagkakaroon sila ng pagkakahirap sa pananalita, nagkakaroon sila ng parang painginig o yung movement nila mga kaibigan. Yan po yung mga signs and symptoms ng tinatawag na Parkinson's disease. Ngayon po mga kaibigan, kapag tayo po ay gustong makaiwas sa tinatawag na Parkinson's disease, tandaan po ninyo, isa sa mga magandang sagot dyan, itong tinatawag po nating malunggay. Yung malunggay po kasi meron po yung taglay na nagpapasigla ng ating mga neurons, ating mga utak. And of course, tumutulong din po yan sa lahat ng ating vital organs sa katawan. At alam nyo po ba mga kaibigan, na ito pong tinatawag nating malunggay ay nasa kape po natin. Ito pong ating clay gel coffee mix. Kaya po kung ikaw gustong magkaroon ng depensa, hindi po tayo magkaroon ng tinatawag po nating Parkinson's disease, ay maaari po tayong magkape ng clay gel coffee mix.
1: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
3: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Alaw na disinway binagyo na gato oras. May nga hapon, may pagpaminaw sa tanan. Adlaw ng Miyerkules na. Dali aras adlaw mga palangga. Pizza 27. Galing bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta mong tanan? Mga taga Agusan del Sur, Agusan del Norte, mga nagpaminaw karon sa 100.1 Lunglading Infinite Radio. Hello ninyo diha mga palangga, kumusta man? Nagkapaniud to na ba mo? Kung wala pa hala. Nahinig aginods kusina, kasing napay nabilin ditong nilagpad. Grabe nilagpad.
1: Sana oh.
0: Kasing napay nabilin ditong bulalo. Kaya ino na lang kita, sana oh.
1: Sana oh.
0: Hello mga palangga sa Bayugan, prosperidad. At mga pinalanggang tigpaminaw nga nagpaabot kanunay sa itong program. Hello sub sa tanang mga taga-Butuan karon, mga taga-Agusan del Norte, 90.1 nung laring Infinite Radio. Patungog tali karon, i-dial ang 90.1. Kung klaro ba, tinaw bang atong tingog di handapita karon, naglagubo na ba sab ang handumanan sa kagahapon? Kung wala pa, hala, volumin ang imong radyo din ha. Pahalag maguba. Pag maguba na atong ilisan. Sa ato mga pinalangga karon nga nagharay-haray, ang uban nag-relax-relax while nga nagtanday-tanday. Namoy gitandayan diha, basig ugnan rin ang inyong gitandayan diha. Huwag ilaing tandayan nung lading. Okay ra na. Ang imo na lang pong kaugalingon mo itandayan. Sa ato mga palangga, Solano del Norte, hello! Specialist mga nagpaminaw karon 104.1 Nulading Radio Iligan City. Sa 44 barangay, sakop sa Iligan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Laing episode sa atong handumanan sa kagahapon. Laing sugilanon karon nga punos pagtulunan. Ang atong number 0912-521-4645. Hello sa atong mga higala dis Aurora karon, mga naminaw, mga palangga na itong mga guwapa, mga guwapo. Smiling si ate pag ingon ako guwapa. Silip yato ikaw ate ha. Oy mga higala na to diha sa mga establishment, mga sales lady na to diha. Hinay-hinay lang ha. Ampingi kanuna yung kaugalingon. Bahalag wa na mag-amping ang inyong mga minahal. Kaya matod pa nila, may raspermiro nung lading. Nagkadugay, nagkaugah. Grabe pa ba sa apo na gamay? Nagilain din ha. Dapat nga magkadugay, magkasweet. Hindi kayo magkadugay, magkaugah. Dagkong problema na. Hello sa ato mga Higalas, Lano del Norte, mga taga Misamis Occidental, mga taga Tangub City. Hello ninyong tanan diha. Mga taga Kapataga, Lano del Norte. Ang atong store, ang atong outlet diha sa Lanao del Norte, Kapatagan, available ang ato mga products. Diyas Butika Plus, nung ladings product. Magkapalit mo mga tambal branded, generic, o syempre ang ato mga produkto. Diyas Butika Plus, nung ladings products. Located, diyas may Purok Nuaybe, Poblacion Kapatagan, Lanao del Norte, at bang sa Starlight Commercial. Pagitaan lang ang tatak. Butika Plus nung ladings product. Ingon man, mayong hapon, may pagpaminaw, Pagadian City. Itong mga naminaw karon, mga taga Pagadian. Nola del Radio Pagadian 90.3. Walay brand out din ha karon. Pastilan gahapon ug atong miaging adlaw no. Sunod gyud ang nya pagkapalong sa tong suga mga palangga. Walang maning kamot na lang kitag sular ini. Grabing brand out karon. Mutka sa ubang mga probinsya, ubang mga dapit. Pariha ba sa binhi sa mong lugar? Nga diyo-diyo kapalong. Nita na lang tagpaagi ani mga pinalanggang tigpaminaw nga padayon gihapon ang atong program. Atong sularo ni tanan aron nga wa nagi problema. Pariha sa Nulading Infinite Radio San Franz. Papalong ra nagkadyot.

0: Bank Pagadian. Pangita ang tata Clay Jewel Store nung Ladings product. Mapalit diha mga palangga. At duanin nyo! Aron nga magka-save mo gamay. Kami, siyempre, discounted naman mo ni anak mga pinalangga. Ha? Visit mo sa itong store, Clay Jewel Store nung Ladings product. Hello mga taga North Cotabato, kumusta mo diha? Gato mga naminaw karon sa 107.9 nung Lading Radio. Dinapawan City o sa 99.1 nung Lading Radio, Digo City. Kumusta mo diha? Amping kanunay ha? Ampinging kaugalingon. Ayaw papas mo. Delikado ba siya niya mamarat ang aeroplano o magpapas mo ta. Nag-iingo nila mga palangga. Magpapas mo ta. Di tayo kapaniod to. Murag magsipok ang atuo, no? Hello sa ito mga viewers. Kung sa ato mga partner FM station karon, mga Infinite Radio nga nagka-connect sa itong program. Infinite Radio Surigao City. Infinite Radio Tandag City. Infinite Radio Claver Surigao del Norte. Infinite Radio Panabo City. Infinite Radio Subungkugon Misamis Oriental. Sa tanan-tanan diha. Salamat! Kanyang walay puas ng pagpaminaw. Hello sa itong mga Facebook viewers. Paki-like, paki-share sa atong live karon. I-share, i-follow ang atong page nung Lading Official, ha? Aron magkita ta kanunay. Hello ni Ma'am Heidi, maing hapon nung Lading, watching from Davao City. Ma'am Clarice May Sarita nung Lading, maing hapon. Ma'am Janice Fuente Soriano, shout out nung Lading from Jensen. Hello mga taga General Santos City. Mustang inyo barilis ug tuna diha. Barator baka ayog. Barator baka ng isda da no. Pud maka bisita unya tas Jensen mga palangga. Hello to Ma'am Avivon Agarb. Hello nung Lading, good noon, always watching you here from Bye Bye City, Leyde. Ogosab ni Ma'am Omar Ben Makute. Adlaw-adlaw, gyud ko nung Lading, sigig bit-bit sa akong radyo paingos tindahan para lang makapaminaw sa imong program. Nung Lading user, napudmi sa imong produkto nung Lading. Salamat! Usab ni, sir? Sir Omar Ben, eh? Or ma'am? Sir ni kay Omar man. Salamat kaayo, Sir Omar Ben Makute, sa pagsalig sa itong mga products. Laing sender ato hatagan o pagtagat. Pakusgit niyo mga radyo. Kato mga nagpaminaw na ito karon on air. Kato mga nag-subaybay na ito. Pinagi sa itong Facebook Live. Butangi og speaker aron tin-a og klaro ang inyong pagpaminaw. Laing episode sa itong handumanan sa kagahapon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
5: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Besag sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Just Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just Vitamin C Plus Zinc Capsule
8: ang gamit na mo. Just Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store.

0: usaba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kuna sa kaman karon gibutang sa Ginoo, kaninyong tanan sa kamaayong adlaw, laing episode sa atong handumanan sa kagahapon sa kinikalive drama, gikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog ganako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Babayi ang atong sender, nagda sa pangalan nga Hannah. Gipos, Zamboanga del Sur. Paminaw, mga kababayan ako na sa Gipos. Salamat kay Ma'am Hannah sa imong pagpadangat, sa imong subilano din sa itong program. Aban sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Kung gusto mo mayong lawas, kondisyon kanunay, uni matabangan mo, eh, karong panahon na dili ligid kumpiyansaan. Kay dili, dili kumo kay batan-on ka pa di ka na magsakit. Daghan kaayo mga nag-suffer nga mga bata pagyud kaayo. Ang uban nagka-cancer na, ang uban gipang dialysis bata pagkaayo. Gumikan sa pagpasagad o kaon, gumikan sa lifestyle nila. Mo nang kita dapat magmatngon ta. Og dili ta magpawala sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule ganunay. Sa imong pag-inom 30 minutes sa dili ka pamugaon, maangko nimo ang kapiskay sa imong panglawas. Nindot mangod ang Power 10 Probio Capsule. Tungod sa 10 powerful ingredients nga naniya, power kayo. Matabang mo gani siya sa pagpakondisyon sa tanang organs sa itong lawas. Utabang siya sa paghilis sa mga tumorsis bukol-bukol, sa paghilis sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man makatabang kung diabetes ka, high blood, ang Power 10 Probio Capsule, instrumento nga matabangan kang magnormal ang imong sugar level, ang imong BP. Ingon man pakondisyon niya ang atong atay, hinluan ang atong colon, ipagawas katong mga constipated, dili normal nga magkapagawas sa ilang hugaw. Dinhi na ta, dili na ta maglangan. Power 10 Probio Capsule na ani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available ni siya, palitan yung siguro. Pwede sa mo visit sa itong Clay Jewel Stores. Muad to sa mga sibyaan under NBS. O di ba kaha, i-click ang link babaw sa itong live. Na-link din ha, unya makaproceed ka sa itong online shop sa Shopee, sa TikTok, o sa itong online store www.clayjewel.store. Power 10 Probio Capsule. Makatabang mga palangga, unya sikreto ni aromapungan ang dali nga pagkatigulang. Magpabilin kang batanon kung mag-maintain ka sa Power 10 Probio Capsule. Inumanan sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kung magkatilaw kas kape nga Clay Gel, makaingon yung ka pagkalaming mga pi. Uban mo ingon na lang nung lading, unta na himo na lang kong kape. Kay aron sumatag karon og unya, na ako kanunay sa iyang kiliran. Nangita maday hang Clay Gel Coffee, digid magpawala sa Clay Gel Coffee tungod sa kalami niya. Ang kalami manggod niya, ganang matagamtaman ba? Kita mga Pinoy god hiligi tag coffee. Unya ang niya test ni ining maong Clay Gel, pasok ayo mga palangga sa tua mga Pinoy. Mao nang sulayit tilawi, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Unya matabangan sab ka. Munay giingon nga dili lang pangkapi siya nga giingon nila og pangpawalas kalaay, pangparelax kay mag coffee man dayta, labi na do natay paabuton, laay ang atong paminaw, boring, kapi-kapi dayta. Dili lang kay pang kapi-kapi lang ni siya, makahatag kaayuhan ni sa imong lawas. Munay giingon nagkakapi ka na, nakapanambal pagyud ka. Dinhi na ta Clay Gel Coffee Mix, palitan ninyo ni naani sa itong mga Clay Gel Stores. Di ka magmahays kalami niya. Kauban ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Di magkatulog at magsigilag limbag-limbag, sigig tanaw kisami, sigig ihaps na luto mga palangga. Kaya di magkatulog. ana nyo pasagdi. Dapat magsulay mo pag inom ni ning Jassy Vitamin C. Nindot nga tulog, lawas nga baskog, nindot gyud kay inyong tulog ani. Kanang as in inigmata nimo buntag na kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto unya nindot ay imong mood. Manang sulayin ninyo kining Jassy Vitamin C plus zinc. Dili sab kadali kapuyo ni ini. Mas makalahutay ka sa imong trabaho. Kana bitang bisag unsa ka kabisi, tingala ka nga wa may kapoy, kondisyon man gihapon. Jassy Vitamin C plus zinc. Sulayin ni ha. Aron everyday okay mag Jassy na. Nagihapos mga butika at tua palita Jassy Vitamin C plus zinc. Dili kadali taptag balatian, mas makalahutay imong lawas. Inumanan sa itong lunglading essential oil, magpahilot, magpamassage. Kung ugaling gusto ka magpahilot, magpapiso na bitaw si Mulawas, ang uban na ganahan mo yung magpahilot kanunay, ang inyong gamiton, lunglading essential oil. Kapag haplas ninyo, manuhut-suhut na siyong kaunuran kaugatan, nga ma-feel yun ninyo ang kanindot sa maong haplas. Lunglading essential oil, nindot kaayo, niya gawas nga epektibo, humot sab siya. Kanabang dili mo maulaw, magdaladala, bisan asam, pampublikong mga lugar. Lunglading essential oil. Haplas mo na ha! Humot o niya, manuhut-suhot, marilax, tupaminaw, mga pamaol, pamuy, puys, lawas, huwag tangyo na. Lunglading essential oil. O niya, ang partner niya, Lunglading turmeric balm, Lunglading relaxing oil. Hit-hit ka lang gamay, kung kabuhi-unon ka, magpanlipong ka. Aro walang kabuhi, marilax yung pamati niya na. Inumanan sa itong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Sabon nga magkapahamis, magkapakinis, kutis artista, kutis porsilana. Kung gusto ka nga puti kakanunay, hamis, katong nag-dry lang bitaw ang skin, sulayin ninyo atong sabon nga clay gel papaya, di ba magkaingon yung kapag kanindot aning sabuna. Duha kasi managikan sa paggamit, makita mo kausaban, fresh ka kanunay, kaputi nga mubagay ni mo. Clay gel papaya soap, mo i-maintain, kung yahuman ka manabon aning clay gel papaya mga palangga, aron kompletong-kompleto ang kahamis, kaputi ni mo, mag-lotion ka gamit ang clay gel breathing lotion. Kana lang! Kita gini mo ang kabaguhan kausaban nga muhamis ka kaputi mo bagay nimo unya fresh ka kanunay. Tata Clay Jewels products. Ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Patuloyin ang inyong mata kung ugaling nagpirat-pirat na din ha. Dili na komportable ang inyong pananaw. Unya medyo katul, medyo nagpula-pula ng inyong mata. Patuloy sa Viscomac eye drops. Patulo lang. Alang sa tinaw, klarong pananaw, mag Viscomac eye drops. Nindot kayo na mga palangga, marilax ang itong paminaw. Dayon, ang Viscomac eye drops, magkatabang siya aron nga marilax ang itong mata. Kapita magsigilag tutok sa mga gadget. O niya, di malikin kay abugs, kadalanan, pollution, sobrang init. O nang dapat natin Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw! O ang inyong mga kids nga naminaw karon, naminaw inyong mga kabataan, groupmate na ninyo. At namin itong mga bata nga gahi kay pasabton sa klase, dugay makasabot ba? Dugay makakuha? I-groupmate ninyo? Dako kay kahimuan, dako kay katabang sa inyong mga anak. Unya gawas nga makapabright, makapataas sa inyong mga kabataan. Dali kay mutubo ang inyong anak. Healthy si baby, dili sakitin. Muni nakanindot, muni nakalamang sa Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Gana ang tulog, gana ang kaon, di napugsunon. Unya pagkagabi sayo kay matulog niyang anak. Unya healthy si baby, dili sakitin. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Ato na hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka babae si Hannah taga Gipo Zamboanga del Sur. Kauban ang atong pinaka humot nga perfume, ang Carry Perfume. I-spray na hantod by 24 oras magpabilin ang kahumot sa Carry Perfume. Mga limyon, yun na, mga palangga mo na i-spray ninyo ha? Carry Perfume.
1: Handumanen sa

0: kayag mi ni mama. Nakayag mi ma. Dini nila unta mo. Maulota daghan kay mo makuyog. Sige lang kid ma. Kay aran pa nga maka tilaw mi og lami nga pagkaon. Sige na ma. Bisag pansit lang. Kay naaman kay birthday. Muadto man kag birthday.
1: Sige na noon. Pero magsabotan ninyo ha. Dili mo magpabatlong na ako.
0: Lagi ma, magbehave rami.
2: Promise ma, dili mi magpabatlong ni kuya.
1: Sige na hinoon. Dali, sunod mo.
0: Dali be, at isang hinloan inyong nang. Hugaw kaayo oh.

0: Dika na kayong tao, Maoy.
1: Nindota kayo sa birthday, Maoy.
0: Sige na, adata dito.
2: Oh, asa pa mo?
0: Happy birthday, auntie. Wala kinidang regalo.
3: Happy birthday, Lola.
1: Happy birthday, Lola.
2: Giimbita ba mo?
0: Ni agimangkot, dito si Kuya Elmer, nga birthday ko na nimo.
2: Basige pahibaw lang. Pero, wala mo giimbitar. Na ako'y mga bisita, mga taga-Pagadian City, mga sosyal raman na. Mauwaw me, ay mga bata nimo, basig magpabuyag rana, mga bulingit ra makaayo na. Sige na, hatdan na mong pansit din ha.
1: Ma, dali di ay taing bitato ni nilang lola?
3: Lay na ni Lola Maoy. Nasukuman nga muanita sa birthday niya. Pero ma, hatdan raman ko na tagpansit din eh.
0: Hindi na ito magpaabot pa. Sige na, manguli na hinunta.
3: Ma!
1: Ma! Magpaabot din ito sa pansit, ma! Dalit na mo din eh.
3: Manguli na lang tayo, dayoy. Kaya nilakaw naman si mama.
1: Sige, kuya!

0: Uy, Hana! Kalit kramang ko din, ha? Sabay mo giuna-una, ha?
1: Nahinamdaman ko lang sa una. Naluoy ko sa akong mama. Ang sa akong maguwang. At ang time nga birthday sa igsoon ni Lula. Giatangan mi. Ula mi padayon na. Kaya dili do mi invited.
0: Doon bagihapon karon, di mo nang nahinumduman?
1: Yes, busti ng paglantaw na mo.
0: Hana, kalimtay na na.
1: Yes, dili man angay magdumot. Pero nga nung basihan ang imong kahimtang, kung lantaw nila, nga lisod ta, nga nung dili tayo respeto nila, nga nung pasakitan lang ta nilang istorya.
0: Realidad na. Monay naanda na to mga Pinoy. Kaingon ta nga dili patas ang tanan.
1: Pasensya ka na, Jared. Nalangan ka pa hinuon.
0: Ay, ano ko na, ah. Wala pa sa pwede duty ka ron. May agilan ko din mo din eh. Kay, namumusta?
1: Naaray kihapon. Kunun sa misa o na maaray kihapon ka ron. Ulay kausapan.
0: Oo, lagi. Hindi mo hinong na hinumduman tong sa una. Pasensya na. Ipahila kinunti ka.
1: Ako mo yung mga igpasensya ni mo. Nalangan ka pa.
0: Okay, lagi. Wala problema. O, gusto man. Busy ka. Magikahikay, Miss Bahay Kamay. Invitean mo na mo. Niyante.
1: Salamat na lang. Pero itry lang ako si Mama.
0: Ah, sige. Muna na ako, ah.
1: Salamat. Milakaw na si Jared. Ay. Maayo pa siya. May minaw. Sa akong mga hinanakit sa una. Basta pahirin na ako ang luha. Mabalik na ako sa bahay.

0: Bago ata aning maisi. Paway lang una ko. Ay, may tagula kay tao dito sa galingan. Arin ma, una na nagpagal... Uy!
1: Oh, ikaw rin nagdaan ng mais?
0: Ako rin lagi, wala mong good si kuya. Mi, ato pagadian. Matrabaho ko na tungad to.
1: Bugat kayo ni. Makabugat ni.
0: Kaya rooy, magpahulay-hulay lang ko. Naanad ba sab kuglok do?
1: Di ako believe ni mo, Hana. Kursunada ka kayo.
0: Kinsa may mulihok, ani. Kundili na ko ni trabaho on.
1: Pero bugat na. Dili na trabaho sa babae.
0: Okay lang, laki.
1: Ako na lang, ana.
0: Ayun na, oy.
1: Ako rin, laki. Huwag na pala mo'y kabayo. Dali ronda ni.
0: Mao, laki. Ang saon, ultimong kabayo, dili mi kapalit. Ingon ana mi kapobre, Jared.
1: Ako lay may mong kabayo.
0: Ikaw no, sure ka, imong pasanon?
1: Ano man, il ka mo to, oh?
0: Jared!
1: Uy, ugal lang di ka to sa galingan.
0: Maulaw na may inoon ko, makabayad ka ni mo, ane.
1: Ay, nahuna-una ng bayad. Eh, nagbalik na ako sa pagadian. Pwede makatabang ni mo.
0: Sige. Ikaw bito na offer, ana. Dito lang sa gawas, ha? Kay basig na kang mga tao.
1: Isulod lang yun na to. Ako'y kaila na sa galingan. Aroma priority ka.

0: Di rin ko magdugay ha, kay Pauli pa ko.
1: Salamat, Jared. Bisagi, kansyawan ka sa mga tambay. May kuyog, ikihapon ka na ako.
0: Nga naman. Amiga ta. Silingan. Wala ko ipaki nila. Kay ba ako mga tambay din ha. Wala din may himo silang kinabuhi. Sige lang pamantay. Oh, udan ako.
1: Maayo pa siya. Wala kit mausap. Bisag na humanog eskwela. Buotan sa kihapon. Dili matapobre. Magpapot-abot lang ko din ni.
2: Oy, day! Ikaw man ko tayo na, ay?
1: Ah, ante. Amin ko.
2: Ay, kaloyan ka sa Diyos. Ay, wa naman kong ilan mo, ay? Anak mo ni kang daytiri, no?
1: Yes, ante.
2: Daga ka na, Guday. Oh, guwapa gyud ka. Liwat kasi mong mama gyud sa una.
1: Mao ba, ante?
2: Oh, wa ka ba ni trabaho karon?
1: Wala pa. Gusto man ko dunta ako mo, eskwela, ante. Pero dili na kaya nilang papa.
2: Ay, sakto sab, oy. May gani kay nakita, tika. Kursunada ka ba?
1: Nga naman, ante.
2: Ay, nana, nangita og trabahante. Igsuuna sa amo sa kumaguang. Nangita sila. Trabahos pa ni Malay. Ayawid ako ayaw kay mga buutan kaayo ng iyang agalon. Ni igsuun magud ko nun ha.
1: Sa Cagayan?
2: Oh! Unsa laman, musugot ka ba?
1: Pwede rasab.
2: Sige na pagdesisyon, aron nga. Dili ko magkapangitaglaan. Mayroon ko nakita, tika ay.
1: Auntie, nanghidaw na ako nilang papag ni mama, ha?

0: Nakuag yun yung balaya, oy. Pila ka kamilyon ang gasto ani nilang sir ni ma'am. Akontiwasan o kinlo din. Oh!
1: Relax, relax.
0: Kuyawan ako ni mo, kuya, oy.
1: Ay, nakuya-kuya din, ha? Sakit sa totoo na, ha?
0: Grabe sab ka, kuya.
1: Bitaw-bitaw, tubangan, di ka maap din, eh. Kaya, pero nakita na ko, walaing nakakita, walaing nangahas sa pagtabang ni mong simong mga buluhaton. Bukat, eh, kinahangulan ni lalaki nga may imong katambayayong simong kinabuhi.
0: Nagbalak may noon ka, kuya.
1: Bitaw, ayahan na. Di pa'y kaming naabot ka din, eh. Kay di na pariha itong ipulihan mo, pastilan, maldita kayo. Kasab, anong kukunan?
0: Manaot man sab ka, kuya, uy.
1: Pinuod, bitaw. Pero ikaw lahi ka, abutan mo ka. Ako na, anak.
0: Ako na lang, kuya. Kaya lagi ni.
1: Sige. Ako lang mag... Ako itong tubig ni mo din, ha? Ugaw naman yung... Imong gi... Uswasan yung mga po. Ako na iyambo dito. Listen ko bago, ha?
0: Ikaw bahala, kuya.
1: Sige. Basta ikaw.
0: Muhirit pa, kid. Bisag di kawang na. Okay naman sabi sa maingon anak sila. Pero respetado sila na ako din, eh. Hastang akong mga agalon. Ako nang daluon o hinlo din ipalibot.
1: Dahil na. Nana.
0: Sige kuya, diha lang.

0: Sir, lagi patawag ko ni mo.
1: Likod una.
0: Yes, sir. Salamat.
1: Dula ko ipamalihog ni mo. Gusto ko nga magtugad kas tinawad.
0: Kabahin sa unsa, sir?
1: Gusto ko nga mo report ka. Ganun sa imong masayran, pagkita. Sa mga lakaw ni ma'am ni mo.
0: Kaya nga na, sir.
1: Basta. Tanawa. Sundi pa ni Day. Uy, labot na si Musweldo.
0: Sir, ayaw na.
1: Tuwata na. Ukun mo lakaw si ma'am ni mo. Sundi. Nanay akong gi-contact sa kinan. Huwag dito ka mo sakay. Sige. Laki na.
0: Murag magulanon kayo si sir. Kung sa kinay tabo, nanimaho siyang ilim nun. Maglaro kayong walay tulog. Gipugos ni sa paghatag ni. Ako lang yung taguan. Mato ko gawas. Tumanon ko ang yung gisulti. Gisugo nga ni nako.

Minaaw na ko sa kinin. Mabalik lang ko dayon, kuya. Doon na si Ma, minaaw na po sa kinin. Dili man kay kumaklaro ani akong gisuot. Kay nakabunit man ko. Ano, nakakaw pa. Dili kay kumasak pa niya. Naka-jacket sab ko. Mato ko sinahan. Unsa kay akong i-report niya ni sir. Di man sab siya musulti. Basta niyang ingon. Kung unsa akong makita. Magpasalipot ko. Lalaki. Lalaki nga matanon. Diyos ko. Dili ko may mong masayap. Mauna ni ang kingon, sir. Mauna ni.

0: Sir, pasensya kayo, Cass. May balita.
1: Di baw na ko.
0: Sir.
1: Di na kinahanglan pa isulti ni mo ka na. Salamat. Gawa ko ni Ubalibari. Wa ko magdaho mahan, ah. Nga mahimo niya kini.
0: Sir.
1: Oh. Ipalit ni dugang ilim nun.
0: Sir, dakay naman kayo ni.
1: Tumanag akong sugo. Pagpalit.
0: Luuya kayo sa kong agalon nga lalaki. Nagi mga babae nga dili kontento. Idara naman ta si ma'am. Ay. Naipay kwarta din ni. Ipapalit na sab ko na ni kilim nun. Luuya kayo sa kong agalon eh. Magawas ko. Ipalit na ko ni. Dili masab ko makabalipad niya.

0: Era, kumusta naman si Sir?
1: Naraman sa iyang kwarto, kuya, wala na yung lakaw-lakaw. Nagsige na lag-inom. Gihat din binta na ko pagkaon.
0: Uy, ang Sir, eh. Happy ni mo. Kaingon ko sa ay nga, kung magbinuot ta ni noon ta, nabusaran ta. Kana si ma'am, yahay ka na niya. Kibaw ka. Tagabukid no las, ma'am. Trabahante na dito. Pangasawa ni Sir. Ang tinuod si Sir kikwartahan.
1: Kaya hinayang imuntingog, basin doon ay makadungog na to.
0: Nabalaka ko aning tanan. Kaya, wanay paluap si Sir sa iya mga negosyo. Basig maapiktahan sa mga tong sweldo niya din eh. Di na tamabuhay niya din eh, madugay.
1: Plano ni mo nga, muhawa na lang?
0: Aw, maingon. Ikaw, magpabilin ka lang dahil din eh. Ha? Uguha na yung masweldo si Sir. Nga naman, karumbuan na, nadawat na ba din mo yung sweldo?
1: Kuya, buutan ang atong agalon sa panahon nga na atay madawat nila, ilapin na ni Sir. Sobra-sobra pa, ginalibri pa ta nila o pagkaon din ni. Kuya, karong panahon nagkikinahanglan ta ni Sir.
0: Oh, mao-mao. Sakto ka.
1: Dili pwede sigurong ato na lang pasagdan.
0: Siguro?
1: Sige kuya. Kay basig na kaon na to ni Sir ang akong gihaton nga pagkaon. Ako sang balikan.
0: Sige day.
1: Di ako una.
0: Buta na sana eh. Ano bang... Dili kuwarta na igiuna-una. Banay pa to, musibat na. Labi na ako. Igom, sabi ko. Tabang ko ito, son. Pero makita, sabi ako, si... Sero kung sanay kahimtang dito. Balikin yung mga babae nga, di kontento. At sa sabatanon, kaya murag, macho ba? Why, kabaos? Ito, suod ko. Piktahan o niya mong sweldo din hinawan.

0: cho tôi nè. Ô, Sid Alon.
1: Cũng sao là Sid Adi.
0: Này tôi sẽ hỏi tôi mấy cái này cầu lì cơ sếp.
1: Ngân mần. Ola bagi hapon sa mayong kahimtang si Daddy. Iksigi gapo ginom. Suko gapon sa ni Mami, ha?
0: Maingon gila na, Sir Aaron. Bagani kay si Rihanna. Mapailawam yun. Kay siguro ni tungkol siyang inom na. Murag halos din nasab siya makatindog. Huwag mi masayod, huwag mi kibaw, di po buhat ng hospital ko, sir.
1: Sige, sige. Salamat kayo niyo, kuya. Huwag niyo biyayos, daddy. Makanin ako din eh.
0: Sir, impakaon.
1: Eh, magkawala ka. Nagkaon ko daan.
0: Uli, git. Sa tanang anak ni sir, kinira po'y tarong ang uban. Huwag pakialam. Gusto maniigid ko dito. Sigurado, git. May nangup dito. May nangup dito si sir. Ha, makita siyang anak.

0: Ana, ano ba yung pangalan?
1: Yes, sir.
0: Salamat sa yung pagkatima ni Daddy. Ay kabala ka sa inyong sweldo din eh. Ako ang mangunay sa paghatag ko niya.
1: Sige, sir.
0: Bog. Punta. Dili ka mubiya din eh. Tungod kay pilal na mukabuok ang nagpabilin. Ipauli ko tungod kay gusto ko nga ibangon ako pagbalik. Ang amo ni gusto. Ugaron nga mauli ang si Dad. Magka-move on sa mga pangitabo.
1: Sige, sir.
0: Oh. Palihog na lang ko, ani. Bago mga labunan ni Daddy. Ikaw ni bahala.
1: Sige.
0: Daga na.
1: Ang milakaw ng anak ni Sir Maudito'y kumagwangan niyang anak si Sir Aaron. Okay raman sa pero medyo istrikto. Ula pamanggod sila makaila sabgod na ako. Bili sab na ako ma-blame. Basig unsa ilang lantaw na ako. Akong laban ang mga sinina. Aaron nga, mahalay din ako sa gawas. Kainit kaayo.

0: sir. Nanay sa Bowser, oh. Okay ka na, sir? Nagtugon ra ba si Sir Aaron nga? Dili ka na painumon?
1: Okay.
0: Salamat kaayo sa pagsabot, sir. Sir, ako lang ning hinloan gamay, ha? O, sir, naana ang mga sinina ni mo. Ikaw magpili kung asa ang imong isuot. O kung mulakaw ka, sir. Nag-ingon to si Sir Aaron nga. Pahibawon ko na siya kung mulakaw ka.
1: Salamat.
0: Sir, nga nang mituto ka?
1: Salamat, kawikan. Sa iyong pag-atiman.
0: Sir?
1: Aha na. Kunin mo na palangunta si ma'am ni mo. Siguro, wala ko'y lai pa ngayon pa.
0: Sir, buhiin akong kamot.
1: Hana, pwede ba? Nga ikaw mo'y mahimong hulit. Dinisood sa kong kasing-kasing.
0: Sir.
1: Promise. Dili ka magmahay. Imuon ko ang tanan. Gihatag ni mo.
0: Sir.
1: Please. Ahana, mahal na tika.

makalipog. Nanguyab na kit si Sir Nako. Magdilis sa po gustong madismaya siya. Na okay na. Dili na siya pariha at mga nakalabay buwan. Nga lubmok ayo. Kanunang maghubog. Kanunang balik na siya sa normal niya. Pero, dili ko gustong maghuna-huna sila. Og negative about na ako. Pero maayo ka nga. Ako siyang tugtan sa kalipay niya. Ay, makalibog. Basta, dili ko magdali-dali sa kong desisyon. Og mas konsensya sab ko kung biya din eh. Nisaad ko siyang anak nga. Magbibilin ko. Ganig-increasean pa akong sweldo. Ay, ambot. Makalibog.

0: Déjala, te pa' una.
1: Tía.
0: Nena, ¿de qué sol dice ser?
1: Unsa.
0: ¿Qué gusto de ser mo? ¿La de filo psa sin pagar ti maniak no nai?
1: Mi sol ti siya.
0: Oh, de higi patawa ko niya, muy intuyo. Dey, ni pa mo na nasuktong si sir, mabu, ma, malipay na pag-usap. Di po ka magmahayoy. Wartahan ka na si sir.
1: Kuya, dili na mo'y basihan.
0: Pero kung maunsa na si sir, atake na sana, atake chance ba?
1: Ha? Kung mo man galing na, mas maayo palang mapauli nilang ko sa mo, ha?
0: Kung mapauli ka, magbabalik na sir ginom inom, o mamatay nyo na simba ko. Konsensya ni mo.
1: Kuya?
0: Sutian na lang ka. Kay paminaw na ko. Murag. Malipay na gusya kung atimanaw ni mo. Sige na. Nuna alas makadagan. Di na uso karong patanon. Patanon binuangan ka. Kana na lang si sir.

0: Anay, kaluwa ka na itingog-tigo. Nasuko ka ba? Sa akong gipakita ni mo, Hana, isulti ko lang ni mo ang tinuod. Kuwan sa puy kabilinggan, wala na sa mam ni mo. Please, gusto pa kong malipay. Gusto pa ko nga. Mabati. Magtinuod ng pagmahal. I love you, Anna.
1: Sir?
0: Please. Bisan man lang. Bisan usa ka buwan. Gusto kong mabasko pagbalik. Ang akong pagbati, bagong pagkatao. Bisag. Binuangan lang ko ni mo. Bisan. Mabati ko lang sa pila ka mga higayon. Nagtinuod ng gugma. Sige na.
1: Sir, naluoy ko ni mo. Promise. Sige, kaon mo na yung makapabalik ni mo sa hingpit. Masugot ko.
0: Oh. Salamat. Salamat.

0: Yo ni daría. Kani gusti noon. Ilko gustong bagkakan ko nimo.
1: Iis. O para resep na niya?
0: Para niya? Or para sa imong personal interest?
1: Sir Aaron?
0: Basta mo patol ni Dad, kibawon ako kung unsay tuyo ni mo. Nga naman, imong gipahimusla ng panahon nga nagkagusto si Dad ni mo.
1: Sir, unsa ko ni imong gipanulti?
0: Kaya gano'n din ba tinuod? Kwarta lang ang imong igiapas ni Dad. Oh, gano'n naghila ka? Huwag ka na. Dili na ko tugutan.
1: Sir, dili na tinuod, pero kunin mo barugan kina. Sige. Mubi ako din ni.
0: Oh.
1: Yes, karun na yun. Dili na ko isyo kina. Og maori na imong basihan. Maori na imong gikasakit. Karun da yun. Mubi ako din ni. Nataw ko nga pobre og anad na kos ka pobrehon. Wala ko mahanday na nang imong isulti. Tabang lang ako ah. Tungkol kay maluoy ko sa imong daddy. Pero kung imong gilain og sabot ang tanan, karun da yun, mukha na ako din eh.
0: Hana! Milagaw na. Istoryahan mo po na ako na. Basta, akong panidaan ko na. Milagaw bagay. Kinsan lang kay makaatiman ni Dad.

0: Se daron. Y como le acabo con un cero.
1: Dile, dinilang. Wala ba kalang tao ni Daddy?
0: Mabit tao, sir. Sige, may pangitas, Daddy ni Muni. Dehan na, sir. Lahi, nagin mo at timan to.
1: Nagkonsensya ko sa kong gi-sulti niya.
0: Sir, sultian. Lakas tinang otsero. Buutan si Dehan. Si Daddy ni mo, kaila ka na. Di na basta-basta mo sali kong tao. Wise na si Daddy ni mo, kinigusanti na. Pero si Dehan na, misalig siya. Tungod kay kasaligan to.
1: Mabot, kung magkakita, magkataglain nga, mapuli. Mapuli ni Hana.
0: Di sunta. Di ta magkakita og sama niya. Nasayangan na to, sir.
1: Oh. Sige. Di ako na. Suod na ako sa kwartong dyan.
0: Ikaw ang gahinong dengod. Naghilak na itong mayo. Ibis kita ba nga na? Sumanginilan, mangod. Ikaw, nag-iimong atiman din ha. Pulaan kang lugay din.

Nung lating wala na gid ko magdukay-dukay pa. Pagsulti ato sa anak ni Sir. Nga kwarta lang ko na akong giapas. Nung lating ang tinuod gisabay-sabayan ko na lang to. Naluoy sab ko niya. Haras pag ingon atong anak niya, mibiya gikod diretso. Wala sa ko na wala bisan kamay. Tungod kay kun kwarta pa lang. Hagbay ra. Ako na ang

mangitag paagi. Nga mahimo kong hidugog ma si sir. Di na siguro maabot sa puntong pugson pa ko niya. Mahutong wala lang kong magpakita pa dito sa ila. May pauli ko sa mong ah. Nanarbaho ko sa pagadian. O dito ko nakatrabaho? O kanya?

0: ako nang gignan ang pag-iya mismo nining mong establishment. Nga diwaton ka.
1: Salamat, Jared.
0: Oh. Okay ka lang?
1: Okay, Raman. Salamat sa imong tabang.
0: Wala problema na. Uglan taon ako ni mo. Gapuhon. Bakaling kawas ra kas kalisod ninyo.
1: Unta matinuot na. Pero paunsa, wala ko inatapos, high school lang. Unsaon ako? Siguro sa ako maigsoon, pero parihami. Wala yung mga natapos.
0: Maligingon nga, salig lang.
1: Maulig.
0: Oh, nanang... Katong tag-iya nining mauna kong building, oh. Dali na, sunod na ako.
1: Sige.
0: Og, isoldita na nimong kaagi, ha. Ako nang gi-istoryahan. Dali na, sunod na ako.

0: Lakas gid kaayo si Jared dini. Gidawat ko. O, okay ang trabaho. Wala ko nila lagi. Lantaw nga. High school graduate lang. Dini ko sa opisina gi butang. Bahala kon. Ila kong sugoon o panghinlo dini. Importante na sa opisina. Magawas na ako. Magpaabot pa man ko na ko sa katong mutudlo na ako sa akong mga trabaho on. Magpahangin na ako. Taas sa din nga bil...
1: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, paghubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang bagabuti.

0: Jordan, Tubayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
1: Play Gel Coffee at lauman o gabi, Permica Healthy.
2: Jossie Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule.
3: Yo, gracias, Paulin.
4: Tagasa ka, sir.
3: Sulok mo ibe, sinayawan. Wala may akong gamit, kape, huwag ka na yung Jossie. Kadaad na wala.
4: Tagado
3: na. Nagali ko karo, mga nagali ko karo, kumupalit ko.
4: Unsa di imong gipamati, sir, nganong mihimok ka sa paggamit ini?
3: Diabetes ko, niya. Karo, wala naman kong magkuhan sa kung baba naman kong sugar. Nang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung musulay. Kaya, simple, doon na kay gibate, maulian ka, malipay, magiga. Sulay lang yung gabi. Dagan may kong gipang sultian, napagay kong gipanas maramag, na ipapalit na, kaya ron ma uli-ulian yung utok.
4: So, sige sir, nagasalamat sir.
0: Power 10, Tubayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
1: Play Gel Coffee.
2: Jossie Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection.
5: Power 10, Tubayo Capsule.
6: Mardi Gandano.
7: Dugay na baka ni naggamit din yung produkto sa Chris Angel nung lading products, ma'am?
6: Taod-taod na yun, sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak ka tuig, upa, then maone, gimintin, dahil niya, Power 10, Jossie, kaning Vigil Coffee. Then, may man yung pamati nga nakainom gaan yung lawas, dili bugat na. Kaya tungo siya nag-inom ane, nga nang bugat yung lawas, but among gitistingan ane painom ni gaan yung pamati.
5: Power 10, Probio Capsule.
0: Jossie, sodium ascorbate with zinc vitamins. Power 10, Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
8: Nung lading essential oil.
9: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Ang akong edad, si Tintay Dos, paingon na og si Tintay Tres. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Pag gamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang giyo ko kamang hinilo, tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan o ligunid siya nga tambal para kanatong tanan. Product ni Nung Lading, di ginako siya hikalimtan.
0: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
8: Nung Lading Essential Oil.
1: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis ni ini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Agay, ay kasakit, ay, agay, ah, kasakit, ay.
2: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, ah, kasakit, paitan ning matiguang nagyurtaw, ay, daghan nagyurtag batiun siya itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Laring Radio ug sa tanang mga butika.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. At doon na pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga doon ay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.

nasa ubos. Sana Kuya Jeffrey ka na. Ang anong... May anhi sila din eh. Hasta, akong naugon.

0: kuya?
1: Uy, may kay kita ta. May tumigipos. May ganit kita may mama ni mo. Lado ko'y trabaho din eh. Ay, nabagin may og pangita, liraw-liraw ang mata. May ganit kita na mo. Ito yung giingon nga pangalan.
0: Pero, anong nakita mo?
1: Kaya na, naas piligro ay kinabuhi ni Sir Danny. Nasa hospital ka ron.
0: Hospital?
1: Oh, sabi ni mo, daghan kayong may atima niya. Pero why nakatupong siyang pag-atima niya? Nagmahay si Sir Aaron, singgi mo. Pwede ba ko na makahangyo? Bisa makaduaw ka sa hospital? Sige na, day. Maluoy po ito ka. Basig, last na. Inig makita sa nimo. Basig, makapahuway na siya.
0: Kuya, ingon anak kayo siya ka. Ingon anak ko ka-importante niya.
1: O, day. Siguro, develop dito nimo itong getiman mo sa una. Dugay biya buka dito. Dugay pa ito nagkauban nito. Kailan ang kasukin na iyan ni mo? Makuyog dito ito sa Aaron kung maikog siya. Kung pwede, mo swildo lang kuno sila. Si pila kaadlaw nga mubiya ka sa matrabahoan.
0: Sige. Makuyog ko.
1: Ay, salamat. Sige, dayhan na. Pabuton ka na mo, ha?

0: Na, das Spital. Nein, nein, so wie ako.
1: Kuya, unsa mga sakit ni, sir?
0: Daghan, sa una pa muna. Complicate din muna. Oh, dali. Sir Aaron.
1: Sir, maayong hapon.
2: Salamat, Hana. Nga, benhi ka. Salamat nga, misugot ka sa mga hangyo. Si Dad. Dad. Si Hana. Nana.
3: Hana.
1: Sir, kumusta ka na?
3: Di na magdugay.
1: Sir, panibasog yung imong kaugalingon.
3: Tagal ko gibati. Pero, salamat nga bigibisita ko ni mo din eh.
1: Pasensya ka na, sir. Nga milakaw ko.
3: Ayaw ka pala ka. Tasabtan di ka. Huwag sa katapusang higayon. Bisulti ko nimo. Gusto ti ka.
1: Sir, Danny.
3: Mahal ti ka.
1: Giganitan mo akong kamot.
3: Punta. Matukas lalaki nga buutan o tarong. Sayang ka. Salamat. I love you so much.
1: Sir? Sir Danny?
2: Dad? Dad?
0: Sir?
2: Tawagan, Doktor!
0: Sige.
2: Dad!

Nung lating dito na bukto, si Sir Danny. Sa pagduong na ako, ingon nila, ako na lang ko na ipaabot. Nung lating na himo kong tipik yung kabahin sa inkinabuhi, importante. Matod pa siya mga anak. Nagrabe ko na akong pag-atiman nga to sa ilang amahan o ilang gipasalamatan. Nang ay-sorry ang iyong anak mismo tungod sa mga na-istorya. Nung lating mitambong ko sa lubong ni Sir, luoy og sayang tungod kay dili pa kayo siya tigoang 59 years old si Sir Danny nga may panaw sa laing kalibutan.

0: Sir, salamat. Sa inyong paghatid-kuha na ako, ayaw na lang ko ninyo ihatod. Naamang ko'y kauban sa trabaho nga may anhing kagayan, musakay nilang ko.
1: Sige. Salamat sa tanan. Huwag wala masayop si Daddy. Nga gustuhan kaniya. Sakto yung gingon. Gabuutan ka. Huwag ka na gabutang dugay na ko nga gituuhan. Pasensya na sa mga sakit kong istorya. Nga kung gisulti na nimo, gimahayan ako itong tanan.
0: Dugay na to, sir. Okay lang. Sige, sir.
1: Tempa una.
0: Sir Aaron?
1: Parihami ni Dad o gusto. So, apos siya mamatay, sultin yung daan ako. Kadili ka pasagdan. O ikaw na lang, babae nga, akong minyuan.
0: Sir, imposible ka na. Layo rang atong agwat. Dili mahitabo ka na.
1: Wait na. Hana tinuod. So paglakaw ni mo na realize ko ang tanan. O ginahinay na akong nabati kini. Pasensya na nga nagdesisyon kung ako ra. Nabalhinay mong mga ginikanan ng puyo usas mga subdivisions pagadian.
0: Hunsa?
1: Ipakuha ko sila sa Gipos. Ako'y nagbayad sa bahay.
0: Sir?
1: Please, atagi ko chance para ni Dad. Parang Daddy. Sige na. Parang ni Dad.
0: Dili ko makadesisyon dahil ni Anna. Na siya ko o nakalitan ko na. Oo, ako magtuo ni ini.
1: Tinuod akong sulti ni mo. I love you, Hannah. I love you. Kaya ko nang barugan ka na. Kaya na kong barugan ka ng tanan.
0: Sir Aaron...

Nung lating, 2 weeks up, nagisugot na ako ang anak ni Sir Danny, na si Aaron. Gipanitan ko kon, tinudanay bagyod. Wala na may makabalibad pa. Nagpalaka siya daan sa akong pamilya. Gibalitan niyang bahay sa pagadian. Gipalitan o kiyota sa gipos. Nung lading, hinahinay nga na in love sa kuniya. Buutan man si Aaron, medyo stricto lang. Pero kung imo siyang maila, buutan siya. Parihag siya kinaiya sa iyang daddy. Tinod yung kiingon para sila gusto. Kinagustuhan na sa kuniya. Nung lading hangtod karan, kaoban ko siya. Og siya ang hinungdan, nga nakalingkawas ko sa kalisod, kapait sa kinabuhi. Tinuod ang kiingon, ang kasakit, kagulanan, kalisod sa kinabuhi, temporary lang. Dun ay mga instrumento ang Ginoo. Ngayon ihatag, ipadala nato, aron mahimong makalatas tas mga pagsulay o kalisod sa kinabuhi. Nung lading more power ng programa, inyong magtatampo, Hannah from Gipos, Zamboanga del Sur.

0: Mao gitong sugilanon gatong gitagan og pagtagad sugilanon sa usa ka babayi taga Gipo sa Buanga del Sur. Hello sa ato mga listeners din ha. Tagantag mga authorized dealers sa biha sa Gipos. So palagpakan ang ato mga tigpaminaw na bi. Text mo sa ato number. Panaminaw mo ron 0912 521 4645. May comment nga nung lading nagpadugay-dugay pagyud sa sugot giganahan bi ato kamugyud inyo yung advance kay mo maghunahuna ba bisag was niya sugtag ipanid-an pagay niyang daan kamugyud niya bitaw congratulations sa atong letter sender no dili pud dali sa basta ngayang kaagis kinabuhi mga palangga kanang giingon nga gipakatao kadiding kalibutan na nga dili susamas uban. Wala na mga gina. Na may mga tao nga nataw sa kamugaway, nataw sa kahayahay, na po mga tao nga nataw sa kalisod, kapait. No? Basta-basta sa yun, kag-iyang ginarate ang kaagi niya. Gagmay pa lang sila, iyang pamilya, gikaulaw mismo sa iyang mga kaliwat. Ma-birthday ko na sila. Dito sa Daplin, hatdan ragpansit. Mayroon bag pansit nga naisubak. Katura mga pansit bitaw nga. Huwag na isubak, mga bukog-bukog na lang siguro to. Ita, yun na mangumbira bitaw ta nga. Kana bang kontra gusto ang mga tao nga atong gibisita. Kaya ta na imbitar, bisag pamilya ra. Lagi may ingon ana, no? Muna giingon mga palangga, kung kinsa pa tong nagkinahanglan, kung kinsa pa tong luoy, mo pa hinuoy hikawan. Mo pa hinuoy dili hatagag may pagtagad. Kato hinuog magkapalit, kato hinuog magkwartahan, mo pa'y palingkuron o ginsakto. Mo pa'y pakanon o ginsakto. Katong gusto, katong nagkinahanglan yun anang mga pagkauna, mantinihan lag pansit nga, buko-buko ang subak. Sa'yo, so, magkaingon na lang tag, nganong unfair magkaining kinabuhi. Eh. Pero ang importante nga, na-realize niya na temporaryo na yun. Huwag kayo nakabanasag sakto-sakto sa yun. No? Muna giingon nga, substitution, dad out, in, ang anak. Mag-basketball dito nung lading. Eh. Salamat kayo sa inyong mga... inyong mga text din hi. Sa wala damha ang anak, pasa sa iyang amo, maoy madayuna niya. Ma'am Rhea Paconces, salamat kaayo sa paglantaw. Shout out to Ma'am Jima Panibio Mahinay. Shout out from Balungating Gipos. Uy! Ilan yung kababayan na may pagaminaw, mga taga Balungating Gipos, ang Buanga del Sur. Salamat kaayo sa inyong walay puas kapag pagpaminaw sa ato programa Handumanan sa kagahapon. Ayaw kalimti ninyo ha! Power 10 Pro Bio Capsule! Ito nagkalimot sa atong kapsula. Palitan ninyo lig siguro naanis mga butika, mga pinalanggating paminaw. Power 10 Pro Bio Capsule! Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Tindot yung Power 10 kay naghagdala ni mga palangga. Gawas nga magkatabang ni kung diabetic ta, high blood, dunatay pang tumor, cyst, bukol-bukol sa tong lawas. Matabangan sab niya nga mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Magpabilin ta batan-o na ni kanunay. Kit asma kag antioxidant ang Power 10 Pro Bio Capsule. Morning, dapat mo testing kita niini. Dapat nga itong sulayan ni nga kapsula tungod kay baka tabang ni mga pinalagan ti paminaw sa kanina. Kung mag-coffee sa abdaha ay kalimot, ayaw mo pag dugay-dugay mga pinalagan ti paminaw, clay gel coffee mix yun ang atong piliun. Kung gusto mo nga mahimong kondisyon, healthy kanunay. Kung niya matagbaw yun mo, kanang inighigop ninyo mga palangga, nga matagbaw mo sa kalami niya, kung niya magkahatag kaayuhan sa simulawas. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dakong kahimuan eh. Mukleansing ni sa itong lawas. Mutunaw sa mga bad cholesterol. O niya mutabang sa mga palangga aron maangko na itong kapiskay kanunay. 19 ka mga sangkap ang naaniya dili basta-basta. Nga magkahatag lamang positibong ipikto sa itong lawas. Maunang mag-maintain sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ikan ni Ma'am Christine Villavere, hayahay iyang kinabuhi kay kwartahan iyang iyang anak so iyang amo. Yes, kwartahan gud ang iyang nabana ron. Shout out nung lading from Uzami, sana all sender congrats. Gikan ni Ma'am Margie Atacador sa sumuntan sa kabuotan ni Musinder na ay niabot nga maayo. Muna ay giingon mga pinalaga at ipamina, mas maayo gining tarong ta, gining buutan tang pagkatao ba. E doon na mga blessing nga maabot na to. Pero kung salbahis ta, ha, kanang sobra ta kangil adu kinaiya, huwag yung maabot na to, anak. Doon naman gay maabot, problema kanunay. Muna ay giingon, mas maayo nga maghimo tag maayo sa itong isigataw. Muna giingon mga igala nga advantage yun kung tarong ka, butan ka, kaluyan mo kasi ginuog yun. Dahil mga instrumento, bisag unsa na lang aron nga matabangan ka, mahawas ka gikan sa imong kalisod karon. Ang atong Jazzy Vitamin C, bugtong paagi, aron nga matagin kag may katulugon kondisyon nga paminsar, kaya dili kadali mo surrender sa trabaho, mag-Jazzy na everyday, aron everyday, okay? Haplo sa musnung lading essential oil ha, kung gipamaulan mo, ipanuhot mo da, dunay mga panakit-sakit, nung lading essential oil po ng inyong ihaplas. O niya ang atong clay gel soap, sabuna ha, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Bugas-bugas talumtum, huwag ting ng tanan. Mang lotion sa mo, gamit ang clay gel breathing lotion. O kang Viscomac eye drops, alas sa tinaw, klaro pa na, muna ipatulo sa inyong mata. Hangtod 24 oras, inyo ng patuluan inyong mata, bitaw. Muhayag ang inyong pananaw, muklaro, mapugngan ang posible unya, pugngan ang katarak, glaucoma, yun na to, paabuton nga muabot pa sa ingon na anak. Kita magpawala sa Viscomac eye drops. Aron nindot ang atong pananaw komportable. Ingon man, Gromate para sa mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Wala tayo kong oras sa pagbanay ng dusunahan. Ato pinagkumot ng perfume, carry perfume lang, muna i-spray ninyo. Ato 24 oras magpabili ng kamot sa mga singa. Inyong nolading mo ingon, nahatagan dagdagong bili ang ato yung singa ingon. Araw magkinabog itang malinaon, mabungahon, then salamat sa inyong pagbaminaw.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
3: Karong panahon na, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
4: Power 10
3: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
4: Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: ta Clay's Angel Store no lading sprada
6: ug ang atong store sa Maranding Lalalanaw del Norte
5: nibalhi na kini sa bag-ong pwesto sumay EGS Building purok ipil-ipil Maranding Lalalanaw del Norte likod sa Lalan National High School tapad sumay 39ers Coffee ug pangita ang tata Clay's Angel Store no lading sprada Clay's Angel Store no lading sprada Maranding at duha usab ang Clay's Angel Store sa Tangub City makaplagan sa may First Road Tangub City at bang sa Ugis Lechon Manok kilid mismo sa Jolly's Bake Shop ug pangita ang tata Clay's Store nung lading sprada Clay's Store Tangub City ug ayaw kalimti Clay's Store tubod Lanao del Norte nahimutang sa may Quezon Avenue poblasyon tubod Lanao del Norte at bang sa CDSD Glass and Aluminum Enterprises ug Land Bank Building ug pangita ang tata Clay's nung lading sprada aron ikaw maka-avail sa atong promo ug discounted ka na sa tanan natong mga produkto o di bagkaha mamahimo kang authorized dealer unsa pa ang inyong gihulat bisitahan na.

0: reason I suppose.
1: Sulayi Uncle Angel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener Kini, Lami, Himsog ug Natural. Ganahan ka og kape nga lami ug himsog? Sulayi Uncle Angel Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds ug stevia ang pampatamis niini.
2: Ang malunggay puno sa vitamin C ug antioxidant para kusgan ang imong immune system.
1: Ang chia seeds puno sa fiber ug omega-3 nga makatabang sa digestive health ug energy.
2: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar.
3: Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
1: Enjoy ang creamy ug natural nga tamis sa Clayjol Coffee Mix. Gamit na sa Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Clayjol store, ng Lading Radio ug sa mga butika. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya ug bitamina ang mupating babaw.
4: Karong panahona, delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao kanang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubagong inflammation.

Unsa ta maulanon nga hapon kaninyong tanan baga palanggag mga kaigalaan din importanteng gilakaw baga palangga mauna nga kaning mas tawa gid siya matik ginis tabuklo tumatik gining musalo andam gyud tang musalo baga palangga sa programang lingaw-lingaw sa kahaponon unya murag daghan na pud kay mga kaning na-excite na pud ron sa atong tigmo kay nagkadako na gyud kay ni baga palangga ay karong adlawa tagnaan na po ninyo eh tubagan na po ninyo kamo diya ba digin mo mutubag bisag mo maumao na buduon na ilihay-ilihay pag yun kadakon maguna mo tamuklo may nandako yun kinaami mapalit ang premyo karon baga palangga 16,200 kapesos 16,200 pesos. Mauna baga palangga ang numero, mauna ang premyo baga palangga kung ikaw ang makaswerte nga makatubag sa tigmo karong hapuna mga palangga, no? Sarong adlaw pizza 27 na maderon sa Mayo. Pizza 27 adlaw nga Miyerkules. Ang atong tigmo baga palangga nasakitan pero di kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maapsan hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man mauna baga palangga ha hinay-hinayon ako nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maapsan hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban kun ikaw ang makatubag karon matik mga palangga imong madawat ang kantidad nga 16,200 pesos. Onya temporary sa mumutek sa address tong numero. Ang atong numero baga palangga 0906 547 5748. 0906 547 5748. Mauna baga palangga ang numero nga inyong teksan. Unya magsinabtanay tahadaan yun ha. Kung mutawag mo mga palangga, mutawag mo, largo mo tingog, pangita mo tarong nga signal, paminaw mo diya sa cellphone, laktod nga pagkasulti, diha mo cellphone maminaw, diha mo mga palangga maminaw, aron magkasinabtanay ta. Ha? Paminaw mo diya, din largo din mong tubag, kompletong pangalan, kompletong address, og inyong saktong tubag. Unya, mamalihog ko, klaruha gid inyong tingog. Kay basin unyag mga suko mo, sakto man to akong tubag tamuklo. Gipikatan man nimo, alangan, wa man aklaro. Kanis Mr. Computer, usahay man gupo ni, bungol-bungol po na. Manang iklaro gyud ninyo baga palangga, ha? Para magkasinabtanay gid ta baga palangga. Pero unya sa mo tawag? Excited, bukay mo ba? Unya sa tawag? Mura ba, pugsakto, no? Betaw, kaning unya ratiyo-tiyon baga palangga, ha? Ayaw mo kalimot, ha? Sa mga epektibo, garantisadong mga produkto. Amo ginaghatag mga palangga, kining ato mga papremyo. Daghan kita mga papremyo, mga palangga, unya. Di na ko makalimtan, mga palangga, akong i-congratulate ang mga winner, mga palangga, sa handumanan sa akong kagahapon. Ang handumanan sa akong kagahapon, mga palangga, musa, mukuan lagi, di na lagi mo, masalipdan, na lagi ni atong mga text, atong basahunon, dari, ay. Congratulations, di ay sa win, sa nakadaog ha, tulog ka mga individual. O, itong nga, katong mga nagpalit, atong anniversary sale, congrats ninyo, tulumang yun mo, kabuok nga, nabunutan, makaingon na gitag sa naol. Wagin eh, lipod-lipod, tagadigos, apel, nabunutan na po. Huh? Si Ma'am Leonila Humawid, ganina iyag yung giklaim mga palangga ang iyang daog. Huh? Mauna nga, congrats. Huh?
Congrats, Unia. Siyempre, Bagapalanga. O, oh, Unia, Unia, sabon mo lagi. Oy, kamudia. Grabe yung kayo mo ka-excited. Eh. Oh, Unia, sa Bagapalanga, ha? Muingor lagi ko. Oh, ayaw mo kasuko, tabuklo. Oh, mamang ko nasuko. Ah, ako sa puninggit. Ako sa pun nga kaning i-congratulate mga palangga ba ang atong winner sa kaning 5,000 pesos. Sa sila maginit. Kaning naswertean. Ato sa ning i-congratulate sila. Kani ginagmay. Ginagmay. Dako na ginis sa atong panahon. Karoon baga palangga. Ato sa ning ikuan siguro atong cellphone sa mani. Ato sa ning maglisong matagbasa ni. Maslipdan mani. Ha? Atos ding i-kuan sa atong cellphone. Atos ang i-kuan na limot. Minong ko. Atos sa ding i-kuan ni airplane mode. Pasakyon tanik aeroplano sa atong cellphone. Kaya sige mong tawag di ay. Digit po mo. Digit po mo maluoy tamuklo. Kaning nakaligo pa ni sa tamuklo. Inyo pag yung tawag tagawag gagayo. Ay mo kalimot baga palangga ha. Kining atong programa kanunay paluyugin ini. Labi na kining atong epektibo. Garantisado mga produkto ang atong Power 10 Probio Capsule. Kini nga kapsula baga palangga, muhinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normal sa bowel movement, mubo sa atong immune system, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells o tumor sama sa mga cysts, mupalig-on sa atay, kidney o kondisyon nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga muresulta sa mga balatia. Mao nay giingon baga palangga, Power 10 Probio Capsule. Lawas gapiskay basta naka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. High blood baka diha, diabetes baka, unsa pa baga palangga imong gipanghambin diha. Ayaw gyud na baga palangga kabalak ig. Kaya naman makatabang gyud ang ato ga food supplement, ang atong Power 10 Probio Capsule. O niya, ayaw sa buma, kalimot mga balangga, katubitaw, mahiligong mga pidihan. Doon na po tayo pinakalaming kape. Kining kapihan mga palangga, di yun ni maulaw mo, balik-balik mo ingon. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Nakahatag ka na og daghang benepisyo gayuhan sa mong lawas. Nganuman mga palangga, ang Clagel Coffee Mix abunda sa nutrisyon, gamuhatag og kahibulungan nga kondisyon sa imong lawas tungod sa 19 ka mga organic nga mga tanom nga gipino og gisagol sa mao nga kape. Aron dali nga maabsorb sa atong kalawasan diin kini gikinahanglan. Daghan sa omega 3 fatty acids nga nagsuporta sa kahimsog sa kasing-kasing

0: basta siya. Dili mo ta bawal siya sa tamis pero gipatilaw gina ko siya sa Kligil kalo isa Ginoo kumbana na nambu karon. Ug ako maayo na gyud akong gibati gyud ang panglipong nako nawala na gumikan sa kapi nga Kligil ug akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako gumikan sa Kligil nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Agay, ay kasakit, ay, agay, kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Just say vitamins.
6: Lagusta mag-anoy. Talubi is hindi. Atong kasinatian sa Nong Lading products kanang kuan Jassy kay pag tumal na kuan na okay na kaya akong pamati dili na ko magsig kulba-kulba ba din kani ang akong sakit sa kalipod na uli ana po din makalaban akong dagan makaliklihok na ko din kani pong power din ko ba yung capsule ako po nang isabay din ang akong bana sa dihangan na admit siya Ruspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Kasi mag siya katulog, dala ko sa ospital din. Igawas naman lang siya, kay hilunggi ako siya katulog. Tulog na mo, Jerry. Kaya nang herbal akong gamitong kanang probayo, Jassy. Kay, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukaon din. Kaya siya Ginoo, ulian naman yun siya po. Monil, di ko agbasis sa masilingan di Ari din. Nanambok na po siya, kaya targo na po siya balik. Di mo na ilang iba siya, nangutanan siya, kung saray akong gitambal din. Pwetumar niya ng herbal din. Una ako siya lang ito gana, di mo ito hila, nagkaguan din niya na siyang bana ba, kay maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang pupling-pupling na hapit ba. Kalo sige mo, kay katong ulap ako gagamit na nagoy, sige, di yun ako bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo, basta matalisika lang ikaw gamay, kumpani, tawa na, di mo ito nga. Nagamit ko, Jassy, Power 10 Pro Bio Capsule, pero sa Ginoo, nang uyon mag-ipog may anak yun.
7: Power 10 Pro Bio Capsule na.
1: Jassy Vitamins.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy!
8: Jassy!
9: Jassy!
5: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: William Ausizer, kakamalan lalalanaw.
11: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
10: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
11: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigin sa imong lawas?
10: Kung among gisirta, askog BP.

Mindanao. Ayong hapon sa itong probinsya sa Davao del Norte, Kagilangkuban, sa tulo ka siyudad. O ka nakalalay mga munisipalidad, bayong hapon. Ayuman sa diri sa tuwang siyudad sa Panabong, Gilangkuban usab sa 40 ka barangay, maayos ang hapon, o tibuok barangay yun sa probinsya sa Davao del Norte, maayong hapon. Ayuman sa ang atuang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante o mga estudyante, maayong hapon. Labi na tanan, labi na kadtong mga avid listeners, mga kaigsoonan na kanunay nag-subaybay sa itong programang Public Opinion. O ang point of view, mga kaigsoonan. Mao nga ang kamaturan, dili makit-an sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi gyud sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion og ang point of view, ang tingog sa katawhan og ang panglantaw, mga kaeksyonan. Maong ubani ko niyo sa usa lamang ka oras, alas 4 kutob alas 5 antak na sa hapon, gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw pod nga Biyernes, mga kaeksyonan. O kining adlawa, adlaw Miyerkules, seryoso kaini, kalma nya diretso pod nga pamaagi, mga kaigsoonan. Diri lang sa atong kanunayng tulumanon. Mao na nga mga kaigsoonan, karong adlawa, adlaw nga Miyerkules, pitsa 27 ng bulan sa Mayo, tuig 2026. Hisgutan nato, mga kaigsoonan, ang tulo ka mga dako nga balita, mga dagkong balita nga nag-uyog yod sa nasod. Ang kaso sa International Criminal Court, batok yod kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang 9.3 milyones pod ka mga Pilipino nga wala po stable nga trabaho. O gingon man sab, ang padayon gapon nga gubat sa druga o krimen. Apo na ato karong hatagan o gamay nga pagtagad, mga kaigsoona ning adlong Miyerkules. Apan dili lang ta mag-istorya sa numero, matud palagi kanana ang ato pong pangutan-on natong kaugalingon pod, asa ang hustisya? Kung pilion lang kinsa man ang imbestigahan, og asa ang kauswagan kung ang pobre magpabiling gyapong pobre? Maligin na nga ato ka na nga panubayon, mga kaigsoonan ning adlaw Miyerkules. Ano yung ato po ning hatagan yung gibug aton kining labing presko nga balita sa nasudnong level nga naglibot karon nga nagpadayon ang tensyon sa Senado. O niya ato pong hisgutan ang mga balaod nun nga gipasa pod sa Senado aron pod nga ma-implementar o malipay ang katawhan. Iyon sad, ato sang hisgutan ang politikanong isyo karon sa nasod. Labi na ang katapusan ito hisgutan ang ekonomikanong kahit.

0: Tang sa atong katilingban. Maulagi na ang labing presko mga kaigsoonan nga balita nga sa nasudnong level na naglibot karon sa padayong tensyon sa Senado. Lakip na ang mga panagbangi karon human nga nahitabong pagpamusil ni atong Mayo 13. Pagyaman ang mga pakigpulong bahin kini sa posibleng kausaban karon sa pamunuan. Ubos kini sa pagdumala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwala kini sinining mga isyo mga kaigsoonan na nagpadayon gapon ang pagduso karon sa mga balaod noon. Isan luyo karon sa nagkaranrakas ng kahimtang sa Senado sa maong Senado. Nga matod palagi apan nagpabilin gapon nga makugihon o nagpadayon gapon. Ang gingon na itong pagduso sa mga balaod noon nga iyang iilang i-implementar nga dos katawhan. Sa mga importante mga balaod noon, mga kasuking tingpaminaw, mga kaigsoonan nga nagtumong kini sa pagtambang sa katawhan. Na karon nga bisan pa kananaang luyo sa ato karon nga kahimtang lisod ta. Ato gyapon din panubayon ang mga balaod noon karon nga giduso sa Senado nga angay po nato ni siyang paminawon kung unsa man and then ang mga politikanhong isyu o ang ikuminikanhon nga kahimtang. Ani ang mga naunang balaod noon na mga kaigsoonan nga giduso karon sa Senado na sa Senado karong adlawa o nga itong karong panahuna anining bulan sa Mayo. O ba na mga muhisgot po taong mga supporting verses po para po nga makagana po sa atong galamahan ba? Ato ang manginig ipangandaman mga kasuging tigpaminaw bisan dili kaya om pero haom-haom na lang. O ba na mga versikulo lagi sa Biblia kitawan na itong supporting verses na nagdasig po nato matag-usa isip Pilipino. Ang unang mga Senate Bill nga giduso karon sa Senado kining Senate Bill number 2134. Kining gingon natong persons with disability. Okay ni ang unang giduso karon sa Senado samtang nagkaranrakas ang Senado sa maong Senado lagi. Dili kay senador sa maong Senado dapat. Maligin na ang Senate Bill number 2134 kung PWD. Kung magmalipa yun good ang mga PWD, kung mahitabo manggaling ning mahimo ng Lifetime Validity ID Act. Nindot po ni sa mga PWD, katong may kapansanan ba? Nga kado na ang kuhan na anong karoon pa ba po din nagiduso, no? Nga gingon nga Lifetime Validity ID Act. Yara diri ang mga detalye mga kaigsoonan. Giduso gina ni Senator Mark Villar nga ihatag kini sa libreng persons with disability kung PWD identification card nga duna kini lifetime validity. Alang kini sa mga individual nga duna kuno'y pirmaminting kakulangan. So good news po ni kayo kung maprubahan manggaling ni sa Senado mga kaigsoonan ang Lifetime Validity ID Act. Kay nga naman gituyo ni siya tungod kay usahay manggod, mingunta nga ay priority na. Ay dili kay kamauman ang istorya. Dili ako giuna gyud. Mingunta nga first come first serve. O niya kay PWD man ang nagsunod. Oh, so di nalang ni mo natang doon. O ni karon, nga ingon ni Senator Mark Villar, ilang giduso gyud ang 2134 ng Senate Bill Lifetime Validity ID. Ang katuyuan na ni mga kasuking tigpaminaw, nga kanamong wag tangon ang mga kakapoy, mga balik-balik na proseso sa mga medical nga looy de po no, lima katuig na yung mga kaigsoonan. Na balik-balik looy pod ang mga PWD siguro. Yunan kay di man pod magita ka sinati good man natay mga barkada kauban nga nagka-testimony sa iyang kahimtang. Ang ato namang nakitaan nga dunay nagsungkod. Dunay dili kayo kamaong istorya pero priority sila. Naiya kanang dili kayo di ka mo istorya. Kanabang kwan ba? Kanabang usabat? Gitahi ba na ang usaba? Wana ba? Na tanan mga transaksyon sa gobyerno, priority sila. Nya nana sila yung mga kwan. Nana sila di na basta-basta po di ay ang mga PWD mga kaigsonan. Ay gani, ako mahisigot po tag supporting verses. Ningong biya dito sa Leviticus 19:14, manyata na, 19:14. Yan yung ganyan dito nga ayaw din taon na kanang isalikway ang mga bungol, mga buta, kanang di kayo makalakaw. O nga na, tabangi sila. Kahadluki in taon po. Sa ngalan na lang sa Ginoo. O, di ba? Pero ang uban po, abusador po itong mga kuhan po lagi. Muna ay una karon nga giduso karon sa Senado, mga kaigsonan, ang mga balaod nun. So nindot kay no kasi mga PWD karon nga siguro pag malipayon sila karon kay do na sila lifetime validity ID nila. Kamo na to ipakita nila sa asa sila nga lugar, amo na gina marapon na siya og kanang senior citizens ID pod. Kaso lang na sila na sila mga binulan niya kaya ang mga senior citizens na mapuno sila binulan po tagtulo ka bulan. Kita kay senior ng puta, nga tiguwang ng puta, pero matakadawat na yung taon. Kanang yun nila nga 3,000 kada tulog ka bulan, wag yun yung taon, bisag piso. Apit na ta, magsitinta mga kaisonan, pero wag tagadawat na nang itawag nila social pension. O, sagdi na lang. Kahit kining ato ang po, binulan man sad. Nila, tagtulog man sad ka bulan. Mauna mga kaigsonan ang Senate Bill number 2134 para sa mga kanang gitawan tog persons with disability kung PWD identification card lifetime validity. So, congrats sa mga PWD. Dugang pod nga mga Senate Bill karon nga gisubmit bisan tuod kailan rakas lagi ang Senado. Sa ang kanang mga senador sa maong senado anak dito. O di ba? Nga niduso po sila karon og Senate Bill number 2124. Ato gaganina kay kuan man to. Kanana ang 2134 man 2134. O karon miduso po sila og 2124. Nga giingon ka na atong nga gidebatihan, atong nga gihisgutan, atong pipila ka mga bulan, mga kaigsonan, ang gitawag na itong value-added tax. Nga kanuna ginatong nga ginahisgutan sa gobyerno, mulo sa katawhan. Nga unta kini tangtangon, o di ba yun, reduce-an. Nga atong gihangyo karon nga 12% karon nga value-added tax nga mawala. Tungod kay dako ginisiyag mawala sa atong kahimtang bisan tuod way trabaho. Kay ngano man mo palit man kita. Atong sige sano karon mo palit man ta. Wow, na ko na tax biya. Ah, naibat, nabibat. Oh, di ba? Kumisa asa kang transaction bisan galing si kuryente naibat. Labi na siguro si Bihana, pretend ako agbat. Hello kayo mga kaigsonan. Mao ra karon nga giduso karon sa Senate Bill number 2124 kanang gitawag nga VAT Exemption on System Loss Act. Ang detalye ani mga kaigsonan, ang maong mga balaod no nagtinguha ni nga tangtangon ang value added tax sa system loss o ang nakalakas nakalas nga mga kuryente nga gipasa karon ngadto sa mga kitawag na tog konsumidor. Sa ID naman tagkalapos na sa istorya kada adlaw gid ba? Are ba? Mao ni karon ang gipahingusgan karon sa katawhan nga maduso og ma-approve in taon ngadto sa Senate. Kitawag nag Senate Bill number 2124. Di ba? sa atuang yun, sa panimalay, bisag asa, opisina, bisag asa. Kinahanglan gina siya nga kay doon naman ko'y nakalas nga kuryente. Gani, doon na gani testimonya nga bisag wala naggamit, nakalas gya pong kuryente. Gani, bisa pa siguro na o gina-op ni mong kwintador, nakalas gya pong kuryente ang botong ano. Ang sabi na, ang sabi sa pao ito, huwag kayo gigamit, basta nga nang kuwan, dako kayo kalas. Mga na mga isunan, ang gihatagan karong igong nga gibugaton sa mga balaod nun, nga kanana ang giduso gyo dito sa Senado. I hope nga kinini ang mga pagduso karon Senado, maaprubahan ni kay pipila ka bulan na biya na itong ninggi yaw-yaw sa kahanginan. Kanyang gitawag na itong value added tax nga 12% nga kung mahimo gali tanggalon. Pero matod pa niya, reduce na lang. Kaya ato nang isigutan na itong pipila ka bulan, kung mahitabo manggaling ng tanggalon na, wala na gitawag, dilit na ito makabayad sa itong utang ito sa utang ito sa gawas nasod. Kaya wala naman tayo source of income tungod kay gibaba man ang itong value added tax na. Rason lang kung napuda nila good. Siyaro na pong di po sila kauna-una kung sa ang himuon. Ang sa mga ingon karon ang supporting verses sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Matod na ba dito sa panultihon 22-22? Naingon dito, ngayon taon yung kawati ang mga kabus tungod kay sila kabus. Kana mo huwag mangyapon na sa kawat, mga kaigsunan. Ang Biblia maging nag-storya ngayon yung kawati. Ayaw pagkawati ang mga kabus tungod kay kabus sila. Nasa mabasa karon sa Proverbio 22-22. Sige, kutloan na, di ba? Makuan po ka. Pamalandong po ba? Ayaw pagkawati ang kabus tungod kay kabus siya. Mao na ginanga, kung atong lantaw na manghatag yun mga alternatibo ang gobyerno, nga mamahimo yun nga dili na magyaw-yaw ang tao. Dili na mumulo. Di ba, anak-anak? 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang ni inimpipilak, mga painom-nom.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Cataract, eye care gold. Pterygium, eye care gold. Astigmatism, eye care gold. Glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. O maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye care gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo og mas gipaepektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like
6: Miley. ang Cesar Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhat ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
8: Makabuhay! Introducing Case Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion o ang Point of View. O ganina nga itong gikaingon ka ganina regarding anini ang value added tax nga kung mahimo manggaling maaprubahan sa Senate Bill nga gitusok karon sa mga senador dito gyud sa awanan sa Senado ang Senate Bill number 2124 ang VAT exemption. Na kung mahimo lagi matuman na unya wala na yung mga mahitabo nga kanang pagtikas ba kawat na unsa man diha human sad ang nagdumala ng maong kahintang inahanglan gyud na nga kanang pagpapas gyud sa dili makatarunganon nga dugang viranan sama sa bat sa kuryente nga wala pod magamit diha. O na nga nagpakita gyon sa kabalaka na sa gobyerno nga dili gyon mapahimuslan o mabugatan ba ang mismong mga kabos. Mana, I hope mga kaigsoonan nga approve gyon unta sa Senado bisan tuod sila karon nga nagubot pa dito. O lagi na sa atong ika-istorya gani nga atong pipila ka mga adlaw. Mag-ampo lagi tang dili gubat na dili gubat katauhan.

mga kaigsonan. Din hinapunta karon magkumbati karon sa politika o ekonomiya. Kato siya, seryoso man to. Kaya nga naman, malaod nun man tong giduso para man to na to. Dili lang ikato, daghan ontang mga sinit bill ontang ang hisgutan. Ato na lang tong gikotlo. Ganyan to, at least, kato ang pinaka-importante. Organic sa laing gabahin at hisgutan ang politikanong kahimtang sa nasod. Dili lang kay nasod Pilipinas. Apil po ang laing nasod, mga kaigsonan. Sama karon naghihugun-hugunan nga dako kayong away sa International Criminal Court kung ICC karon nga naa karon sa Pilipinas. O gani karon bisan tuod nga dili Pilipino ang maong balaod, ambot og nganong naabot sa Pilipinas. O gani nahadlok pang usa ka senador nga grabe kag kaisog apan mitago pa man gani tungod anang giingon natong ICC. Kung giingon nga International Criminal Court nga usa gyud ka power. Apit gani ang Korte Suprema, dili makababag niini kung pananglitan nga dunay masangko sa kaso ang usa ka Pilipino. O sana gani karon gikan ni kanhing Pangulo Rodrigo Rua Duterte nga sigundahan kano ni Ronald Bato de la Rosa. May gani pod wa madakpi, pero at least na pag-abot sa Senado, dito na po nakabuto o gamay, apa nakaikyas gapon kay Gukdunon lagi. Kung hindi man ang lain nasod na nigukot, ang ato ang magyamong Pilipino. Ang botogano, mga kaigsonan. Olagi na, nga usagi na karon nga tensyon karon sa Senado. Gani ang Senado karon naglisod pa gani unsaon. Kay matod palagi sa balaod, doon na gani abogado karon sa Korte Suprema, associate gyud sa maong korte. Nga walay gidapigan masenador mangkaw vice president o presidente kas nasod sa Pilipinas, kinahanglan gyud ato bangun ang maong kaso. Unsaon na lang tinluoya. Pero abi ninyo mga kaigsonan, tungon lagi ang power karon ang ICC, asos kaloy sa ginopod, nasuko ang Russia, nasuko po ang US. Alam sa kasayuran sa tanan, ang Russia karon pertegyong pagka-dismaya, pertegyong sukuha. O gani karon nagpagulat na karon og warrant of arrest batok sa mga opisyal sa International Criminal Court. So dili ang Pilipinas, ang atong isdugan gapon manggod, kinahanglan isog gidunta pero nagtalaw man. Ato gyud ang istigutan gani ang usaw sa mga supporting base nga kinahanglan magmaisugon kung asa ka nagpuyo talawan man. Pero ang Russia tungod kay dili man membro sa gitawan itong Rome Statute sa maong balaod, ang Russia karon nagpagula karon og warrant of arrest bato kana sa mga opisyal sa International Criminal Court kung ICC. Ang gobyerno karon sa Russia o ang warrant of arrest batok sa pipila ka mga opisyal sa International Criminal Court o ICC, lakip na ang chief prosecutor o walopod ka mga huwis sa international nga tribunal. Bihala. Aron, nakita na nato karon ang wala ba taingon nga nilipay ta kay gipilot og kaso, ha? Nagpagula og warrant of arrest ang Russia para gyud didto gyud sa ICC. Natuwa ra bas digong nito. Tuwas digong nito. Konya matod para bas ma kontrapartido nga kana si Bato de la Rosa uban po na didto. Konya karon mahitabo pa na nitang karon yung maprubahan karon pagpagula karong warrant of arrest batok sa ICC sa mga opisyal, wala na himuon ditong hearing. Mauna karon ang kahimtang karon sa Russia ang ICC. Nga gipadalaan ka nag warrant of arrest batok nila sa mga opisyalis. Labi na karon ang chief prosecutor og walo ka mga huwis international tribunal. Mag-eksonan, base kini sa report, gihukman na sa korte sa Russia si Karen Khan og ang walo ka mga huwis og ang pagkabilanggo

0: gitawag na in absentia o bisan wala sila mitambong sa maong husay. Limang kabilanggo. Si Khan karon gisintensyahan na ang mismo nga prosecutor sa maong tribunal, chief prosecutor, si Karen Khan og ang walo ka mga huwes. Karon si Karen Khan gisintensyahan karon og 15 katuig. Grabe kabilanggo. Samtang ang mga huwis po nakadawat pini og silyo tagikan sa 3.5 hantod sa 15 ka mga tuig pod. Ang siyam ka mga opisyal gilakip usab sa mga wanted list sa maong Rusya. Sa ato pa di sila kalakaw ditong asa napitang kogong pananglitan, mura po na magtago-tago po sila. Wala pa gani ilabot diri magaigsonan ang US. Rusya pa lang atong isgutan. Karon ang kun do na magali makadungog aning balita karon amon ang uban mo katawa uban kun nagyamit pod. Ah, di ba gituhan karon? Gituhang tubag karon na ni Rusya o sa Rusya panang sa Rusya human kini nagpagula ang ICC niadtong 2023. O gingon lagi nga global arrest warrant batok kang Vladimir Putin nga may kalabutan kini sa allegation war crimes sa gingon natong Ukraine. Apan wala giila. Wala gyud giila og dili kini miyembro sa ICC ang Russia. Ang maong limitado ng mga jurisdiction sa tribunal sulod sa nasod. Posible kuno gihapon na mag-atubang o pagdakop. Ha? Dakpon po sila. Posible ang pagdakop ang mga opisyal sa ICC kung mobiyahi sila sa mga nasod na dunay kooperasyon o alyansa sa Moscow. So di sila kalusot dito. So ang maayo na Aris Pilipinas, direk, kumus-kumuson o bayo. Maka doon ang update mga kaigsonan, ang Russia may tungod sa atong gisgutan nga politika. Dili lang kay sa nasod Pilipinas, kundi sa laing nasod. O gani karon giinkwentro na gin sa Russia ang ICC. Tungod ka na sa giingon ang pagkaabuso. O, di ba? Karon atong hisgutan ang dagan na pod sa politika sa Pilipinas. Ang posisyon karon sa gobyerno nga dili kuno taming para kuno maglikay sa pagtubag sa maong balaod. Gipahayag karon ni Supreme Court Associate Justice Maria Pilomena Singh nga wala kuno opisyal sa gobyerno ang pwede kuno mugamit sa iyang katungod o katungdanan isip taming batok sa pag-atubang karon sa mga balaod. Mao ni mga isunan atong gikaingon nga bisan pag presidente, vice president o senador ka, matod pa ni Supreme Court Associate Justice Maria Pilomena Singh nga wala kuno opisyal sa gobyerno ang pwedeng mugamit siya kunong katungdanan isip taming batok kuno sa pag-atubang sa mga balaod. Kini ang giluwatan pamahayag karon ni Singh kalabot kini sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Diin iya kining giklaro nga dili kuno magamit ang iyang pagkasenador. Ang iya kuno kasamtangan nga posisyon sa Senado. Aron likayan kuno ang pagdakop kaniya ubos kala sa warrant nga gipagawas karon sa International Criminal Court. Marapog kampi pong kini si Kwan. Adili maingon tang kampi pod. Mamabatang ingon na kampi pod. Ing kampi po taan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay matod pa niya, walay gidapigan. Basta makasala ka. Ah, di sa pagpresidente sa Nasod sa Pilipinas, si Ikop. Ano guys, sayang kan, saya karon nga concurring opinion. Gipasabot karon ni Singh nga ang isyu kuno sa ICC warrant batok kan de la Rosa tungod kana sa giingon nga krimen batok sa katawhan nga gitawag natong crimes against humanity. O nandako og kalambigitan sa moral nga katubagan tungod aning maong kaso. Magitawag ka na nga moral accountability. Walagi na nga dugang pasawis ang Korte Suprema, dili angay kuno magpadala og pagsilbing instrumento aron tugutan ang mga opisyal sa publiko nga makalikay sa tulubagon sa pagpatuman sa maong balaod. Gitawag ka nag rule of law. So, watay mahimo, iha dito, tago na lang siya una, kay pati ang ato ang balao sa Pilipinas, ni considerar mong gumpo na siya nga, si Kupunpun. Mauna mga kaigsonan nga bugat-bugat po amot, unsay angay himoon. Sa itong ikaingon lagi sa unang pangapanahon, na itong nanglabay mga generation, nindot kay kimarag balaanon pa kayo, mga balaan pa kayo, mga panahon ba? Karon dili naman. Gobot man, nag-unay man ang Pilipino, batog Pilipino, tungod kay ranguhan, naas position, na sa balaod. Nakupon po ang mismong Pilipino po nga nakasala po siyo tang natauhan. Dapat, ato atang balaod, atong balaod. So, matay mahimo po lagi. Kay kanang gingo nilang wala naman ta na membro sa Rome Statute pero abot nganong na paman tungod sa Interpol o sa ba na nay koordinasyon sa ambot pasabot ana o matakabalog ana god. Ora gina nga kanana usa gina siya karon nga gihatagan karon igo nga gibugaton sa ato mga leader mga senador. Nga ilan na lang di ha nga kinahanglan na gyud nga mag-amping na lang. Bisan tuod nga senador ka, vice presidente ka, amping na lang gyud nga di makasala kay ang laing nasod kan bisan tuod nga wala nay jurisdiction sa Pilipinas, nagsige magkapugkamang. Pero adto kas Rusya sa Moscow karon adto mga international criminal court dito mga opisyales, di ba? Priso mo dito. Dige mo kaso dito gyud. Sa lain nga bahin regarding yapon sa politika labi na sa ato karon politikanong kahimtang sa mga senador. Labi na karon nga gikusukuso po ni karon nga unsas mga modelo ligis katawan kini si Senador Rodanti Mark Kulita. Nga gipailan po ni sa ato ikaingon lagi nga dunay mga minority o majority nga mga kahimtang sa mga senador nga gipailan lagi og mga kaso. Nga gipailan amot unsa kan klaseng drama ni 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Testimonya!
5: Oh, kasi na tila. Nga nung mo mga susima? Milagguman, mihugo ka.
6: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anang mga ginadilit ni mong pagkaon, ma.
6: Ay, nilikay naman, bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up tika. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, ma?
7: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Aper Limato.
7: O sa mga ibang balati, anay, niya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imno?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa mga kinay ibang gipati sa una nai kantong pagka magtumar sa atong produkto
6: na di gyud ko makalakaw, sir. Oy, tanawa ra gud nang akong tiil. Lagom kay nasuna, masamad, dugay kay maayo, pero nagmaintain lang ko. Wa gyud ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa na gyud ko problema.
7: Gamit sa kasa para gis bila-bila herbal oil.
6: Oy, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise nimo sa atong mga kagsuunan nga naminaw karon, nai?
6: Ako gud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Padayon ta sa tuang gamay na lang minuto ang nabilin sa tuang programang Public Opinion ug ang Point of View. Oligay na ang ato gining nasayran kaganina ang kahimtang karon sa tuang senador na medyo idol po sa umang katawhan tungod kani kay isog niya relihiyoso. Apan nga matod pala giakusahan gyapon nga dunay kaso nga nahitabo tungod lagi sa iyang paggamit og kwarta nga 75 million sa iyang pangampanya sa panahon pa sa eleksyon. Apan matod pa nagpalayo na lang si Presidente Bongbong Marcos tungod kay matod palagi ang maong salapi nga 75 million wala pa may campaign period. Dato pa, dili sila makabuelo mga kaigsonan tungod kay dili man campaign period, pero wala na gyud nagpakahilom ang ato ang senador. Nakasulti na gyud siya tungod kay sakit naman, siguro maulaw na, may magdili gud tinuod. So wala na lagi siya nagpakahilom sa maong mga gi-kaso may tungod niya. Bugat ko ng kaso god, bribery og Flander god. Complaints kabahin sa gi-aligar nga nadawat niining 75 million nga donation campaign. Yeah, bugat-bugat kay magaisunan. Ala na gyud sa senador ang iya kunong kalig-unan o iyang kalig-on mao kunoy gipunting sa mga pagpasaka sa maong kaso batok niya. Apanindot kayo kay matod pa ni Marcolita ang mismong yung idol laging idolo sa mga ubang pang mga katawan tungod kay maiso kunya reliyoso si Rodanti Marcolita. Ang iyan na lang na istorya, matod pa niya, if the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning, it was spilled. I will not be silenced. Mao na gingon niya nga di na gid siya magpakahilom. Aligin na nga musulti na sa istinuod kay isog na kayo. Gani, nakuyawan na mangani ng uban mga manoria. Ah, nag-adjourn na lang sila. Kaya nga naman, krabig kumbati ni Marcolita. Wala may ngon siya nagpakauaw siyang kaubang senador, pero igo yun mga kaigsonan. Wala man tayo nilaban ni Marcolita. Kinsa man po na siyang tao raman sa ta. Sumala silang debate sa Senado, misampot yun sa walkout. Human yun nga giingon ni, giinsulto yun ni Marcolita ang mga senador nga dili abogado. Maulagi na po lagi niya. Dito silang debate. Pildihon man yun itong mga senadora, labi ng minority ka, minority black ka, o niya ang imong kinkwentro, majority nga poor abogado, lilisod yun. Diyo silang nahimo, nang gawas na lang, na-adjourn na lang maong session. Mura po tagdito po tano. O nami sampot yun sa dakong lali, sulod yun sa Senado, mga kaigsoonan, ang gibuhi ang pamahayag ni Senado Rodanti Marcolita nga lisod yun makigdebate kung wala kay legal nga background ang usa ka magbabalaod. Ang maong pahayag ni Marcolita dali kining giprotektahan ni Senador Erwin Tolpo. Kinsa mi kontra, pinagi pod sa usa ka point of order o mibutiyag nga usa kini kamatang sa personal nga pag-atake. Imaton pa ni Marcolita, dili manatake ako at tinuod man na. Itawag ka na nga ad hominem. Batok sa mga senador nga wala gani makahuman sa kursong abugasya. Na unsaon naman, ay di na lagi mo magkigidibate lagi. Kay unsaon naman nga, matod palagi niya, di na siya magpakahilom. De karon, ang mga minority, unsa man hitabo nila, nang gawas. Nagpa-picture na lang sa gawas ang mga minority. Ano man, wala man sila daganan kapag abot sa debate sulod. So ang nabilin to sulod, puro sa mga majority. Ang mga minorya, nag-walk out na, human sa gidusog yun ang motion nga na-adjourn na. Karon, matod pa, bag-o ng opisyal o ang miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee, napili na. So sa motog kabugat na sa itong isikutan kagapon nga si Pia Cayetano ang senadora maoy napili nga chairperson sa Blue Committee. Blue Ribbon Committee. Ah, matod pa. Blue Ribbon Committee chairman siya. O niya karon napili na nga liderato siya sa Senado ang mga senador nga mulingkod po isip busy chairman sa Blue Ribbon Committee nga mo'y committee po nga nag-imbestigar sa mga kaso nga may kalabutan kini sa korupsyon sa gobyerno. Nahandlok mga minority tungod kay base unya na dito ang gipantaguan nga malita. Karon kay si Pia Cayetano naman ang mahimong Blue Ribbon Committee chairman, iya magigtong ipagawas ang ubang pang pending cases labi na ang flood control project o uban pang korupsyon karon sa nasod Pilipinas. O niya bugat kay mga kaigsoonan tungod kay ang Blue Ribbon Committee nga giaprubahan karon na namuna kuyawan lang giya minor tungod kay naa sila tanan. Una ang napili isip chairperson sa committee si Pia Cayetano isip chairman nga gipulihan niya si Ping Lacson samtang napili usab isip vice chairman sa Blue Ribbon Committee si Rodanti Marcolita. Arten Ligona hinoong samot. Og si Jingo Estrada. Lagi pusab sa mga miyembro sa committee sa Blue Ribbon nga gipangulahan ni Pia Cayetano si Cheese Escudero. Si Senator Bongo. Senadora Amy Marcos. Ruben Padilla. Camille Villar o Mark Villar ang membro karon sa Blue Ribbon Committee nga ginumalahan ni Senadora Pia Cayetano. Ang majority black. Karon ang mga minority karon nang gawas niya napapicture sa gawas. Wala yun nga nagkuwanta, gi-underestimate sila. Sila ramang ginagawas dito na adjourn naman na dapat unta, di sila mong gawas dito kay Wapagod mo man decision sila mag-adjourn-adjourn. Ano man, wala namang gudaganan, God. Da karon, hapit na. Hapit na ang bugno karos impeachment. Naana, maragi. Moragi hanay, bagi plastar na. Da karon, si kasamtangan ng presidente sa nasod sa Pilipinas, deny na. Mingon siya, magpalayo una siya. Tirahan po siya ni Amy Marcos karon. Niya karon, inkwentro na po sila karon ni Kuan. Ontiviros tungod kay yan. Mingon mo si Amy Marcos nga mo sayaw kuno sila tanan og tsatsa. Perte sa kuha po ni Kuan, pangilinan. Hindi mo kukuha mo sayaw og tsatsa. Parang sambingay lang tsatsa ba, pero di ay usbo ng konstitusyon. Gani karon ang satisfaction kanong rating ni Pangulong Bongbong Marcos ni Baba. Nitibugsok matod pa. Sa first quarter ang satisfaction rating ato ang kasamtangan Presidente Rodrigo Bongbong Marcos. Nagpadayon ko noon, nagtiorok ang iyang satisfaction rating sa publiko. Ang iyang lideratora sa pagka-presidente sa nasod sa Pilipinas. Amot o ngano ni Baba ang iyang bahala na sila basta kay ang tao. Pwede yun na ito lagi nga kuyaw kayo, giraho ng tao. Ang tao na gani mo yung desisyon din na asigurado, yun ka. No? What, eh, mahimo po lagi. Kay tao naman sa ta. Maligin na, may kaigsonan, nindot na kayo, no? Nga angay po na ito ng hisgutan ng sunod. Niya tungod kay absan kita sa oras sa mag-eksyonan. Wala kita kahisgot og ekonomiya. Ang ato ang kasamtangan ng ekonomiya og ang krimen niya nitabo sa Pilipinas. Ang krimen karon adunay 19.93% na. Ang krimen. Ang ato apong mga drugs karon na hitabo. Kado na gani 1.11 billion karong siyabong nadakpan sa first quarter. Nga gipanguluhan po sa PNP, sa National Police sa Nasod Pilipinas. Una 55 minutos man nakalabay, mga kaigsonan. Malagi na sa ito, ikaingon ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahum sa pipila. Kondili gyon magaisunan ana karon sa kamaturan nga gihuptan sa tanan. Di nang inyong tingog mao ginay maghari. Pagdayon timanan to magaisunan. Ang programa nga Public Opinion ug ang Point of View gidala kaninyo sa pagig-alayon sa ato ang mga mahinungdano mga sponsor. Kagapi Glass and Aluminum Services nga ligon o ganindot nga glass o ga aluminum works sa inyo mga balay, opisina, asan ba dapita? Kagapi Glass and Aluminum Services lang. Nahimutang diha agad sa public market panabo. Gipanagiyahan ni si Roderick Kagapi nga matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services, barato, pulido, quality nga trabaho. Ayon sad, ang matod pa, alang usab sa mga, alang sa inyong mga formal nga bisti, uniforme, o di kalidad nga tahi, na dihagyon ang Octaviano Tilloroy, magkaisunan. Eksperto gina sa paghatag kaninyo og mga saktong pit og nindot nga disenyo. Ayaw lang kalimot, Octaviano Tilloroy. Og dugang pa po mga kaigsonan. Nanawagan usab kita, nanawagan usab kita sa mga business owners kung gusto mo kung gusto ba ninyo nga mailhan gyud ang inyong negosyo, ha? Unsang klase negosyo na? Ang public opinion ug ang Point of View abli na karon alang sa inyong sponsorship, gamay lang kantidad. Madunggan gyud ang inyong produkto, inyong business magaisunan, pinaagi ka na sa kahanginan. Ay lagalimot pagduaw sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Dico Building lang at Barlang sa Panabo City in Magaysonan. Aunang usak ka uras nga puno gyud sa pagtulunan o nagkalain-lain mga opinyon. Og laom gyud nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon apan sa dili pa nato takupan ang linyas komunikasyon. Karong adlawa, magpabiling kita nga usa ka dakong hagit alang sa atong kagamhanan ug sa matag Pilipino. O diha natapos ang usa ka uras ang pagpanag-uban sa public opinion ug ang point of view. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa 96.1 and Pret Radio Panabo City sa 90.9 Light FM. Gagipangunahan ni Atty. Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag Engine World Peorio, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Mingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao'y maghatag kanadtog hustong dalan. Maayong hapon and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ningot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang sing, di sa sito na kahapit, nga, nasa ko'y tanang umagad ng nading, nga, dugan, di siya binawag, lang tansiya, inko inom, dali na kisya niya ulian, ningot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kung mag-aliagay. Akong gipainom og power ten glass na itong mong lading. Ningot yun siya nung lading gamitin muna. Mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among ginintin karon. Ah, nga suki na ko din na ina kuyapan din nga na ano, nag-gurug-gurug na gitugnaw. Akong gipainom, inaampoy ako. Diha dahil nung lading, wala na yun siya nagkurug, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapan, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit. Ay.
5: Naunsa mang katay? Oh. Nga nagkita naman ka sa saog.
4: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?
6: Nong Lading Essential Oil.
5: Nong Lading Essential Oil?
6: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
7: Uy, Mare, asa man ka paingon?
8: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita, ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
9: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
10: high, we were so sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Oy, salamat dahil sa itong mga naminaw karon mga kaibigan. No, once again, maayong paglanog-lanog, no, diha sa itong mga tigpaminaw, diha sa Tugarnay, o especially diha sa kong mga kasilinganan. Okay na always to nag-tune in, no, 24 hours good na ilang mga radyo diha. Eh? Okay, salamat dahil sa tanan-tanan taga Tugarnay. And also sa kong mga kaubanan, no, diha sa konsiho. Oy, thank you sa tanan-tanan ng mga kaubanan nato diha. And of course, no, naminaw karon si Madam Melba Lerma Sombrio Dalampino. Salamat dahil sa akong mga okay, sa itong mga guwapang mga staff dahil sa barangay Tugarnay. Puno kang Ami, Yoyong, kang Chinchin. And also, dapat kang Ma'am Karin, no, ang atong guwapang teacher dahil sa Decker 1 o dahil sa Decker 2. Mayong-mayong hapon dahil na kang Ma'am Whitney, no, and Piesto. And of course, daw, no, sa itong Decker 3, naminaw karon dahil si Ma'am okay, si Ma'am Boylat, no, salamat dahil sa tarantanan ng mga taga-Tugarnay. Eh? And also sa itong mga namina po karon mga kaibigan, no, diya sa Municipality of New Corelia. Uy, salamat dahil taga New Corelia. And dito sa Tagum, Santo Tomas, Davao, o diya po, no, sa Panacan. And of course, do dahil sa Carmen, no, Carmen Davao del Norte. Uy, salamat dahil sa mga naminaw karon diha. Thank you sa inyong tanan, no, sa inyong paglanog-lanog. Okay, subahin niyo ako mga pangano hanggang alas 7 po tayo. Okay, so diri lang gihapon, no, sa tawang programa, no, ang programang matag adlaw. Okay, kinigahapon si Dieter ang mga pangano. Subahin lang ko ha, sa mga naminaw. Okay, sa pagbabalik ni Tekla mamaya, abangan ninyo, no, ang atuang matag hapon na tong topic. And of course, okay, ang atuang ginakubtan ko na itong load mo o hula mo. So, mamaya yan. Okay, so sa mga naminaw, no, babalik lang ko ha, sa mga gusto mo pabit sa mga minsan na may mga request. Okay, more of disco po tayo ngayon. Bawal mo na yung mga love song, di ba? Okay, dapat makagiling yun dan, no, dapat dilita magunog mga problema ka na mag-imot-imot diha pinagi sa mga music. Okay, basta

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangay, 5:28 na sa kahaponon. Okay, so mayong paglunog-lunog sa itong mga naminaw karon mga pang, so once again, sa itong mga tigpaminaw, no, diri sa itong mga tigpaminaw, no, karon diri sa Panabo, no, particular na sa tanan mga kabaranggayan, okay, sakop, no, diri sa Panabo once, no, mayong hapon sa tanan. And of course, no, sa itong mga vendors, okay, diya sa palingki karon, no, grabe ang lagubo sa itong mga speaker, ha? And also sa itong mga naminaw po rin mga panggano, once again, no, mayong hapon o mayong paglanog-lanog sa itong mga tigpaminaw ko rin daw dito sa Davao. Okay, particular na dito sa Panacan. And also dito sa Tagum na pan, ano na dito sa Tagum na regional. And dito sa Apukon o dito sa itong mga naminaw ko rin sa La Pilipina, no, grabe ang itong lagubo sa itong mga speaker. Salamat dito sa itong mga naminaw ko rin dito. Okay, so mo we have a first call on dawaton sa pikas linya, kinsa ka kini? Yes, Tess, hello, mayong mayong hapon, kinsa ni Palihog?
1: Ay, Ma'am Tekla, ang akong
0: lawyer. Yes. Oh, yung mamaya po ha. Okay, na ano na nabili na ako imong number para maludan po, madam. Okay, so asa man ka karon, madam? Asa ka karon?
1: Kung si family sila Christina, sila Fatima. Oh.
0: Oh, kinsa pa?
1: Kids na upat
0: na
1: si Kate
0: Everett,
1: Ken Archel, Carl Adam, Katarina
0: Ibrilen. Okay. Okay, so madam, sa may ano karon di ba, madam? Wala ba'y ulan di karon sa gawas?
1: Adria, sa mga mamplik lang, galagala, wala pa'y ulan.
0: Okay, wala pa'y ulan. So sa may mong gibuhat karong orasa?
1: Alamin lang sa imuhang mga contact lang.
0: Okay, so dagan bag... Okay, dagan bag naminaw karon di ha, madam? Okay, so okay, unsa imong gipayon, unsa dako ba imong speaker imong gipaminawon or gamay nga radyo? Okay, so mag-abot kita sa mga silinganan diyan, so gigreet ba nimo imong mga silingan? Okay, so ang imong husband, asa man imong husband karon?
1: Shuttle,
0: Mantikla. Oh, so nag-drive yung Metro Shuttle. So, bongga, no, driver. Gano'y mga, ang imong barn na din. Ang imong mga kids. Okay, so, ang imong kids karon, pila ka ba kayong anak?
1: Ma'am?
0: Pila ka ba kayong anak?
1: Upat ka
0: anak. Okay, so, ipo, upat imong anak. Okay, so, ma'am, salamat sa pagtawag na. So, pabutal imong load, no? Kaya ako nang, okay, thank you so much pa kanimo, madam. Okay, so mo tong atong caller mga kaibigan, no, diha, no, sa Galagala Panabo. Iduro man ang Galagala no naara na diri banda karo. At ron ang kasilinganan na unahan na dapit diri sa tong studio. Salamat din sa mga naminaw karon diha, no, of course to sa tong first caller, no, na nagikan karon pa, no, diha, no, naglanog-lanog ta sa katibukan, no, diha sa Galagala. Okay, so our caller tong dawaton sa pikas linya. Yes, hello caller, mayong mayong hapon, kinsa ni Palihog?
2: Hapon,
0: isa man ni ay si Fatima. Basta ka ning tingugan, no, maano yun ako si Fatima. Fatima, yun ni siya. Okay, Fatima, musta naman, Fatima?
2: Ha?
0: Musta na?
2: Ay, okay lang sa ayo. Lipstick
0: lang. Okay, so, go ahead sa mga greatest po, Fatima?
2: Ay, greatest na yun ako. Akong mga higala na ako. Si DJ, si Joy, si Kristen, si Laitan, si Loverboy, o yung palalab si Kristen, o kay Ato GR, kay Ate Brenda, kay Judy Jetta, o kay Kya Tubal, o kay Jubilin Kudi Ay, nga nari at sa Galagala, o yan Aki, si Kim Kim, si Tata, si Kit Kit, o si Adam, o si Ate Gina Kudi Ay, o si Ako Joel Ponce, o sa mga Ponce family na lang, o sa Lubang family, o sa Kailan or English family. Most especially sa Buang.

0: mamang palalag nga naa sa tiket balay si Ate Christina Ponce. Ang pinggit always, Ate. Nasa sa tiket balay ka rin, ang linaw ko ito. Mga kay Gagawal, eh diya, sa tiket balay, nang po sa isahon, kay Dagano mo.
1: Okay na, salamat ka nimo no, pati man si mong pagtawag. Okay mo to ang happy birthday. Okay mo to ang ano no ni pati man nung di basta-basta ni si pati ma. Okay, so again ang atong text number 09121751291. Again 09121751291. Okay, so dirita sa tuong text line galing sa texter 19198. Okay, so tada, okay, ano ba siya, request na sa tadahan na, uy, more of, ano tayo ha, kanang disco ta ha, bawal mo na yung mga love song ha. Okay, so pasensya na po. Then, texture, okay, ano pa siya, pa-chat out ko diri sa Porok 7, Salvacion, Panabo City, labi na sa Pastel de Oro, og sa kay Justin Kim, Danilo, and Elna Pitts, January, o kang January, guwapo ha. Guwapo o gogihan. Oy, salamat ka nimo, ano ha, texter 4032. Salamat tayo sa mga naminaw karon di ha. Okay, pag-request ko, song B, watch up. Okay, so April lang natin mamaya na 50-25. Okay, salamat sa mong pag-text, no? Salamat tayo sa mga naminaw karon di ha. Thank you so much sa takat salvation. Okay, sa itong oras mga kaibigan, alas 5.34 na. Okay, so mabalik lang ko ha. Okay, sa mga naminaw mga pagkasumamaya. Okay, sa mga ninyo nung atuang topic no this afternoon. Of course, to sa atuang ginaabangan sa tanan, ang atuang lood mo o hula mo.

sino nga bang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMV para mayroon na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMV because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Buhi ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller o na ibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba, jud kong immune system, mo lang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o amahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
9: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement ko, na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagtatry ni ini, ilan na yung itry para po nila mag-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: Okay, so oras mga kaibigan, alas 5:44 na. Okay, sa mga nabinako ng mga pangasuhan sa ganoong mayong hapon, dahil sa tanan nga naglanog-lanog karon di ha. Okay, particular na dahil sa barangay Cebulano, Carmen. Okay, salamat din sa itong mga kaigan natin. And also sa mga naminapod karon mga kaibigan, sa itong mga tigpaminaw karon diha sa Mungkayo. Uy, salamat din sa taga Mungkayo, sa mga taga Di Oro and Davao Oriental. And also no, sa particular sa mga taga Davao del Norte, no? Salamat din sa itong mga kaigan no, na always nagasubaybay. Salamat sa lahat-lahat dyan. And also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, no, sa tanan mga establishment, no, sa mga naminaw karon, no, isalamat dahil sa mga naglanog-lanog karon. Eh. Okay, so dirita sa itong second part sa itong segment, no, sa itong programa mga kaibigan, no, matag hapon, no, ang itong topic, no, this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, na may mga komento or mga komentaryo, okay, pwede mo text, no, pwede mo tawag, no, sa tuwang text na number against Ryan 12-175-1291. Against Ryan 12-175-1291. Okay, so topic karon mga kaibigan, what if kung, okay, so what if kung nag-ano mo mga pangano na mo'y dako nga problema, okay, ha? Okay, normal, lagi tayong mga dakong mga klase-klaseng mga problema sa kinabuhi, di ba? Okay, what if na may mga dako nga problema, unsa may una-una ninyong buhaton kung na may dako nga problema? Okay, so text na or tawag again sa itong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, I'm sure ang uban mga pangano klase-klaseng problema nung aniabot sa kinabuhi, no? Klase-klaseng problema, problema sa kwarta, problema sa gugma, or problema sa pamilya. Muna nga, klase-klase yung mga problema, mga pangganong mayaguman na to or ma-encounter na to, no? Basta mga problema na gari no, murag sakit baya. Muna nga, dili na to na maano bitaw, no? Kanang, or matagnaan, or maano na to na nga maabot sa tong kinabuhi. Kaya, ang uban manggod, kanang, maingon dahil nga, ay, di wala na'y pag-asa nga, masulbad niya nga akong problema, ha? Okay, mo nang giingon nga ka nang maano ba, ka nang makana ba taw kang nga ka nang ay murag dili na ko swerte ka nang kung gugma lang mga sigutan, no? Mo nang kung gugma gani, dagan kay mga klase-klaseng ano ba nga unsay buhaton nila, no? Mo naglibog sila unsay buhaton nila sa maong nga problema. Okay, so ngatong oras mga panggano, alas 5:47 na. Okay, salamat dahil no, sa mga naminaw karon no, sa mga tropa ni Neko na ang gwapo nga Neko diya sa Porok 5. Pero naglagot ko aning Neko no, first time na meet up ni Neko, naglagot ko. Pero hindi ko sa kalagot ano, friendly man si Neko, di ba? Okay, so, uy, salamat din no, sa mga kasamahan. Uy, sa mga Brillantes family. Og, okay nga, lami nga si Neko daw ni. Okay, taga Purok 5, barangay San Vicente. No, salamat din daw, diapo no, kang Junaline Manayaga. Okay, I think siguro karon no, nag ano sila karon, naminaw na sila karon. Kay kagahapon naglagubo ilang mga speaker kagahapon. Salamat kay kang Richard. Okay, ang iyang bagong special someone ni Janeline Manayaga. Okay, and also sa mga naminaw pod karon mga kaibigan, once again mayong hapon no, sa tarantanan diya sa mga Bulegan family no, diya kang Tatay Vicente og Nanay Nina. And depo no kang Nelbert no sa mayong hapon no sa tarantanan diya sa taga Porok 5. Okay, hopefully no nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Then ang uban pod karon no siguro ang uban grabe ang paglaba karon kay grabe nakaano sila tubig ano no nagsalod sila sa tubig ulan kaganina. Okay, pero ambot lang po kaya di ko sure, no, sa tuganay ganina, daghan, murag, amo po, bayo-bay po, no, ang ulan. Then, I don't know kung diri sa Panaboy, kusog bang ulan, kaya nagdugay bang ulan, no? Okay, no, salamat dahil sa tanan. Of course, no, sa tanan mga lamion, karon nga naminaw, salamat sa lahat-lahat diha, no, nga naminaw diha. Okay, labi sa itong mga pick-up drivers, no, going to Tagum, going to, okay, so, uy, salamat dahil sa itong mga, ano na yung mga pick-up driver, no, diri sa Panaboy. Okay, salamat tayo sa mga lamion nga mga pick-up drivers. Binin mo no ang mga pick-up drivers, mga panggam. Okay, na usa ka pick-up doon. Last time, ano ko, no, nagsakay ko pick-up, no? Nagpaminaw, gidaw siya, no? Ano pa siya, nga tekla, i-greet ko, no? Ano po kung, na wala po ko balos yung pangalan, eh? Okay, so grabe siya tutok sa ko, ano, makana po kung, kung sabi gitutukan sa ko, muna na po ko, sabi, nabay hugaw akong naon. Ay, no? Makana siya ba nga, maulo siyang musulti, nga, nakaila dahil sa sakuha, dahil siya, ikaw si Digitech, like, yes. So, pero lamion po ng lucky, no, lamion po siya. Ay, pero, ano siya nga, uy, ikaw ba, muna po gagawa ng ano sa radyo ba, imong tingog sa radyo, saan akong tingog sa radyo? Ay, ano siya nga, virgin daw kayo kong tingog sa radyo, sure ka? Ay, ano siya nga, tama na rin ko sa ano, tama na rin ko sa radyo rin nga, virgin ang radyo de, ah? Ay, ano siya nga, kanigin ang driver, nagmaglagot ko, lami kayo kusi ko ng bugar, no? Kaya na nga, ikaw ang mamang driver ha, kung naminaw mga karoon ka itong ikaw, so mayong hapon si Muha. O thank you so much si Muhang pagpaminaw. O karoon kayo, nakita naman ko ni Mo, so din ako virgin. And also, the, no, once again, salamat kayo mo Nico, no, akong pa-baby nga Nico, naminaw karoon. Okay, salamat dahil sa mga namina. Uy, joke lang ng mga iana. Kamu yun, maninood yun mo ba? Kamu yun, ano, maka-ano mo, maka-erita mo. Eh? Okay, so back na sa itong topic, mga kaibigan. So, klasik-klasik mga problema nung niabot sa itong kinabuhi. Okay, problema sa kwarta, o problema sa pamilya, or a problema no, sa ano sa inyong gihigugma, no? Pero ang punta na ako niya mga panggay, no, isa. Kung saan ninyo pag ano-ano nga problema, una-una niyo buhat, o sabi niyo unang malibaw, na mo yung ano nga problema, ibutan na ito, ibutan na ito nga problema sa ano, sa pamilya, okay? Kung saan una-una ninyong buhat, o, nalimbawa ka ron nga, okay, ang imuhang banda, no, nailaing kalaguyo, sa may buhato ni mo. Ha? Okay, so, una-unang buhato ni mo sa manjod, no? So, text or tawag again. Sa itong text at number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so, thank you so much sa itong mga namino ko no? Once again, sa itong mga bus driver going to Tagum and tabaw, no? Sa mga nag-turno karon di, ha? Okay, kabalo ko ang uban na itong mga driver karon. Okay, always yun talaga paminaw, no? Kabalo ko ay na mga panga. Okay, so, another caller itong dawaton sa pikas linya. Yes, hello caller, mayong hapon. Kinsani, palihog?
1: Hello, Kong.
0: Yes, kinsani.
1: Digitech.
0: Oh, yes, hello. Kinsani, palihog?
1: Si Lemuel,
0: ganito well, ang dali sa Purok 3 sa Nahaw. Uy, Lemuel,
1: taga-Purok 3 sa
0: Nahaw. Okay, so, kabalo ko nga naminaw mo diha, no? So, naglanog-lanog dito sa Purok 3.
1: Yes! Basta ikaw, favorito
0: na mo. Okay, Lemuel, go ahead si mong mga greetings mo diha. Go ahead po.
1: Mo-share lang
0: ito sa iyo
1: mong topic.
0: Okay, topic yun. Okay, kasi butang na to, Lemuel. Ha? Okay, so normal man yun o, klasik-klasik niya sa itong kinaboy ng no, mga problema sa kinaboy. Pero, usaon man mo pag ano-ano ang problema. Halimbawa, niabot na si mong kinaboy. Ngayon ako nga problema. Usa mo nung unang buhaton, go ahead.
1: Unang-una, kampo yun ka. Nayong yun ka, guidance sa Lord para solbat mong problema. Ikadua, dili lang paigo ang pag-ampo kung dili. Pumuhas mo ka para musulbad mong pag-ampo. Ang iyong pag-ampo, musulbad mong problema niya. Ang iyong pagbuhat, sabayan mo sa iyong ininuod ng pag-ampo. Dito dyan ka pamaagi para masulbad o magbuhat ng mga pamaagi para masulbad mong problema with the help of God.
0: Okay.
1: Parang siya.
0: Okay, so dapat po no mga kanguyan nga kung nakay mga problema, dapat heartily po mong pag-ampo. Dili po siguro nung ka nang mag-ampo ka murag ano lang no, oh, wala.
1: Kadili tao lang bitaw.
0: Oh, kadili ka madungog sa Ginoo anak kung yan ako dili heartily imong pag si mong pag-ampo ka lang ano jud siya.
1: Okay. Tingin na pag-ampo.
0: Yes. Okay, so Lemuel, salamat sa pagtawag. Guide muna si mong greetings. Okay, guide si mong greetings po.
1: Barangay Kauswagan, si Minda Tampos, Stan Mulia. Moran to.
0: Okay, kinsa pa.
1: Salamat, Kon.
0: Okay, salamat sa pagtawag, ha?
1: Ano lang kayo request nyo, so?
0: O, sa'yo, sa mga kailangan, mga ano lang, mga disco lang, ha? Bawal man yung mga love song, ha? Disco mo, disco lang taron, okay? Kung sa may mga, imong paborito nga ka ng makakiaitang.
1: Okay, Electric Dreams.
0: Okay, Electric Dreams. So, ito lang i-play mamaya, no? Lemuel, thank you sa pagtawag. Okay, salamat sa pagtawag, mga kaibigan sa mga naminaw karon diha. Okay, so, salamat sa inyong tanan na taga Porok Tres, no? Kundi naglanog-lanog ta diha. Porok Tres, Anahaw, Carmen. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa tanan-tanan yung mga kaigan natin. Okay, so again, sa mga gusto pa mapapit sa mga mensahe na mo yung mga request, no? Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, ano pa si texture 377? Okay, high-tech lang, mayong, okay, mayong hapon. Uy, salamat dahil sa pagtabang tekla. Usaman akong gita, usaman akong, okay, gitabang yung nakalimot. Tamang kusa ko mangipangtabang, no? Uy, salamat dahil, no, okay, kabalo ko nga taga-tuganay jud ni sila. Okay, so sama sa kong giingon po ulit-ulit, no, wala man yung problema sa ko, basta muna kong giingon, normal is na pareti na to ang mga, ano, ato ang mga katawahan, no, especially dia sa Barangay Tugarna. Okay, siguro ni kagahapon, siguro ni, no, kagahapon, kaya na ako yung natabangan kagahapon. Pwede ako sa District Hospital ng Carmen, no? Okay, taga Purok Siete, Tuganay. Salamat po, no? Nagpasalamat yun. Sa normal man yun, basta kung gigon, basta makaya lang ako, no, pagtabang. Okay, 24/7 yun ko nga manuktok mo sa balay, wag yun na yung problema, no? Okay, so normal yun. Duga-duga naman yun ko naging ano, no? Wala ba yun ka ng, ang uban man good mga, ano, dia is, paingon ng election, mura po ng ilahang, pagtrabaho. Ang uban, ato lang, once nga leader mo, okay, kailangan, siyempre, nanumpa man jud mo, di ba? Kailangan, i-ano man jud na rin yung mga pangga ka ng, nanumpa man mo nga, na ano sa inyong barang, sa inyong pagka-leader. So, dili lang yung nga personal lang, di ba? No? So, kailangan, priority ninyo ang inyong mga katawan, no? Dili lang ngayon nga ka ng magtulog-tulugan mo, no? Bisan na mga mangayo ang ka ng katawan, ka na yung mga problema. Diyos ko, Lord, wala na. Kapatag, ano, ayo, what, Jod? Then pag-abot sa election, then mag-ising-isi na yun. Ano ba yun na, di ba? Ano man ang mga politiko, di ba, no? Pero ang mga katawan karon, no, wise na mga katawan karon. Pag once gani nga, naglantaw po na sila, no? Kung unsa ka diya sa barangay, o unsa ka diya sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod, di ba? So kailangan na isip po sa ka-leader is, ano jud mo, kanang trabaho jud, no? Dila kanang ano lang bang personal interest lang ninyo, ang inyong hangga, ang inyong yunang-huna, no? So, happy ta bang election, no? If ever madayon karong November, okay, mo nang mag, ano na po, no? Mupili na po tag mga leader, ha? Unang ang uban nga wa nagtrabaho, no, makulbaan. Okay, sa mga naminaw ko na itong oras, mga kaibigan, no, alas 5:58 na. O kining oras, mga panganuhatod ka na to sa to ang ginakubtan ka na, no, ato ang sabon nga makahatag o binipisyo, no, labi na gyud ko namo yung mga pimples, talumtom sa nawong, o labi na gyud, no, kanang nagagbog kuto, no, so pinaagi sa sabon, no, sa to ang kutis mistisa nga sabon kini makahatag ni siya og katong mga naay mga talumtom, og dila po ni nga pinaagi lang sa mga kadalagahan sa tong mga babae, kundi pwede po ni sa mga lalaki, no. Kung gusto ninyo nga muputi og muhamis inyong mga kutis, okay, gamit mo sa tuwang sabon, no, nga kutis mistisa nga sabongan. Okay, so available ka na, ha? Kung ano, kung matumog pa na, no, ato lang mo diri sa studio. O di kaya PM ko ninyo na para mahatod po na ako ng maong sabas ka nang makaya lang po na ako gatod po. Pwede kayo. Okay, so sa mga naminang po ng katong oras, mga kaibigan, o 5, okay, 5.30 or 5.59 ah. Okay, so Lemuel, kung namin ako i-chat yun, i-text ako, abi ko sa tayo mga, ano ba yun, nakalimutan ko yung title ng music, ayong request ni mo, no? Ano ba yun, electric? May hirap na electric fan ba? Ang zaba? Okay, so sa mga naminang, okay, sa mga nagkaroon mga paka, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon, okay, sa mga, sa tong nag-request ka kanina, no, na-request daw siya ka ng, ano, budots daw. Okay, hilig kayo magbudots to. Mula mo nang uban ka ron nga. Basta ka ng budots ka ni mga pangga. Ang uban na mga kaibigan, no? Murag ng kalipay, no? Grabe, makakiay, no? Muna nga, isa po doon nga, kanang, ano po ba, makahatap po doon kanang dagdag nga kanang, maka-exercise inyo ang panglawas, no? Kanang maong pagsayaw, di ba? Okay, so sa mga naminaw, para sa inyo atong oras, alas 6 na sa hapon, mga kaibigan.

sino nga bang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMV para mayroon na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMV because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolite Herbal Capsule.
7: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot sa Emolite Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og vitamina sa lawas og naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas og dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.

Okay, so that was the requested song no ni Mr. Lemuel Obosa na sa Porok Tres Tuganay. Okay, so very nice nung music Electric Dreams. Okay, sa mga namin ako ng mga kabitang oras, mga pangga, no, alas size, this is size na. Okay, so salamat din sa mga namin ako ron once again no, sa 94.3 Light FM Kibawi, no, Balay, Bukid Noon. Uy, salamat sa tarantan nga namin sa mga naglagubo sa mga speaker diya. And also sa itong mga negosyante and also sa talantanan itong mga tigpaminaw. Okay, so salamat tayo sa mga taga Bukid Noon. And of course, sa mga naminaw po, di ganun mga pangarap. Once again, no, mayong hapon o mayong gabi sa talantanan. Pwede hapon sa itong mga tigpaminaw sa Mungkayo, Nabonturan, Mawab, and also no, sa Tagum. No? Particular po doon sa talantanan mga kasakupan no, sa Santo Tomas. No? Salamat sa mga naminaw karon diha. And also no, sa taran mga taga Panabo, kaya particular na rin sa Siwol and Pantalan. Okay, sa itong mga taga Palinki karon no, naminaw karon taga Palinki. Oh, salamat dai sa inyong tanan. Eh? And of course, sa mga naminaw po karon mga pangano, once again, no, mayong hap or mayong gabi sa tanan. Okay, diha sa Bunawan, okay, huwag na po na sa Panakan, huwag sa tarantanan po niya naminaw no, taga Carmen, no, sa tarantan mga kabaranggayan sakop sa Carmen. Kundiin, okay, karong, ano no, karong nga month, no, nagbisi-bisihan dito atong tanan nga mga dancer sa at tibuok no, matag kabaranggayan kay tungod sa toang, ano no, sa toang festival, no, sa toang umaabot na tong araw ng Carmen, no. Okay, so matag ka baranggayan, okay, nagkabisi-bisihan na kay tungod sa paningkamot yun nga makuha ang corona, no? Isip o saka-champion sa festival, no? Okay, ganyan, no? Diyas sa barangay ko, ganyan. Okay, adlaw-adlaw yun ang practice. Uy, sa tanan mga dancers natin dyan, no? Sa barangay ko, ganyan. Okay, and of course, tanan-tanan na itong mga membro, no? Sa mga nagkadayang kapurukan. Okay, so sa inyong tanan, no, hopefully nakapanihapon na mo. Okay, while nga nag-background no, sa toang music karon, ha? Okay, sa toang frequency sa 96.1. Okay, salamat no, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon. And also, diya po no, sa Tibalog, Santo Tomas, no, mayong paglanog-lanog din no, kang Ma'am Jenny Mia Perez to, sa mga Perez family. O gano'n kang generous ang atawang guwapang atawang bago lang nag-dibo, no? Diya sa Purok 7, itama ba? Purok 7A, Tibalog, Santo Tomas. Salamat, no, sa tiwala. Kakundiin, dito ta, no? Nag-host po tayo dyan. And of course, no, nag-decor po tayo din. Sa kapon, nagkuha sa mga gown. Salamat, dahil, no, sa tiwala sa Tikla Boutique, ha? Okay, itong mga nangailangan o mga gown, mga tuxedo, okay, pwede mo i-PM lang na kubarato rata makamasa itong mga presyo. Okay, so sa mga naminaw ko, no, once again, no, mayong paglanog-lanog din sa tanan, no, sa mga nadiha, sa mga Perez family. Okay, sa, salamat sa iyong tanan, no, dakan Jenemy, no, maayok ni si Ma'am Jenemy kay mayo ang pag-abi-abi itong diha ko. And of course, no, okay, paki-chat lang po to si mga duha ka mga junakis ni Ma'am Jenemy, eh. Okay, wala ko kailan sa mga pangalat ni mong duha ka anak ka mga gwapong mga anak ni mo. And also, sa mga husband, no, sa mga Perez family, salamat sa lahat-lahat, ah. Okay, po sa barangay San Isidro de Campaning. Perez, huwag din po no, kang Ma'am Delia Perez, salamat no, sa tanan-tanan taga-barangay San Isidro Carmen. No? Okay, sa inyo ang kanunayong pagpaminaw. Okay, kabalo kong one of the diehard yun mga tigpaminaw no, sa barangay San Isidro Carmen. No? Okay, salamat sa inyo ang tanan, sa inyo ang pagpaminaw no, sa tanan-tanan sa pamilyang Perez. Okay, so dirita sa itong text line. Okay, okay, tapos na po, 5076, ha? Okay, Lemuel, salamat sa pagtawag. And of course, to sa mong request to Electric Dreams, no, salamat po, ha? Sa mga abo sa family, salamat sa tanan-tanan sa Purok Tres. And also, sa mga Pernetes family, and mga Buladaco family, and the Blesa family, Macalino family, and Troyo family, no, diha sa Anahaw. Salamat sa mga Palaka families. Thank you sa inyong tanan.
Okay sa inyong pagpaminaw. And also sa tanan mga taga Purok 3, huwag na puro sa Purok 3A. And of course, no, sa tanan na sa Purok 4 and Purok 4A, no? Sa mga nagkadayang kapurokan sakop sa barangay Tuganay, sa inyong tanan, maayong hap or maing gabi sa tanan. Ay, yeah! Makalitik, mangyugug, maing hapon. Kamurag nag-ano ko, simpre, sa starting pa lang is hapon, no? Okay, so again, ang atong sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Kay para sa inyo mga kaibigan, no, halimbawa namoy mga problema sa kinabuhi, no? Okay, klasik-klasik mga problema. Okay, unsa ba inyong una-unang ginabuhat? Okay, texter 243, good PM po, Idol Cons. Greet na ko ang Cordero family, Babeno family, Lopez family, request ko Sounds Beat, DJ Cons, hawak ko ang beat, wow. Okay, salamat sa pagbasa, Idol Cons. Thank you so much, kanimo 243. Okay, so request sa hawak mo ang beat. Uy, grabe ning nagbaral ning hawak mo ang beat ngayon, no? Okay, no, salamat sa tanan-tanan. So mamaya, no, April lang natin mamaya, no, texter. And texter 751, ana pa si 751. Una na kong buhaton, Digitech lang, magampo po sa Ginoo, tapos mga yung advice sa mga igsuon, o kaila, tubal dahil ng andili, mawab, at okay, hati pati magwapa. Ay, grabe, no, ginano, hindi mo ni si pati mawa, ikaw, Juda, tubal, ha? Ikaw, ikaw, naging ganun, isa naging ganun, ma, siguro na, kung nasi pati ma, si mga tubang, wala naging, ano naging ganun, gikusin naging ganun, pati ma. Okay, sa matag individual mga kaibigan, no, normal lang yun, no, sa katao, na ito yung mga kasiklasing mga problema, di ba? O, tama-tama itong gigon sa to ang usa ka corner kay ginano ni Sir Lemuel. Una-una is ang pagsangpit sa Ginoo. Kung magsangpit po na sa Ginoo, dapat heartily nga, kanang, kanabang, kanang sincerity ka nga, kanang nag-ampog yung tinood, bang dili nga, kanang murag plastikan lang, di ba? Kay ang Ginoo ba yan, no, makabantay ba yun na? Kung sincerado ka nga nag-ampo, no, nga, murag kaplastikan na nga pag-ampo, nga dili ka nang tiniuray, ha? Kung mag-ampo man ka, kailangan na, ano, jud ka nang kasing-kasing nga pag-ampo. Dili nga, kanang ano ba, kanang, na may ano gulo nga pag-ampo nga murag wala ra, di ba, no? Okay, na ba yung mag-ampo nga magunit yung cellphone, hala, nag-antubang sa cellphone, no? Dili, yun na siyang yana, di ba? Okay, nara na si Mu, ha? Kung ano yun ka, ano yun, dili lang po nga sa pag-ampo lang, kailangan na, ano po, no? Mangitag agway, di ba? Kaya ang Ginoo, no, muhatag na siyang tao na kanang naimutabang sa imong problema. Basta sincerado lang, gaya ka nang tinuray ka nga pag-ampo, dili nga, mag-ampo kang mga murag wala ra. Mag-ampo ra pud kang nga kanang nakaida kong problema. Kung wa kay problema, dili lang mag-, kahit pasalamat man lang, no, wala ka nagapasalamat. Ha? Then, ato lang po ni Pareman sa kadaghanan. Ay kabalo ko ang uban nga more ng mga blessing sa kinabuhi, no? So ato lang po nga i-share po na inyong mga blessing diha, no? Sa pinagi sa mga kasilinganan ninyo nga naglisod, kahit paghatag lang man og mga grocery, paghatag man lang og mga bugas, dakuna na siyang impact, no, nga nakatabang kasi imong isig kaingon, diha? Okay, nakabantay ba mo or naka-experience ba mo, no, ang pagtabang nga kanang kasing-kasing nga pagtabang, di ba, lami kayo paminsar sa imong kaugalingon, di ba, no? Kaya sa uman ang kwarta, dili mo naman dalanin mo kung mamatay ka, di ba, no? Mas inundot man dyan nga, napaka dili sa kalibutan, ha? Okay, ato lang ipareman, di ba na yung nasi, di ba na yung nagwali si Tekla, no? Ako lang, iparemay na to ang atong mga kaigsunan sa mga naminaw karon, no? Kahit kana lang ka nang nga pamaagi nga naata diri sa kalibutan nga naatay ka nang itawag bang nga nakaano po ta sa tong isig kaingon sa tong mga katong mga tao nga naglisod atong gitabangan, di ba? Okay, ang uban murag wala naman, pamati naman, nakasakay lagsak yan na, no, murag amuro naman, no, murag wala na, no. Okay, ang uban po nagsangrit ni ano na ni show up na, then bisan pag ang ilang silingan nagtapad lang, abulos na naglisod, bisan paghatag man nag bugas ang pagtabang, wala jud, no. So saon man, dili na madala ang inyong kwarta, mga pangga, no, mo nang ato lang iparaman sa kadaghanan.
Okay, kung mahimo, no, tabangan na to ang mga atong mga tumangan nangailangan, tumangan naglisod, no? Okay, so da, o labi ni mo lamigid pa minister pag nakay natabangan, no? Gani si Tekla mga pagano, abi ni mo kanang syempre normal, no, isipo sa public servant kanang nakoy mo matabangan na kuno sa hospital like ana, no, sa gamay na nga pamaagi. Dako na murag dako sa kong paminsar murag lami sa paminsar nga kanang nakay natabangan, di ba? Eh gani kung di ka sa hospital manggod pag once ka dili ni mo tawag ana dili ni mo kanang kabisado no murag magamit yo di mo imong mga kwart mga personal imong mga kwarta kung hawod ka di sa sulod sa hospital basta public lang. Okay, pwede yun na siya mga panggan, nagitay mga dapat duulan, no? Okay, sa mga pinaagi lang ana nga bagay, no? Dako na siya impact nga, natay natabangan, di ba? Sa words nga pasalamat, no? Murag gaan. Kaysa tong paminaw nga, pasalamatan ka, di ba? Okay, gani, usay gani, no? Matug barangay, no? Ma-feel po na ako, basta kong kagalingon nga. Kagatong time nga, sa akong mga natabangan, may ingon po nga, uy, ako man to take, kasi makalimut ko, ako man to kung si mong gitabangan, di ba, lami sa paminsar, no? Okay, so, marama ka anak ka nga, lari, wala pa rin ko nalimtan yun sa mga tao nga, akong natabangan, di ba? So, thank you so much, Tarantanan, ha? Okay, sa mga nabinaw, no, hopefully sa akong mga, sa mga nakadungog karon, no, dili, kay dili na lang yun madala ng kwarta, mga pangga, no, mintras na, natadri sa kalibutan, kung mahimo lang no atong tabangan no tumangan nga nangailangan so ana naman na, no ay kang uban pud nga mingon pud uban nga magsaligman na sila no ha okay kung mara pud kay tabangan ay na dili na ingon nga i-post pa nimo nga ipaingon pa nimo tibo magbarkada nga kanang uy ka kusa gitabangan no need na no ang pagtabang no is kusa ni mo na siya. Wala no wala ni mga involved nga mga tao ana mga pagano no involved na ang social media ana di ba so ana naman na no so sa mga naminaw karon mga kapit ang oras mga pangga alas 6:27 na okay dirita sa tuwang text line galing sa texter 905. Okay, good evening po Ate Tex. Request ko song B kanang You're All I Need. Kana lang Ate si on kay Ondoy ni ng Tagum City. Oh, You're All I Need, love song po to, di ba? Okay, more of ano po tayo ngayon ha, mga disco po tayo ngayon.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cuties Mestiza lang yan.
0: Cuties Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
5: Ang adlaw, ako di ay sinalihin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas og naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag og gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas

0: Okay, so wala na umiyak karoon, ha? Okay, dito sa itong text line, galing sa texter 399. Okay, ano pa si 399, nga. Ay, maying gabi, Digitech, ha? Okay, super lanog-lanog ka dito sa Barangay Salvacion. Uy, salamat taga Salvacion. Okay, uy. Ano pa si 5076? Uy, kailangan dito, ano siya, ha? Kailangan, ano ni siya? Kailangan tawag jud, kailangan dili pwede mo text jud, ha? Uy, correct ka, correct yung answer mo. Kailangan tawag ka, 5076. So kailangan dito colors, mga color po natin. So bawal mo na yung mga text, ha, yung kung mag-join mo sa tong pa-premium, no? Okay, color, yes, hello color, mayong maying gabi, kinsa ni palihon?
1: Hello,
0: yes, hello. Kinsa ni palihon?
1: Si Lemuel.
0: Okay, Lemuel. Okay, mo join ka sa tong pa-premium? Okay, so kinsa ba yung nagkanta? Say title, aning nga kanta, Lemuel?
1: Ice baby.
0: Yes, ice baby.
1: Ice baby.
0: Correct. Okay, so ang ikaduhang pangutay na. Okay, kinsa man nagkanta sa ice baby?
1: Vanilla Ice.
0: Sure jud ka. Okay, sure jud ka. Hello, Lemuel. Sure jud ka. Final na jud na.
1: Oh, sure kayo.
0: Okay, so ice baby, bye. Okay, so thank you so much. Congratulations! Okay, so makadawat ka, no? So forward lang namong number, no? Lemuel, pagkaman sa akong programa, para maludan na to, ha? Okay, thank you so much sa itong mga naminaw sa wanag ito yung oras. Okay, mamaya abangan niyo ang programa na after sa akong programa. Abangan niyo ang programa ni DGR yan. Okay, sa Night Express. Okay, sa Tarantanan. So, wag niyong ilipat yung mga radio niyo, mga panggano. So, sa kailangan na mamino jud mo more of a love song na kuna mo yung mga request. Okay, so, wala kita yung oras, no? Thank you so much, Tarantanan, mga naminaw. Labi rin sa itong mga nag-join sa itong live po, no? Salamat sa Tarantanan. O galabi na gito sa itong mga namino ko mga panggano kung saan naabot ang atong signal, no? Labi na gito, no, diya sa 94.3 Light FM Kibaw. Salamat sa lahat-lahat dyan. Okay, also sila ang gwapong technical diyan namino ko si Sir Calvin. O diya po naminaw diya si Tatay Pain. And of course, no, sa tarantanan na itong mga nag-text po sa ating text line na hindi natin ma-play lahat-lahat yung mga request ninyo, yung mga message ninyo, pasensya na po. Kay limited na tong oras, mga pangga, no? Sa tarantanan. Okay, siyempre ka po na oras, ugma po, na. Okay, salamat din sa tarantanan yung mga naminaw sa ngalan sa itong buotan atong Big Boss. Once again, salamat din kang attorney Ulysses Salabaw and also sa tuwang station manager kay Madam Rosemary Amit Bolpa o sa tuwang technical gibata sa Pikas Lawak ni Sir Kevin o sa tanan na lang itong mga kaubanan o sa itong mga kaiga, no, sa pag... sa pagpaminaw sa dalawang oras o gakinig hapon ang inyong lamion, Digitech la mga pangga, sa programang Infinite Rag. Okay, sa talantanan, God bless, ugmayin kabisaran, bye-bye!
2: Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula ang gihimog tuyo para sa naghanap ng mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule, mas gipa-kusog o mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo ang kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved niya pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga maoy hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa iCare Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naa niini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod mao nga kung naghanap na imong pananaw. Adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag iCare Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata, sem, nagpula ug katol nga mga mata. iCare sa bilberry berry extract, iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa iCare drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. iCare drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. iCare drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin, usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tin-aw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
6: lang sa Panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information,

0: just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit. Ay.
2: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaw. Ay, daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: It's already 7:14 in the evening. And welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so adlong Miyerkules, May 27, 2026. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always yun naka-tune in sa tuang programa matagabi. Basta mag-alas 7 na gani mga kaibigan, naka-tune in na ilahang mga radyo aron maminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan sa mga nanihapon, sa mga nagluto pagpanihapon. Unsa man nyo ang sud-an mga kaibigan, no? Ang sud-an ni DJ Aryan kay Lau Oy. Nutritious ato ang panihapon kay Lau Oy. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato, no? Sa mga listeners, naminaw na ito karon dira sa Kibawi, Bukidnon, kay connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan. So, sa mga listeners po nato dira sa Panabo City, ayan, so mayong gabi sa tanan. Kung asa man kutob maabot ang tingog ni DJ Aryan, ayan, so maayong gabi sa tanan. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shout out, mga birthday greetings, i-text na sa tong text line number 09 0912. Nakalimot ko sa tong hotline number 0912 175 1291 0912 175 1291, and naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa tong comment section sa magpa-song request and amoy mga greetings, mga pa-shout out, mga birthday greetings. Ayan, so comment na mo sa tuang comment section sa tuang Facebook live karon. Atong oras, it's already 7:16 in the evening. Ang kining oras atud ka nato sa Sabon na Kutis Mistisa. Sa mga na ay mga pimples, mga kuan, mga acne or kanang blackheads, mga whiteheads, or sama mo ni DJ Aryan na mantikaon kayo now. So gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So available na din sa tuang istasyon mga kaibigan. Available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon mga kaibigan, sa mga gusto mo palit og sabon na Kutis Mistisa, available sa 94.3 Light FM. And available po diri sa itong istasyon mga kaibigan. Sa itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo mga kaibigan kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook live kay nanay nag-comment. Ayan, so Ray Caballero, Lingaw Lingaw, more power evening beautiful DJ Aryan watching from Calatrava, Negros Occidental. Ayan, so thank you. Ayan, so mabulol si DJ Aryan kay medyo nabaguhan ta sa tuang kuan karon. Ayan, so thank you for watching, no? Sa tuang Facebook live karon, Sir Ray Caballero Lingaw Lingaw. Thank you for watching all the way from Calatrava, Negros Occidental. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request, katong magkuan lang mga kaibigan na love song. Ayan. So kung mag-song request mo, katong mga love songs lang, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. Sa itong pagbalik ko niya mga kaibigan, basahon na ito ang mga nag-text. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, madungog pud ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song If We Fall in Love by Yang Constantino and RJ Jimenez, and we will be right back.

0: Honey and Ah, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Hi, Dong! Happy anniversary! Alina?
2: Kuhaan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
1: Atong Pasko ug New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala nga, sab?
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O, ari, ang Terramax capsule, sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Ali na!

0948-3712-0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig o champurado o mahilig mo magsikwate, ayan. So, palita mo sa itong Aryan's Best Pure Tablia, available na dito sa itong istasyon, mga kaibigan, dito sa Panabo City. So ito ang istasyon is located lang dito sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, gilid lang sa Panabo City Inn, sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ayan. So 100% pure jun yato ang tablia, no? So kung maka-visit mo dire sa itong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimutong palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia. And sa itong Case Fragrances Perfume. Ayan. So sa mga mahilig huwag ka ng kahumot diha, no? Huwag nangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume. Ayan. So gamit na mo sa tuang Case Fragrances. So available gihapon na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. And available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So sa mga taga Kibawi Bukidnon, sa mga gusto mo palit o Case Fragrances, so ato lang mo sa 94.3 Light FM. Kung namoy mga song request, and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pa-shoutout. So i-text na sa itong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment mo sa itong comment section sa magpa-song request. And namoy mga greetings, mga pa-shoutout, and namoy mga kanang birthday greetings. Comment na mo sa itong comment section. So, dito sa mga nag-comment sa ito ang Facebook Live karon. Mario Cruda, hello DJ Aryan. Shoutout ko ni Jack Fernandez nga nag-birthday karon. Request kong song, Out of the Blue. Ayan. So, happy birthday kay Jack. So basig ma-birthday si DJ Aryan Onyan, no, pag-uman sa toang programa. So napabay nabilin sa inyo hanggihanda dira Sir Mario Cruda. Ayan, so happy birthday kay Jack. So, kay Gingski Abonero Kacho, good eves DJ Aryan. Shoutout ko sa kuang mga friends like Jasmine Rose, Judith, Rudith, Jojo Paluga, ug sa kuang mga bayaw Marites Romano ug Maricel Montalban, ug sa kuang anak Julian sa iyang papa Hulmin Romano. Salamat daw sa imuhang gihatag. Request kog song at ang hirap kay Julian nga na request, Ati Aryan. Salamat. Ayan. So dagang salamat, no, kay Gingski Abonero Kacho. Thank you for watching sa tuang live karon. And kagabi, mga kaibigan, so ni-visit sila din sa tuang istasyon kay para kuwaon to kung gisaad na ihatag kay Julian. So, kanaunta na happy si Julian sa kung gihatag, no, kay moro may nakaya ni Ati Aryan. Good. Sunod, pag mapaldo si Ati Aryan, mas labaw pa ato. Yes. Ayan, so dagang salamat, Romano Family. So ato nang i-play inyo hunger request na song. Ayan, so shout out kay Julian. So nakita na dyan ako siya kagabi. Nakalimot lang kung kuan ka nang dalas akong cellphone na bilindri sa sulod. Mutong wala may ka-picture. Ayan, so sa sunod nila balik diri magpa-picture na dyan ko ni Julian. Kay very cute na bata. Ayan, so dagang salamat, Romano Family. So dirita sa mga nag-text from 905. Good eves, Ati Aryan, request lang kog song kanang You're All I Need. Kana lang ate si Ondoy ni sa Tagum City. Dagang salamat po kay Ondoy na namino karon all the way from Tagum City. So naglanog-lanog po tadira sa Tagum City, no? So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Tagum City. From 029, good PM, DJ Aryan, mag-request kog song Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Pahinungod na ako sa akong asawa, si Ate Christina. Unta ma-play ni mo, Fatima ni ng Mako, Davao de Oro. So, nagsalamat sa tuwang texter, Fatima, na namino karon all the way from Mako, Davao de Oro. And shout out po kay Christina Ponce.

Ayan, so kamusta man ato ang panahon dira sa Mako, no? Wala ba dira nag-ulan? So dere sa Panabo City kay reaction lang og kuan, taligsik ganina. So daghang salamat sa tong texter, Fatima ng Mako. From 282, hi DJ, good evening. Shoutout lang ko kay Popo ug Vincenta sa Bungbungan. Bongbongon, palagtas ug sa oma sa family, request dayon kog song Pag-ibig by Sponge Cola. Panabo City, Barangay Kagangohan ra ko DJ. Salamat unta mabasa. Salamat, salamat no sa tong texter 282. All the way from Barangay Kagangohan. And shout out kay Popo, kay Vincent ug sa palag sa Oma's family. So, dagang salamat sa tong texter na namino karon all the way from Kagangohan. From 389, pa-shoutout lang nako si Albert Velasco, si Marlon Manlosa, mga tropa Palahubog Boys. Ayan, so, grabe po ng Palahubog, tropa Palahubog Boys. Ayoy! Ayan, so dahil salamat sa itong texter 389. So di lang tapalabi yung inom kay lisod na kumahubog. Ayan, so another texter from 482. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Akong greet ako mga kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City. Huwag akong makabataan sila Nathalie Wendell, Fresma Ismael. Huwag sa akong mga silingan na namino karon sila Jimboy, Sally, Wawi Kem Amor, og akong kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City, sila Byong family, Dandy Donald Oliver, Manglangit Navarro og Salino family, Managsagan family, De La Cruz family, Madera family og Apilyedo family. Ang nag-greet, Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. So, daghang salamat sa tong texter si Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen, and shoutout sa iyang mga kaubanan sa Ratsada Toda tricycle driver. And sa iyang mga kabataan po na namino karon, sila Nathalie Wendell, Presma Ismail ug sa iyang mga kasilinganan na namino karon dira sa Barangay Santo Niño Carmen. So naglanog-lanog jud ta dira sa Barangay Santo Niño Carmen, no? So daghang salamat sa tuang mga listeners dira sa Barangay Santo Niño Carmen. Atong oras, it's already 7:37 in the evening. So napatay nag-comment sa tuang Facebook Live. Jong Dets, hi DJ Aryan, pertin akong tuyok-tuyok sa Panabo. Asa ka dapit na Nuroy og tabliya. Kay mapalit ko, birthday nako, maghanda kog champurado para maapod. Greet me diri, Detros family, solid ni sa Aryan Fans Club. Nanatay Fans Club ani. Ayan, so sa mga gusto mo palit og tabliya mga kaibigan, so diri lang mo palit sa to ang istasyon, no, sa kuan, sa located lang atong istasyon sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang mi sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So natin yan to ang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, kay Sir Jong Dets, kung gusto kang palit sa tuang tablia, diri lang kapalit sa tuang istasyon. So happy birthday na lang. Kanus ama ni mo ang birthday kay ma birthday ko. Ayan, so happy birthday or advance happy birthday kay Sir Jong Dets. So kung irigalo sa imo sir kay tablia po. Ayan, so thank you for watching sa tong live karon Sir Jong Dets. Atong oras it's already 7:39 in the evening, and kining orasa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga gusto mo hamis, no, mugwapa or mugwapo. So, guwap. Sa
mga gusto mo gwapa or magwapo na unsa naman ay nabulol na si DJ Aryan katulgon na. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Cutis Misty sa. So pwede kayo mo gamit ato makalalakian sa tuang sabon kung na sila yung mga pimples, mga dark spots or acne or kung oily og face, no, pwede kayo mo gamit atong mga kalalakian sa tong sabon. Ayan, so available na diretso tong istasyon, mga kaibigan, and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So kung diri mo palit sa tuang sabon sa tong istasyon, naamoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances perfume. Ayan, so palit na mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa. Kung oily po dahil mag-face sama ni DJ Aryan, mga kaibigan, so gamit naman sa to ang sabon na Cutis Mistisa para dili na oily o face inyuhang mga now. Sa tong oras, it's already 7:40 in the evening. So mabalik na to niya tawad, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Sa Aking Puso by Ariel Rivera. And we will be right back.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: Hearts speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:55 in the evening. Mugining oras, atod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom o sa mga gusto mo palit yung mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so contact lang ninyo ilahang contact number sa 09097483712, 09097483712. So ilahang nursery is located lang sa Barangay Santo Niño, Carmen. Boundary lang na siya sa Panabo City o sa Carmen. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado o sikwate. Ayan, so palit na mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So nanatay stock diri sa tuang istasyon, mga kaibigan. Ayan, so kung maka-visit mo sa tuang istasyon, ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So tuang istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo makabigan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Kibawi, Bukidnon and some part sa Bukidnon. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pa shout out, text na sa tuang text line number or sa mga gusto mo tawag no, so tawag na mo sa tuang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and ako Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa to ang comment section sa magpa song request. So mag song request mo, makabigan ka to mga love songs lang. So dili ta magplay og mga rock, makabigan kay magplay tag mga rock dito na siya sa programa ni DJ Tekla sa Infinite Rock. Sa Night Express is more on love songs ta. Ayan, so comment na mo sa tong comment section sa magpa song request. So dirita sa mga nag-comment sa tuang comment sa tong Facebook Live. So sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, tawag na mo sa tong contact number 09127517512 1751. Kingski Abonero Kacho, DJ Aryan, asa daw ka nagpuyo? Salamat daw kaayo, lipay kay siya sa imuhang gihatag. Gabi, pani sige ingo na pangutanon daw ka, asa ka nagpuyo. So i-text lang na ko no kung asa ko nagpuyo. Masadri lang sa Panabo City. Ayun! Sa Panabo raman si DJ Aryan. So i-text lang na ko ako ang complete address. And kay Murfa C. Banukag, hi, good eves, Idol DJ Aryan. Ka-request naman ng song I'll Be Back For More by Natural. Sana naman ma-play. Hehehe. Thanks, Idol DJ Aryan. Ayan, sarang salamat po. Thank you for watching sa tuwang live karon, Murfa C. Banukag. So natay mga nag-text from 029. Thanks sa pag-play DJ Aryan. Shoutout na ako si Auntie Gina ug Uncle Joel Ponce, si Jovelyn ug iyang mga anak si Ken Ken Kate, Kata and Adam, and to all my friends and most especially sa kong asawa si Ate Christina Ponce, ug mag-request kog song I Will Be Here For You by Michael Smith. Unta ma-play nimo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. So salamat sa tong texter Fatima na namino karon all the way from Mako Davao de Oro. Ayan, so shout out sa yahang Palalove si Christina Ponce, si Christina Ponce and sa iyahang Auntie Gina ug Uncle Joel and si Jovelyn ug iyahang mga anak si Ken Ken Kate, Kata and Adam and sa iyahang mga friends. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Sa tuwan na i-play mo Hunger Quest na song Fatima. And another texter from 389 DJ Aryan Parquest kog song Unang Luha by Bern Marzan. So, daghang salamat sa itong texter 389. Daghang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa. Again, mga kaibigan, sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa ito ang contact number 0912-0915-1291. And ako din gina-shoutout, no? Ako ang igagaw si Ate Deline and Ate Camille na nadira sa Gavina Subdivision. Kuan sila, nagmarites sila karong gabi una. Ayoy! And sa mga naminapod na ito dito sa Ibanez Subdivision na naglanong-lanong dito na dira mga kaibigan dira sa may Ulingan, sa Barbecuehan and dira po sa may Lechonan. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa karong gabi una. So natay caller, hello mayong gabi eh. June Mauro ng Kapalong. Ayan. So, daga salamat, sir, sa pagtawag. Kamusta man, sir? O kamusta man itong panahon dira sa Luna, Kapalong?
3: Pagpuragid na uman ng ulan, Didi. Ganiha, mga alas 4.
2: Nag-ulan, ganina na alas 4.
3: Sa'yo pa kayo.
2: Okay, so, kamusta man, sir? Salamat kayo sa pagtawag, sir. Sa man ako ika-alaga diha kanimo.
3: Mag-request ang takong song, DJ.
2: Okay, sir. Unsa man na song?
3: Julina Magdangal, Tamime.
2: Tamime. Okay, so anana na siya sa tuang playlist, sir. So atuan na siyang i-play unya taod-taod.
3: Shout out na ikaw sa akong mga kauban sa kuan, Planters Group.
2: Okay, sir. Go ahead, si Muhang shout. Okay, so mora dito yung shout out. So, daga salamat, Sir June Mauro, na naminaw ka ron all the way from Luna, Kapalong. Ayan, so sa mga naminaw nato dira sa Luna, Kapalong, dira po sa Santo Tomas. Ayan, so mayong gabi isa tanan. Sa mga gusto pa dyan mo tawag, mga kaibigan, no, tawag na mo sa itong contact number 0912-1295-1291. So, naay nag-comment sa ito ang live karon. Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves. Akong igreet akong Purok Leader, Santo Niño Purok 3. Carmen Davao del Norte ug among treasurer Ruby Junjuran Inday ating ug sa tanan na lang naminaw karon nga mga official sa Purok 3A. Ug sa ko makabataan sila Nathalie Wendell Cresma Ismail ug sa tanang naminaw karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3 Carmen Davao del Norte request kog song Knife. Thanks sa pagbasa. Ayan, so daga salamat sa pag-comment and thank you for watching sa to ang live karon Sir Jonathan Suelto Tampos. Ayan, so shoutout sa iyahang Purok Leader and sa iyahang treasurer dira sa iyahang barangay. And sa iyahang mga kabataan pod na naminaw karon sila Nathalie Wendell Cresma Ismail sa tanang naminaw karon sa iyahang lugar, no, dira sa barangay Santo Niño Carmen. Ayan, so mayong gabi sa tanan. So natay another caller. Hello, mayong gabi eh.
4: Mayong gabi eh, hindi ayan.
2: Mayong gabi eh, Fatima.
5: Ayoy!
2: Ayan, so kamusta man? Kamusta? Madunggan? Madunggan ba ko, Fatima?
4: Oo, oh, madunggan pa ka, hindi ayan.
2: Okay, so kamusta man, Fatima? Kamusta man itong panahon dira sa Mako?
4: Ang panahon dira sa Mako, okay, medyo kaulan nun na.
2: Medyo kaulan nun. Unsa pa, Jod?
4: Nalugdog.
2: Nagdalugdog. Unsa pa, Jod?
5: Ayoy!
2: Wala na. Sa dili ka mautana, kamusta mong panahon diri sa Panabo?
4: Kamusta man yung panahon diri sa Panabo?
2: Medyo kuan pud siya, nagdalugdog pud.
4: Magdala gyud og payong kay mapasa sa ulan.
2: Lagi magdala tag payong kay pagka buntag kay init kaayo nya mukalit rag bundak ang ulan ini gabi or mga hapon na.
4: Ana gyud murag kag basang sisiw ana, maulanan ka.
2: Mao gani nya, wala bayay mo atiman sa tuwag masakit ta?
4: Yes. Mo
2: nang dito magpasakit-sakit kay walay mo.
4: Si engineer.
2: Kuan pa to, ambot kinsa na si engineer na busy pa to siya og pangontrata kay nag-flood control. Ayoy! Monsa mag?
4: Paramdam na siya sa imo.
2: Murag ka nang kuan ka nang si tawag ganay murag ka lang kay magparamdam. Ayan, so unsa man akong ikalaga diha kanimo Fatima?
4: Wala, kuan lang ko, munawag lang ko kay mingaw ko sa imuhan golden boy.
2: Char. So dili ba ako madalag jamming kay wala ba ko sinsilyo dere? Ayoy! Wala po ko'y tibuok. Wadya mo si DJ Arian.
4: May pa si Papa Kids kay naay kwarta. Wala na nagway gugma.
2: Gani no, bahalag way gugma basta naay kwarta. Pero kung magka-love life na ni si Papa Kids, so baliktad na dyan eh. Bahalag way kwarta basta naay gugma. Ayoy! Magulat taan na no, kano sa kayo na mahitabo. Ayan, so may pa...
4: Ipinsin mo liha ah, katong... Ipinsin
2: mo na to. Okay. Nana Judy admire si Papa Kevs si 773. Ayan, so kasi makalove life na ni si Papa Kevs, no?
4: Ikaw ano siya, si Anonymous Girl.
2: Ayan, shout out Papa Kevs na kay admirer si 773. Ayan, so unsa man imuhang i-request na song, Fatima?
4: Katong
2: gimansa ni mo, muna to kong request. Ah, muna to siya. Ayoy! Okay, so ato na i-play mo hang request na song, Fatima. So wala na ba kay lain ng mga patimbaya?
4: Wala na. Mag-ulan, anak.
2: Okay, so dagang salamat, Fatima. Okay, dagang salamat sa pagtawag and bye-bye. Ayan, so dagang salamat sa pagtawag, no? Ato ang listener, si Fatima, na naminaw karon all the way from Maco, Davao de Oro. Ayan, so nai nag-comment sa tuang Facebook Live. Ray Caballero, Lingaw, Lingaw. Hi, hello DJ Arian. Pa-request kog song, Ikaw ang Dahilan. Dedicated to Bibi Larryville, diha Crossing San Isidro, Negros Occidental. And kay Mark Angelo Kagmaong. Hi DJ Arian. Shoutout ko umas... Unsa ni pagbasa? Okay, so shoutout ko umas family o Kagmaong family watching from Kagunguhan, Panabo City. Request kog song Naaalala kay Naaalala Ka by Ray Valera. Salamat. Ayan, so dagang salamat po. Thank you for watching sa tong live karon. Mark Angelo Kagmaong and kay Sir Ray Caballero, Lingaw, Lingaw. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:09 in the evening. So, mubalik lang to niya taton, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Malungog po ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Problemang Puso by Jude Michael. And we will be right back.

0: Midnight Express.
1: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly kong magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Glagel Coffee Mix.

Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ang oras, mga kaibigan, it's already 8:24 in the evening. O kining oras, hatod ka na to sa ito ang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting na humot sa Osaka Perfume, ayan, so gamit na mo sa ito ang Case Fragrances. So available na dito sa itong istasyon, mga kaibigan, and available po na sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so perfect kani siya pang regalo sa mga nag-birthday. Kung namo i-surprise, na i-surprise ninyo ang mga kauyaban diha, mamagpapa, and then perfect po ni siya pang regalo sa mga nag-celebrate og anniversaries, mga monthsaries, mga special occasion. Ayan, so perfect kani ito ang Case Fragrances Perfume. And sa tuwang sabon na Cutis Mistisa, available po diri sa ang istasyon, and available po diri sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Pagin po ang sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon, mga kaibigan, na may free na 3 ml sa tuwang Case Fragrances. So itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor. Turn left, second door. So na may makita na doorbell, mga kaibigan. So doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Itong oras, it's already 8:25 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text kung na may mga song request, ato ang hotline number is 0912-175-1291, 0912-175-1291. And naka-Facebook Live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so comment na mo sa itong Facebook Live karon sa itong comment section sa magpa-song request o namoy mga shout-out or namoy mga pag-greetings. Ayan, so nanay nag-comment sa itong Facebook Live. Mark Angelo Kagmaong, hi DJ Aryan, shoutout ko Uma as family o Kagmaong family watching from Kaganguhan, Panabo City. Request kong song, Naalala Ka Ba? Ray by Ray Valera, salamat. Ay, okay, nabasa naman din ni kaganina. Kay Faith Bautista Lumaad, hi DJ Aryan, pa-shoutout ko diri sa Santo Niño Carmen, Purok Noybi Salvacion. Ah, okay, shout out sa Purok 5 Santo Niño Carmen og sa Purok Noybe Barangay Salvacion, Panabo City. Ma-request kog song Pangako by Regine Velasquez, More Power. Thank you po for watching sa tuang live karon, Faith Bautista Lumaad, and kay Murfa si Banukag, hi DJ Aryan. Bakit kaya hanggang ngayon ulapay nasaag mo text ug mo tawag sa kuang number? Single pa rin hanggang ngayon, hindi pa siguro nila nakita ako sa personal. May pagkapogi naman ako at may pagkapogi naman ako at kalokalay ko rin naman si DJ Tekla. Sana naman ay may mag-message na I'm so happy. Ayan, so paabot lang sa imuhang kung ano, kung nabay mo text or mo tawag sa imuhang number. So dili lang ta magdali, Sir Murfa si Banuka, kay basta sa imuhang partner in life. Ayoy! So mahal bang gasolina karon, no? Basin ang baktas rato siya. And kay Mark Angelo Kagmaong, pa-play DJ, salamat sa pagbasa. Ha ha ha. Ato anang i-play mo hunger request na song, Sir Mark Angelo Kagmaong. Ayan, so sa mga nagdali dira ano na makauyab, hala, paabot lang mo kay kasi ka ng maupay pag-anak sa inyo hang maupay pag-anak sa inyo hang ipaabot diha. Ayan, kaya nagdula pag kokomelo. Ayan, so sa mga gusto mo tawag, ayan, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. At ang oras, it's already 8:29 in the evening.
Kining oras hatod kanato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. Ayan, so nagabaligya sila mga grafted seedlings, mga kaibigan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So i-contact lang niyo sila, silang contact number. Again, ilang contact number is 0909-748-3712, 0909-748.

tanan sa mga naminaw nato dira sa Barangay Gredo na naglanog-nanog juta dira makaibigan and dira pud sa Barangay Salvacion. Shout out kay Nanay Tio Pista na naminaw karon all the way from Purok 2 Barangay Salvacion. So always yun to siya naka-tune in sa tuang programa matag gabi makaibigan. Basta tuloy ka on board si DJ Aryan, mingawon daw siya sa kuha. Ayan, so wala pa yung kalaag si DJ Aryan dira sa ilahang balay, no? Wala pa kabalik og laag si DJ Aryan kay medyo na busy si DJ Arya. So, natay caller. Hello, mayong gabi eh. Okay, so gipalong sa tong caller. So, sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa tong hotline number 0919-175-1291-0912-175-1291. So, mayong gabi sa tanan sa mga namino. Nato, diri sa may Gamaw and dira pod sa may Purok Size Carmen. Shout out sa Kwamag family and Kanyete family. Sa mga gusto mo tawag mga kaibigan, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 8:32 in the evening. And this program is brought to you by Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ayan, so nanatay stock di rin na Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan. So sa mga nangita o Clay Gel na Coffee Mix, visit lang mo di rin sa itong istasyon. Kay nanatay stock di rin sa itong Clay Gel. Again, ato ang station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN, sa Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, na may makita na doorbell. So, doorbell mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang Nong Lading products, no? Sa mga nangita o ka ng ProBio Caps Pro... mga Nong Lading products. Ayan. So, available na diri sa itong istasyon. So, visit lang mo diri sa itong istasyon, mga kaibigan. Kaya, katong gusto mo palit itong mga Nong Lading na mga products, available kaayo na diri sa itong istasyon, pati po itong Hagunoy na liniment oil. Time check, it's already 8:33 in the evening. So, mabalik lang taon-taon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be right back and we will be playing the song Ikaw Ang Dahilan by Larry Marshall. And we will be right back.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:52 in the evening. Kung wala na dyan tayo oras. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So, manapod sa gabi, mga kaibigan, mag-uban-uban na punta. Same time, same station. So, before mag-signing off si DJ Aryan, for tonight's motivational life quote, no matter how hard the past is, you can always begin again. No matter how hard the past is, you can always begin again. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa. Ayan, so dagang salamat sa toang management, no? Sa toang mga kaubanan diri sa atoang radyo, mga kaibigan, atoang mga co-DJs, atoang mga news anchor, at atoang technical si Sir Kevin na nasa Picas Lawak. Ayan, so dagang salamat. Maayong gabi sa tanan. Have a good night and God bless us all.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa. Nanginaot ko nga naamutanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo. Ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw, aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. Ang atong CMD ni Health Code International mapalit ni hadiri sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Wala mo'y laing kapalitan ni ini kundi diri aragid sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Munya kung naamo sa lagi yung adapit, pwede gid natong ipadala sa inyo ha, no? Through GNT or through LBC. Mag-add lang mo gamay para sa delivery fee. Unya, kung gusto gid ninyo po nga maka-avail sa tuang libre nga konsultasyon, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon, no? Karong Sabado. Para ma-avail gid ninyo ang atoang libre nga konsultasyon. Kanya kung naamoy mga kahigalaan usab no nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon, no? Kay magsugod da alas 8 sa buntag o daman rapod da alas 12 sa udto. Asa man ni agion, agion ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, na ata sa second floor, no? Infinite Radio, Panabo City. Unya ang ubus ni ini, no? LBC.

Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD ha, ni Howcode International, ang atong tubig na Milagroso, available kaayo nino. Dili sa tuang estasyon diri sa Infinite Radio Panabo City. Unya kung gusto ninyong musulay unya wag mo igo nga budget nya 200 pesos ra ang inyong kwarta. Ayaw kamo gabalaka kay karong Sabado na atay patak-patak no tingi-tingi sa tuang Milagrosong tubig sa ang

mo sa tong numero kay Arwen nga ma-filter mo no, Arwen nga. Mapadala dayon nato ang inyong order. Pero ang atuang ano ha, ang atong delivery, kung gusto mo magpa-deliver sa tuang produkto, sa tuang milagrusong tubig ng mga CMD no ni Halcod International, inahanglan gid mo nga magbayad gid daan. Pay as your order gid ta dinhi a. Okay? Pero wala mo ilain kasandan no, wala mo ilain nga kanang dili pud kumudawat nga moingon pud mo nga nagsand na baya mi ma'am. Dapat magpahibalugid mo daan. Magpahibalugid mo daan ha. Kung magsand mo og bayad sa inyong order nga mao ang atong milagrusong tubig. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamong kalimot nga karong sapadon at ay libre nga konsultasyon, bisita mo diriya sa tuang istasyon diriya sa Panabo City. Narata located sa Warp Road nga dalan mo straight lang kaunya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya sa atbang no sa Fusion nga gasolinahan, unahan gamay na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PCN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na ata sa second floor and Fanat Radio, Panabo City. Karong buntaga nga atong paghisgutan. Ang usa ka kondisyon nga kasagaran mabati sa tigulang o sa mga idaran ug bisan sa mga batan-o na karon. Ang arthritis o rayoma, daghan ang nagtuo nga ang rayoma noon normal ra tungod sa edad. Pero ang tinuod dili kini dapat pasagdan. Kung dili maagapan, mahimo kining hinungdan sa permanenteng kasakit sa lutahan o joints. Limitado nga lihok, kapoy o panghubang sa lawas. Deformity sa kamot o tiil, pagkawala sa kaligon sa lawas. So, unsa man ang arthritis o rayoma? Ang arthritis, mao ang kondisyon diin ang lutahan sa lawas o joints sama sa tuod, kamot, siko, ug batang ma-inflame o mamaga. Parang muhubag ba? So kung normal pa, ang joints muraghing bisagra. Nga smooth mulihok. Apan kung naay arthritis, manghubag ang lutahan, masakit. Kung lihokon, maglisod ug lihok. Usahay mo init ug mo stiff. Lisod nga event. Nga nung magka... Daghan kayo nangutana, no? Nga nung magkarayoma ang usa ka tao? Ano dong magkarayoma ang usa ka tao? Una, tungod sa edad, aging. Samtang nagkatigulang, natural nga muhinay ang cartilage o lubrication sa joints. Ikaduha, sobrang nga trabaho o bugat nga buhat. Kanunay pagbitbit o bugat, makastress sa tuhod, likod o kamot. Ikatulunong kining obesity o sobrang ang timbang. Mas bugat ang pressure sa joints, labi na sa tuhod o batang. Ikaapat, kakulang sa exercise. Kung dili lihukon ang lawas, mustifan ang joints. Para mugahi ba? Ugi kalima no, kining autoimmune reaction, usahay ang lawas mismo muatake sa kaugalingon nga joints. Ikaw no, I'm cold weather. Labi na ka ng bugnaw ang panahon. Og lifestyle, ang uban mo worse, no? Worsen ang kasakit kung bugnaw og walay proper care. Adunay mga sintomas sa rayoma nga balatian, ha? Sakit sa tuhod, kamot, likod, nya kaning panuhot og pangpanghubag. Lisod nga paglihok. Unya,

0: Kana gani murag maglagutok-lagutok na ang mga joints. Uyang kaayo ang mga joints. Murag kana gani batio nimo kay kapoy bisan gamay ra kayo nga lihok, kapoy na. Unya kanang ang sound gani kanang naik crunching sound. Diha ase mong lutahan kana magtingog-tingog ba. Moni siya ang usang nga sintomas nga naa na kay arthritis o rheuma. Ya, unsa ang epekto kung pasagdan? Unsa may epekto ani? Kung imurang pasagdan ang imong gibati karon, bisan sakit na kaayo hala antos gihapon. Taon gihapon sa bawal. Inom gihapon sa bawal. Pero paghuman og gaon sa mga bawal no kay pagantos gihapon. No. Unya pag-inom og kanang paghuman og inom og kanang mga gipang bawal. Antos gihapon no. Di na makalakaw. So kung dili ati manon ang arthritis, mahimo ni siya nga permanenteng kasakit. Dili na makalakaw og tarong, di na makatrabaho. Unya ma-deform na ang kamot og tiil. Mauna nga magsugod na dayon ang depression tungod sa ma-depress naman ka. Kaya tungod ka, di naman ka kakatrabaho, di nakakatindog og tarong, di nakakalakaw og tarong. Ya, unsa may angay nga buhaton para makontrol ang rheuma? Unsa may angay nga buhaton para makontrol ang arthritis? Una, regular nga light exercise. Unsa man ning regular nga light exercise, unsa may buhaton ani? Walking, baktas-baktas diha. Stretching. Inat-inata ng imong kamot, kuan-kuan na i-stretch ng imong kamot, imuhang mga tiil. Healthy diet. Daghan man og gulay. Mga green nga mga dahon-dahon, mga nga gulay. Motoy imong gaunon. Pero pag na kay arthritis o rheuma ha, ayaw gyud in town og kaon og batong. Batong, munggos, ayaw gyud mo kaon ani. Kung naa na mo'y arthritis o rheuma. Nya likayi gyud ang sobrang nga karat. Mga processed food, likayi gyud in town ni. Kung gusto ka nga, matabangan ka, maulian ka sa imong balatian. I-maintain ang imong healthy weight. Dayon, kung sobra na gyud kasakit imong mga lutahan, gamit og warm compress. Nga naa ang atong CMD ni Health Code International. Katuloy gamay, tulo ka patak. Kaya nga itong CMD ha, makatabang pod ba yan ni? Ang atong CMD ni Health Code International, pwede ni mo na siyang gamiton ihaplas. So kung mag-warm compress ka, patuloy imong lutahan, unya, kung asa tong part nga sakit, nga imong i-warm compress, patuloy siya og tulo ka patak. Dayon, inom ka og tubig nga adunay patak sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung naa kay arthritis karon na kay rheuma karon, bisitaha ang atong istasyon karong Sabado. Kay para matudluan ka nako sa saktong nga dosage. Para matudluan ka nako sa saktong nga procedure kung unsaon pag-inom, paggamit ang ato ang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. E para ma-relax po di mong lawas, dili kay magsigira kag antos sa sa kasakit. Ug karong buntaga no nay nag-message sa tua. Nag-message siya tuwa si Nanay Rosa, 70 years old. Matud pa ni Nanay, halos nga di na ko makalakaw si MD caregiver ni Addo, no? Tungod sa grabe nga kasakit sa kong tuhod. Usa ka panahon, kinahanglan pa ko nga Tabangan sa pagbarog, gikan sa ako ang higdaanan. Sakit kaayo si MD caregiver, ang ako ang gibati. Kay kadalihok sakit, kadalihok manawag yung ko sa ako ang kauban sa panimalay. Ugabi na ako, ugabi sa akong pamilya, normal ra tungod sa ako ang pangidaron. Apan, pagkahibalo nila ng arthritis di ay, nagsugod yun sila sa pag-atiman ako. Dako kaya nga akong pasalamat ka nimo si MD caregiver. Hilabi na sa imong mga advice. Ug sa imong milagrosong tubig. Kining balik ug kaligo ng akong tuhod. Nawala ang pagpanakit sa akong tuhod. Ug dako akong pasalamat. Kay kaya na nako nga mubangon mula kaw nga ako ra. So salamat pud kaayo Nanay Rosa no sa imuhang kasinatian. So si Nanay Rosa no user na gyud kaayo ni sa tuang produkto no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So si Nanay Rosa taga ano ni siya taga Asunsyon. Asunsyon Davao del Norte. So salamat kaayo Nanay Rosa no si Nanay Rosa nag-visit gyud ni sa tuang estasyon matag Sabado. Nagpalit gid ni siya sa tuang milagrosong tubig kay mahadlok gid si nanay nga mahutdan siya no sa tuang milagrosong tubig kay mahadlok siya nga mobalik na pod ang pagpanakit sa iyang tuhod. Mao na nga wa na ginagpawala si nanay sa iyang maintenance nga mao ang milagroso nato nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo Nanay Rosa sa imuhang testimonya. Ug nag-message usab no si Aling Belen. Atud pa niya, tawaga lang kog Aling Belen. Si MD caregiver, tawaga lang ko og Aling Belen kay usa man ko ka street vendor. Dinhi asa Tagum. Aw, oh, taga Tagum si Nanay no. Matud pa niya, nagatindog daw siya og 10 to 12 hours, maubanay. Mag-uwi kaluwi po ni nanay, no? Unya, nagsugod daw og panakit ang iyang tuhod, ang tudili na siya makabarog og tarong.
1: Isang pamilya tayo, sama-sama.
0: Sa una pa siguro ni si nanay na maligya, no? Unya, matud pa niya, nahadlok siya kay kung dili siya makatrabaho, wala siya income. Nagpa-check up daw siya, unya arthritis daw ang iyahang gibati eh. Nagsugo daw siya og ginom sa tuang CMD ni Health Code International, sa diha daw nga nakadungog siya sa tuang programa no dinhi sa radyo. Kanya daghan po daw kaayo ang iyang mga kasang idaghan po daw kaayo ang iyang mga silingan nga nakasulay po daw sa ato ang milagrosong tubig unya naulian po daw mo iyang gitistingan. So salamat kaayo nay no kay natabangan ka sa imuhang arthritis nga balatian kay matud pa ni Nanay Belen. Nindot na gyud kaayo ang iyang pagpahuway karon. Relax na daw kaayo siya unya. Makatindog na gyud siya ug tarong karon. Ngawa na gyud ang sakit sa iyahang tuhod. So salamat kaayo Nanay Belen no sa imong kasinatian, sa imong testimonya unya. Ay ko lang pud og palabi og tindog nay. Dapat na jud kay bangko diha kung asa ka nagplaster karon no, sa imong pagpaninda. Pagdala-dala gyud og bangko. Kay maot yun yung magtindog tagdugay. Dapat manggod, i-relax po na to ang ato ang tiil. Lingkod ta, tapos tindog na po ta. Ano ba? Kay maot man po, magsigira po taglingkod. Dapat mo tindog po ta, unya mo lingkod po ta, no? Kanang ibutang na to sa oras yun. Dili pwede nga dugay ang ato ang pagtindog. Dili po pwede nga dugay ang atong pagtindog. lingkod. So salamat tayo Nanay Belen, no? Kaya nga ito ang milagrosong tubig na katabang day diha sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede din mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Junjun. Madud pa niya. CMD caregiver, parmay gud nga nagasakit ang akong likod ug batang. Kadugayan. Lisod na gyud kaayo ko nga mulingkod ug muliho. Grabe gid kasakit ang akong bukog ug nasayra na ako nga arthritis di ay. Ang ako ding arthritis kay naa na sa kuang spine. Ug dako kayo nga akong pasalamat si MD caregiver kay sa diha nga ako ang gihinubig ang imuhang milagrosong tubig imong produkto. Dako kaya nga akong kalipay kay natabangan gid ko sa kuang balatian. Nawa na gid ang pagpanakit sa kuang likod ug sa kuang batang. Salamat kayo si MD caregiver sa imong produkto. Salamat pud kaayo Sir Junjun sa imuhang testimonya. So sa mga adunay gipangbati diha sa inyo ha, sa ilang lawas no. Una mo gipangbati karon sa inyong lawas. Sulayin ang ninyo ang atong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Anhi gid mo sa tuang estasyon, visit gid mo sa tuang estasyon no karong Sabado. I-avail ang atuang libreng konsultasyon aron nga matabangan gid mo diha sa inyong balatian. Ay namo paglangan, ay namo pagduha-duha kay di gyud na makatabang sa inyo ha ang inyong pagduha-duha karuan. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo tawag o text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: na CMD. Wala pa dahil ka maka-distingan ng CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tala, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto ka ayun sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos. Ang nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat daw ako sa migasin ug inuknan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Electric Avenue.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Ani ana, sadakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Hi.
4: Hello.
3: Naibaw ba mo kun unsa nga food supplement ang nindot kay imnon kada adlaw aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit?
4: Og pirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Tinuod ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. Sulayin din o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Kaya nga ikaw problema sa akong bowel movement good, na ako problema niya. Ko sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Si Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa migasin capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga IKA Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Indang de Pedro, agalong resulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We
11: were high, we were so. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Kini ang kape na perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
12: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
13: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
14: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: iCare Gold Capsule.
7: Kini, si Jun Cardel, taga Negros Oriental.
8: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong tiridium.
7: Ipangayon jun ko, 45,000 cash na o niya Manila, bagyo ni Moon.
8: Motong, wapami budget,
7: pasandaan na ako, hangtod na abot kong palawan.
8: Yatagan ko sa kabigong iCare Gold o iCare Daps.
7: Kat pula na lagi kayo kong mata.
8: Mga 3 days.
7: Motong, akong iparayon na.
8: Karon, nawala na jun.
7: Epektibo jun kayo ang iCare Gold o iCare Daps.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
10: iCare Gold.
9: Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo.
10: iCare Gold.
9: Ang kapsula para sa mga mata
10: nga adunay mas taas nga lutein,
9: vitamin E,
10: C, zinc
9: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
10: iCare Gold.
9: Ang superior antioxidant,
10: i formula.
9: Basta problema sa mata,
10: iCare Gold.
9: Ang nasulayan na
10: mapalit sa mga butika
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
10: Inum ug iCare Gold
9: ug patuloy
10: ang mga mata sa Japan made,
9: FDA approved
10: iCare Drops.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
8: yeah. We were high, we were Power 10 Probio Capsule, alak sa mga niyambing balatian.
9: Norma Cuyos.
10: Taga-asa ka, ma'am?
9: From Purok Talisay, Pinuyak.
10: Unsang nga produkto sa Clay's Angel lanong lading nga products sa mga imong gagimintin?
9: Ako ang nagamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21, na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatun-an, o ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after, niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. Mm-hmm. So kalawis sa Ginoo, natumduman ako ang RM. Mm-hmm. So kaso lang kay ang RM, kung mag-abot ang stock karon, 3 days, wala na siya. Wow. So palo ko sa kapatagan. Mm-hmm. So niabot sa punto nga niabot jug kog Aurora. So karon wag magwanyar nako karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
10: 1 year na.
9: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa mo.
10: Unsa gigamit nimo?
9: Powertin, clay gel, jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kanana ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung marag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gishare na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanag-hanag yun mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pud sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permanente sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
8: Power 10 Pro Bio Capsule alak sa mga gihang binbalatiya.
11: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
12: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
13: Nung lading essential oil.
14: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
15: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
2: Kung adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabi. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga Mabuhay General Sanud City natabangan gayud karon sa Terramax Capsule.
5: Terramax Capsule.
6: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
7: Ay, pikti bigay siya kay muting agid siya. Tig-ang ni dako.
6: Agoy. Wow. si Mr. kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
7: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga Mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
8: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
9: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes o high blood pa jud. Na ay nakaistorya na ako nga sulayan ng I Care Gold o I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule. 3 times kada adlaw na ako giinom. O tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
9: iCare Gold Capsule.
11: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
12: You're tuned in to the best, the frequency
13: 90.9,
12: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.